khawa khawa, kunji sunu warna lagok, kisewu sewu.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين. وبعث إلينا محمد الأمين والنصر هو أير بأشعب قر الميامين الذي هو لهم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتى كل يوم سعادة وبها بصير قومي. بارك الله في المصطفى. ابن محمد ابن أحمد مكي جريدي مكي طالبي ana bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi leen di ziyara di jital ci nuyo bi ziyara bi señ muhammadu muntaka ñeñe ngol khalifa ci keri di ñu ngi leen di ziyara di ñu deglu seen reso DTL ci fréquence 95.2 kaddu gi bayiko fi ki Touba Ansonal Maab ci xale bi jëm tindoti seen bokk ma mballa ñoon Seigne Touba neena ci kaddu gi mbokk mi ñu ci xarit rek ñu ngi koy ziar Seigne Abdoulaye Sambu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaye di jiital Seigne Mohamedou Muntaka ak mboolem xalifa yi ci kër gi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mbokk taal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ku mbokk nekk rek ñu dañuy déglu ñu day jox sa wàccuwaay di la ziyaar baax xanaa di xam ne waxtaan rek mooy sunu fukkeel waxtaan ak benn ci gesbul xulóob ñu ziyaare mbokki talib yépp day kenn ak fenn ak ñenn ñu ziyaare ñëpp rek Seigne Abdoulaye Samb ñu koy ziar di ko jox wàccuwaay mbokk yi ñu ñëwaat ci gesbu ñu tolloo rek ci bunt bi sëriñ bi di wax ci wàllu xare te mooy xare islam rawatina xare botam mu doon xare bu metti waaye xare boo xam ne ca la lépp yéwee ne muy wax rek xolofa ñi nga xam ne ñooy kii ñu leen tuddee xolofaahul arbaan si ñu toll jàmbaar yooyu nga xam ne ñoo waroon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi di lim njàmbaar gi def di teew ci Badar ak xeex bi def tudd ca ku mel ne Seyna Omar
1: yéen a ngi déglu Teñeer FM 88.6.
0: foofu lañ jeexale woon wax ne wa fihi mo mubasar bi kulli xayrin omaru sayiduna mu'tamiru xisatu kulli muslimin mais wa fihi mo nekk na ci ñoom ci biir xare ba al mubassaru ku ñu bégal ka bi kulli xayri omar ci wépp yiw mooy omar sayyiduna mu'tamiru moy sunu sang kadi ko ñu laaj ñigal haysatu kullu muslimin kay tedd ngay bepp julit xam ngeen sayyiduna umar tawfiq jiko yalla defalon moy yalla da ko mayen aw fit may kom xel may ko katan way xel mi la raxeton te ñaaralu ma sa xalaat rek bu ko waxe rek bu alquran ñewé da fay and ak mom mo ñaan alhaq ma umar ray bu yëneenti waxe dara leleg dan ko bu fekke wax yu la bu joggé ci borom amul luñ ci lam lamé way bu fekke sa xalaatu bop la nak ñu am nañ ci xalaat am nañ ci gisi motax amal bu yalla defalon tawfiq la bu yalla defalon tawfiq la motax saaba yi nak kene munta wax te tuddo len motax serign mi ne won aya khadimal muqtari la tansa sa'bahu faman yansahum falmadu matun muqattaw falmadu mad'un muqattaw yow mi liggéey Mustapha sallallahu alayhi wasallam bul fàtte àndandooy ku leen fàtte saw tagg dañ koy dog cala commencé waxoon aboubacarin siddiq sol sirqi wafa rafiqu nabi al mustapha gaare an bow waaye gis nga foofu it bi mu tagg omar daf ni abou xafsin al faariq sarwahu naajiru sëñ tubaa ni abou xafsin bàyyi bu xafsa al faariqu kay teqali dëgg ak fenn wala ba ngeen daal ma dëgg ak lu du dëgg bokk sarwahu ndendam naajiru lu néew la ndax lan bi i'tasa diinul mustapha ci moom la diine ji tedde ci diine ji la ci moom la diine ji taxawe mu def ca mu taxaw ca taxawaay yu mat sëkk moom amar ku ne xam na ni bi mu ñëw ci islam di jébbalu fan yi rek diw ñeent sax bu ñeen fukkeel leen waaye sunu borom may na ko nag ba mu ñëwee ba jaayante dogu gi mu amoon néew na ko ko am kon saaba yi ah kenn munta tudd yëf ite boo leen ci ndax kon day mel ni ci misaal togg gu amul xorom waaw day mel ni togg gu amul xorom waaw moo tax sëñ bi dana bàyyi leen xel lu bari riddal mujji bi mahatixay ala sahaba sa ijaaba yow ma ka abari da sanaay nehma rijaalu lahuma ja nii la wanaa la waxtaanaay rida sami alal jami yow ma xusoo yow ma ne arbaabi xayri arbaabi dayri xoolal ñooñu li baaxi mayri awya li baaxi mayri awayti daay daan ni la kullun sujjaahum lahu irtifaahu waxta rifaay sëñ tubaa ne comme doon ci ñoom jàmbaar la kullun sujjaahu lahu ñenn ko tibaaxu topp lahu ñenn ko irtifaahu yëkkati ko waxta rifaay ca waxtu ànd ka nag léegi nag ñu dellu ci gis mu wax ni kon kooku mooy amar waaye te wa fiihi moo man nakaha binte ra'yi si sollaha nuuray ni hiina aflaa bi xatti kulla maasami bi xatti kullal maasami kooku mooy kat kooku mooy Ousmaan nga xam ne mooy nuuray ni ndax denc gum dencoon ñaari doomi Mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wa fiihima man nakaha bintay gis nga bintay tasni la bintay mooy ñaari doomam yu jigéen raisi sulaha waaw nekk na ci ñoom ka denc ñaari doomi njiital way yiwi ña muy Mustapha nuurini hiina aflaha yaari leer ya waxtu wam texee bi xatti kulli masamin ki sippi bépp bakkaar kooko mooy kan sayyiduna mu jàmmalu Ousmane man qatqatalo wa isan yuratilo kitab muxti laksami sëñ tubaa nee na sayyiduna sunu sang mooy sunu sang almu jamalu kadi ko ni rafetal usman man katkat usman moy ka nga xamne bañuy xex wa huwa isan yuratilu mom baba mangay toftale kitab mu'ti asimi tire bob aji may jab yol kon lolu leer na moy kon usman bi xex bi am mom mi ngi lijeenti alquran waye bon mi ci raaya yonent bi fana na ko ñaanal bu beut set ngir tabe gum tabe won nango joxe alalam ci yoonu yalla saasu guerre amé ba yonent bi di laaj li nga xamne moy moyen de guerre yi financement bi yim ci walu guerre bi Osman lam am lepp mu jox ko yonent bi sa te baba tay war yonent bi baba ko mi demew nona te guerre bi munta bañam ay arme ay ngannaay ay financement ay lek Osman jëlim am lepp jox ko yanté fanané ko ñaar ba wax né dana ram juroom ñaar fukki jinn ñoo xamné yaayo won na ñoo dem sawar mom Ousmane wala ya ba dem ci xëci deug raaya ko da nga xamné Ousmane ko amul kër la gis nga téewul badar waye amna fal amna la ñëpp am ndax lutax moy ndigal ko bayyi won famné moko téet yaw ndigal man lu né kon nak wa fihim mannaka bintay ra'isi sulha nurinina aflaha bi'ati kulli ma'sam sayyiduna mujammal usman man qatqatlo wa isan yuratilu kitabul mu'til aksam li moko tey jow baram kon seigne touane go fi man wa fihim nek na ci ñoom man naka ha kadenki bintay ra'isula ñaari do mi ngital way yewina nurinina aflaha yaari leer ya waxtu wam te xe bi'ati kulli masuki sippi bepp bakkar sayyiduna mujammalu moy sunna sang kadi ko ñu rafetal usmanu moy turwa man ka nga xamni khat khatlo moy ka nga xamni bañuy xex wa isan yuratil wa huwa isan yuratil mom boba ma ngay toftali kitabul muhti aksami tere aji maye jab yol kitabul muhti aksami tere aji maye jab yol mu ñew ci kan moy Seyna Ali gor yalla gango jambari fakete di jango baye Ousseynok Assane e ñu ko wax Aliun ay dara ci arab xam nga moy gayne guy songé du gayne guy simbo ki rek waye moy gayne guy songé moy ay darin mom Aliu mom nak mom la señ bi ne wa fihi mo jali wasan abo Ousseyn wal Assane babul ulul wal qatan abo sirafil anjum koku moy Seyna Ali ni ko tudde Ali dun khaf borom dun khaf wa fihi ma nek na ci ñoom al jali wasan aji wuñi janno aji wuñi non ya jali wasan aji wuñi non ya abu usayn wa asan baye asan ak usaynu waye babul ulumi wal qatan abu shirafi anjum mom moy buntu xam xam ba tay garoba moy bayu way baxña dibitiw tamal usno usayno asan waaw abo sirafi anjumi moy bayam ñu bax ñi serif yu bax yoy al anjumi ñeri ay bitiw wayit babul ulumi wal qatan moy buntu xam xam ba tay garoba xex kat rek mom moy bay way baxña di ay bitiw sayyiduna mukarramu aliyul muassamu murdi hida hasan samu mahil asawal wajam señ tuba neena sayyiduna mukarramu moy sunu sang bari kuñu teral haliyul muassamu moy aliyum mu magma murdi hida hasan samu moy aji alak non yali way jefe mahil asawal yami kay aji for lorya ak njaqare le mom Seyna Ali kon bis ba ngok xare ba ngok jambar ya ngok señ bi rek bo gisé ñi mu tuddu len ñi ñom ñoy khulafaul arba'a waye ko na xam na ne ñi neewon ci xare bi wax na la ko matna 313 ño xay nek nañ ci nga xay seenu lim kenn mënu ko lim fi waaw waye li ñu bari malaika yi ñëw def rapport nak seen kaw encore ngir jappalé leen ngir yu gëna progressé wu ngir mëna jaar ci kaw noonu yàlla yi subhanahu wa taala waaw kon xare baa ngoog noonu la demee léegi nag sëñ bi di la wax ne nag bis bii nag waaw bim rëyee ak la ca xew léegi lan la ci islam gagné sëñ tuba ne bisalikal yawma hasal lana amaanu min wajal wa min anaain wa xajal wa min jawan wa nadaj yow mi bëgg xam xare bi gannaaw bim jàllee nga di ko dégg lu ci islam am sëñ tuba ne bisalikal yawma ca boobale bis hasal la ame lana amaanu min wajal ñeenu ak wuul ci njàqal wa min xanaain ak ci coono wa xajal ak gàcc wa min jawan ak coono wa nadami ak réec lii lépp bis booba la jeex ci ñoom ndax loolu rek déedéet bixi xani naa lil jinaan an xaswatin wa an hawaan bixi lanaa taaba saman maa alxabori xidami sëñ tuba nee na bixaa ca bis ba xani la jan lan doyloo baa jana an xaswatin walis jihaar wa an hawaan akuk doyali bixi ca bis ba lanaa taaba saman la jamono teeye maa alxabori xidami ñeelnu ànd ak nangub liggéey ba lii lépp
1: yéen a ngi déglu Seigneur FM 88.6.
0: kon nak sëñ tuba ne fal naamadillah ala najatina miman xala wa kullu sarin musjala bil mustafi al muqaddam fal naamadillahi sëñ tuba nañ sant yàlla ala najatina fal naamadillahi ala najatina nañ sant yàlla ci musal gi munu musal miman xala ca ñooñ bañ ya wa kullu sarin musjala ak wépp ay wuñu joyal bil mustafa ci barkeb yonent ba al muqaddami kañi kuñu jiital kon nag mel na ne foofu la xare bi jeexe mu mel na daa bëgg a dugg ci beneen bunt gis bam ni ma koy waxee ay bunt la léegi am na bunt bu mu bëgg a dugg waaye ban la mu daal ni inni uqatibul jamil fihi wa fi ali hudur inni uqatibul jamil fihi wa fi ali hudur wa sabila khumul bisalin wa sal naka man dana waxante yalla ki yenen ba ak ñom ak ñoyam ñali way ma inni ukhatibul jami fihi wa fi ali hudur señ tuba neena niki man dana waxante yalla ca yenen ba ak ñoyam ñali way ma wa sahbihi bila khumul ak sabam ci lulul nëpp bi salleen wa salmi ànd ak xéewal akumu kon nag yaa rabbana yaqilana yahibana yaa rabbana yow borom suba yaa rabbana yow borom ngoon waaw bu la neexee nga ne yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow yaa rabbana yow sunu xarit bu la neexee nga ne yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow kinu moom noo ko waxee rek yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow borom suba yaa rabbana yow borom ngoon yaqina yow sunu xarit yahibana yow sunu soppi yàlla ne ko loo bëgg mu ne ko salli ala sayyidina muhammad wa sallim na nga dolli xéewal ki sunu sang muhammadin wa salim da nga dolli ko musal wa ali wa sahbi saawi taxalluqil bii ak ñoñam ak isaabam ak borom aju ci ñoom ci moom min awliyaahis bi walta xal ci kilifay kurélam ya walta taxabal xàll mi yàll na nga nangu sama xalima warda an sahbil kiram redan yaqul lil maram wala yakun yaasal anam bila xilan awlam yàlla na nga gërëmloo ci saaba yu tedd ya redan yaqul lil maram ngërëm lool dana ma wammatal ay na mel kon nag walli yëkkun yaasal anaami na nga ma nekkal yow boroom mbindeefi bilaa xidan ci lul ak noonoo aw àllami walaw métiit wasko salaatia ala sayidina baabil huda wa ti xasidata aqbala rew ci kalma karim wasko salaatia yàlla na nga nangu samay julli yi may julli ci mustapha sayidina baabil sunu sang bay buntub kawe ba wati xasidati l aqbala rew ci kalma karim mooy nag na nga nangu wile xasida ngay sa jëm ci tedd gi te moy xasi dek gesp ya rabana salli ala khayri nabi ursila yaw sunu ram nga doli xewal ci ngeen ji yonen bop yoni nga ko muhammadil wasit ala muhammad yal nga doli kawek xetam wa manam muhammad wasit hula ummati yal nga doli kawek xetam wa wa sallimi ta nga doli ko musal ya rabana salli ala khayri rasul fulillah yaw sunu ram nga doli xewal ci ngeen ji yonen bop muhammadin wa asala muhammad yal na nga neexal kitabati sama mbind wa salimati yal nga musako muhammadin wa hasila kitabati muhammad yal na nga neexal sama mbind te yal nga musako mo tax mbindam neex sokoy deglu do beug te deglu dul mom sokoy deglu do beug mu jeex soko de jang bokoy do beug mu jeex ndax neexit bi mi neex dugg ji mi dugg ci sa xol dàq lépp luy xalaat ak njàqare dàq lépp loo xam ne ay ñag-ñaggi xol la wala dàq lépp loo xaye xalaati seytaane la loolu lépp mbind mi da koy dàq kon neexit bi noonu na ko noonu mu ko ñaane la ko yàlla maye ya rabana salli ala xeyri nabi xat ala yow sunu borom na nga doli xéewal ci ngën ji yoneen bopp kawe la muhammadin wal taqabal khatibi sal muhammadi yal na nga nang sama bind ci mom te yal na nga musal kon gis nga fe na nga neexal sama bind fi mu ne ko na nga nang sama khalima sama bind ya rabana sali ala khairi rusulin bujila muhammad wa jamila alihi wa salim yow sunu borom na nga doli xewal ci ngeen ji yonen bop magaleef nga ko muhammadin wa jamila muhammadi yal na nga rafetal hali sama mbir bihi ci mom wa salimi na nga musal ya rabana salli ala khairi safi'in qubila yow sunu borom dolil xewa ci ngeen ji aji ram joj nanga ya rabbi salli okay ya rabbi salli ala khairi safi'in qubila yow sunu borom dolil xewa ci ngeen ji aji ram joñu nangu ak ram mom muhammadin wa kamili khasidi wa sal muhammadin yalla nga matal muhammadun wa kamila muhammadin yalla nga matal khasidi sama djublu ci mom ta doliko musal ya rabana salli ala ma'in asara wa jala muhammad wa sallam masarri wa sallim yow sunu borom yalla nga doli xewal ci yonen bop dindina njaqare la muhammadin wa hasala mashari wa muhammadin yalla nga amal masarani lama bigal wa salimti yalla nga musal ya rabbi salli ala khairi sirajin i'tala ya sunu rom yalla nga doli xewal ci ngeen ji lampu bab kawena muhammadin man qasala mashari wa muhammadin moy karxas lama naqari ta yalla nga musal ya rabbi salli ala khairi munir ursila yow sunu borom na nga doli xewal ci ngeen ji aji leral joj yoni na muhammad man kamla muradu sul muhammad moy kamatal namelam ya wa salimta yalla nga musal ko ya rabbi salli ala khairi basirin nawala muhammad man ajala basar yow sunu borom yalla nga doli xewal ci ngeen ji aji begle joj mayef nako muhammadun moy ka gaawé samay mbit yalla nga musal ko ya rabbi salli ala man sabqa wa qad haqila muhammadin man akhjala baqaliyan wa salli yow sunu rob na nga doli xewal ca ka nga xamne giitom nga xelof nako giitom nga man sabqa wa qad haqila giitom nga xelof nako muhammadin man aqjala muhammadin moy keruslo khaliyani samay bagn wasalimti nga musal ko muhammadin man aqjala qaliyani wasalim muhammadu moy keruslo muhammadun man aqjala muhammadu moy keruslo khaliyani samay bagn wasalim ya rabana salli ala man kasali khat khasala muhammadin man bajala khasal wasalim yow sunu rom nga doli xewal ca kara khas samay tayel muhammadi man bajala muhammadu may muhammadu moy kam magal qasaidi samay qasida yalla nga ya wasal yalla nga musal ko kon yonent bi mo magal ay khasida ya rabbi salli ala an khali kulli huqala muhammadin man haqala mubaris wa sallimi yow sunu borom nga doli xewal ca ka nga ka gëna ka ca ka gëna xel ci jëpp aji xel khali kulli huqala mom mustafa mom muhammad ya rabbana salli ala an khali kulli huqala yow sunu borom nga doli xewal khali kulli huqala ca ka gëna xelu jëpp aji xel muhammad man haqala mubaris muhammad moy karat mubarisi samay way lewto yalla nga musal ko rat wala rat rat bi nak du rat bi galem dañ koy def galem goy chef te bañ mu jog nga tak boom ci woom yi ngir lu meuna taxaw mom nak neena ay nonam non la len yonante bi def sintuari neena yonante bi non yi jogon taw beug jog jëm ci mom yonante bi da leena teunk muhammadin man muhammadin man haqala moy karat mubarisi samay way lewto wa sallimi te gam soko ba bu joxe ni ba tu haqala bi mu mel nak batay kon bimu defé salato bi yoyok ñaan yoyok liko yalla may lepp mu feñ ci bi rek diko yalla defal bi liko yonent bi defal ci xasida bi mu leer ci bir yeb ba gis nga beuy bi mu ji rek te moy karat samay way lewto xam nga kuy lewto ñu teunk ci tankam mel na nek dolem du jeex yonent bi ko defal lol nak ay nonam moko rat mo rat moko mun ko rek moko mo rat ay nonam mo rat ay lewto mbok lay nañu bëgg ñew ci al isra wal mi'raj babu abuntu la al isra wal mi'raj mom ku jangal quran fek ko ja sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ko ci al quran kon do kenn di lam lamé légui nak buntu bobu ci lañ bëgg ñu insha allah ñu buntu am solo mbokk bi dem baat waaw rat dafa ñaari baat bo xamni dañ ci ñëwaat xadna ne waxtu ye jot nak waye day ñëw ci subhanallahi asra bi amdi layla min masjid arab ila masjid aqsa li barak hawlahu linuriyahu min ayati innahu samil basir lolu moy ay sababu nusulu al isra wal mi'raj waye nak waxtu ye ñu jot insha allah dañ ci ñëw liñ ci señ bi wax ci luñ bëgg xam ci gaday mustafa rañanu mustafa sallallahu alaihi wasallam kon nak ñi ngi ci yaale mbokk yeb su ngeen la jé bakkar haqa ñi ngi koy nuyu diko ci yaale fo fa li ci madiyana ak señ mbay kari ñom mbokk yoy señ san yaay mbokk yoy yeb rek señ mudu job ay wiñ kenn señ mañaw ci la fi ci asalem ñi ngi koy nuyu way duñ faté señ mbay téré béral way duñ faté alhaji mbol kassé ak soxna lota silla mbokk yoy yeb cant ñen leen señ Mouar Ndiaye mi ngi fofu ci Ndiobel ñu koy ziaré suma mag la suñu wala rek ñu koy ziaré diko ñaanal taw yu xey ci sama señ Mohamed Sow señ Cheikh Sow mbokk yoyu waye ñu faté mam Baba Seck mi ngi fofu señ Abdoulaye ñom ñu Ibrahima Fay ibn señ Cheikh Fayek señ Babacar Diouf mbokk yoyu mbokk yi ci 30 mbacké bari Baye Fall Diop señ Abdiñang señ Mor Seck Seigne Bala Diouf bëgg ciaré Seigne Modou Ngom duñ faté soxna Awa Cissé duñ faté soxna Mbay Mbeng mbokk yoyu mbokk yépp ñu leen nuyu soxna Sokay Ndaw mi fofalé ci quartier Baqian ak mbokk yoyu yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal mbokk yi ci daaru moom te ñu ngi nuyu mbokk yi fay yow Seigne Abdou Diagne mi ngi foofu, Abdou Dos Diagne, mbokk yooyu Seigne Mor Fall ñoom, Seigne Moudou Diop, Seigne Cam ñoom, Seigne Kerno Cam, mbokk yooyu yëpp, Seigne Dame Fat Diop, bay wuñ kenn, boole mbokk yi daaru moom te daaru naa yi mag li ko wër, boole mbokk ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal tawfiq tey siir. Ñu ngi ziara Seigne Galas Ndiaye, waaye Seigne Diaba Ndiaye foofu ci kër Aliou, kër Aliou Ndiaye. Ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp, ñu ngi nuyu mbokki Ndam, mbokki Kër Makumba Ndion, mbokki Kër Makumba Ndion, Cukki, Xewar, Gébbu, mbokki Cieski, mbokki Lugul, mbokki Ndam, mbokki Tirey, mbokki Ndargo Ndaw, mbokki Fay Yeewu yëpp ñu ngi leen di ziara di leen ñaan tawfiq tey siir. Mbokki ñoomee nag fayee nag Law Ñaan di bayiwuñ kenn fu fi mbokk nekk, ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal. Seigne Moussa Guy borom dëkk mi ngi foofu ci Kër Makumba Ndion, ñu ngi koy nuyu mbokki Kër Makumba Ndion yëpp, ay wuñ kenn wuñ Seigne Nar Fall mi ngi foofu di ziare mbokki talib yëpp, ay wuñ kenn, ay wuñ fenn, ay wuñ ñenn, mboole mbokki talib bi rek fuñ mën a nekk, ñu ngi leen ziara di leen ñaanal, di leen ñaanal tawfiq, di leen ñaanal tey siir ak sangaate da. Mbokki Kër Mañaaw, Seigne Mañaaw, kër Seigne Mañaaw Gaye ak foofu daari Seigne Mañaaw Gaye, mbokki fay yow yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen ziara. Mbokki Xewar Ndiaye, Seigne Mam Ngay Ndiaye ñu ngi koy nuyu. Mbokki Daara Seigne Fallu, Daara Rahman, mbokki Tinniteeg, Xarafa, Seigne Moutou Diéeg, Seigne Cheikh Ba, Seigne Baara Diop ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziara. Mbokki Seigne Mbaye Diagne mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu. Mbokki Koso bay wuñ fa kenn di ziare. Mbokki Tinniti bay wuñ kenn fu fi mbokk yow rek ñu ngi lay ziara, ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal tawfiq tey siir. Mbokki Mbaraan Dieng ak Mbaraan Thiam mbokk yi nekk foofu yëpp, waaye ba ngay ñëw mesere Mambal
1: la bay mbokki
0: Daru Karim, mbokki Boode Dieng ak mbokki Boode Sek ak Boode Dieng ak mbokki Kellal Diop ak Kellal Dieng, mbokki Fay Yewoo, mbokki Ndindi ak li ko wër, mbokki Tindoo di bay wuñ kenn, mbokki Keere Mbay, mbokki Mayal bay wuñ kenn fu mbokki Yewoo. Ñu ngi lay ziara di la ñaanal tawfiq tey si sangaadatu daari. Ñu dem ba siyaare mbokki tal bi dem ba Njambur, siyaare mbokki Ndaamu Ndiaye Maam, kër Daama, kër Njuga, kër Soleil, kër Mamour Ki, bay wuñ kenn, mbokki kër Aale, mbokki Ndobal, mbokk yooyu yëpp, waaye mbokki foofu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, waaye mbokki Njawe nag Calli nag Lam Ndoog Takku Basaab ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp, waaye mbokki ñoom reloo, mbokki ndëkk, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara. Serigne Mbaye Mbeng ñu ngi koy nuyu, moom fii ci Touba moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tey siir sangaadatu daari ni di ziare mbokki taal bi yëpp. Bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu. Docteur Ma Samba Diagne ñu ngi koy nuyu, waaye Baye Bala Dieng moom Seigne Cheikh Aliou, soxna Kine Dia, soxna Bousa Dieng, soxna Ndey Dieng, mbokk yooyu duñ fàtte, soxna Dieng, soxna Dieng Diop duñ ko fàtte, ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Soxna Khady Bey, waaye duñ sa Alhaji Dame Diakhaté, soxna Fatou Diagne ak soxna May Diagne, soxna Fatou Badiane, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu.
2: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khadir, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke, ba ci Alhaji Mohamadou Lamine Bare Mbacke Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke, mbooleem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yile seen émission Xulafaul Khadim. Bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant BFM 95.2 fii ci Touba Hassoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulafa.

0: lañ bëgg waxtaané kon ñëw nañ ci woyef jambar ji di ngeenel bayiko ci ngeenel bayiko ci ngeeneli kasse jambar ji dal mo nekkon juroom bennelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu di setup cheikhul khadim bi ñëk nek khalifa am xam nga waxna la ngeenel loolu ci ngeenel yi la bok tabarakallah moy cheikh mohammed amin bara mom cheikh mohammed al fadl radiyallahu ta'ala anhuma may siyar seigne mustapha mi nga xamne moy jeewriñam di siyar njabot ak seigne alhaji bara di siyar njabot cheikhul khadim seigne alhaji bara ko waxtan de nga waxtan positif waw nak ndax positif bobu kat baybo nga wax ne ku ko xam xamitam ki nga xamne moy wajuram xana danaka man nga ni mom positif ci bir positif munta ñaka don ko xamne borom positif lay don rawati nak ki nga xamne mom la nekkon khalifa am muy mam bi teddi ja ci jaay njurel jindi talibi cheikhul khadim radhiyallahu anhu positif bu bari motax mu réaliser limu réaliser ci digënté bo xamne xam ngeen ne mu ci am jot way li ci gëna doy war sax ci mu nekkon ci walu zahir ci ay nattu yo xamne dafa melne yalla ci borom bari na ci lol jaarale nako ci tuba bi ñu leen ko lol ci nak ñen ci ciaddo yi fi neewon ba tax na ñoom dañoo japp ne mom day ci liberté zahir bi day amuko sa su le nexé woko ku ñew ci mom dañ lay dañuy ségg fu mu bëgg dem itam day ñaan autorisation waye nak mom du sal lox tal loxom bi diko ñaan kenn ku dul yalla xamna rek lepp dogalu suñu borom la sa suñu borom bëgge mu genn dem fa mu bëgg dem melni Touba nga xamne mom da ko yag bëgg su boba kenn mënu ko téyé waye ci dafa melni ci natou yi la bok motax kon tabarakallah mom du jambat dina ju jambat nak motax du sakku mu ko ci kenn ngir bëgg mu yobbu ko mu may ko mu dem Touba yalla rek lay sakku ci mom dem na fi ci geejga ñewat tuti la fi tok ay juroom ben wer yoy du ko sori dem na ganar dem na ci en jeureup residence surveillé ñew na ndiarim fuka atak juroom lepp residence surveillé ki kon fann fi nek ci liberté zahir bi ñuy wax nga xamne dañu mëna wax ne kon ah fu mu bëgg dem fa ko bëgg ñew ci mom ci lu ben taggo wala ben autorisation ko lolu amu fi way and ak lolu lepp nak gis nga lim réaliser ak lim fi defat lepp kon lolu lepp day patch sé fa tax passé bobu nak xol dafa am yépp tabarakallah dañu ko don ci mom motax ñom itam kenn ku ci nek bo do waxtaan ci mom rek doyna sekk ñu mëna wax positif ci lolu tambalé cheikh mustapha ba ci cheikh alhaji baram mi nga xamne mom lañu waxtane tay ba ci seenu taxa yana fi yag te wer seigne alhaji baram mom nak passef mbobu naka jek ñi ko xam wax nañu ne mom lañu xamone ci mom musa am ak bëgguk bopam wala jubluk bopam xana genn la muy cheikh mohammed al fadl fu ko seigne fallu jëmele rek fofu la jëm kon dafa jaayante seigne fallu jaay ñu reel jënd ak talibé don talibé seigne fallu ni serigne fallu defo nak cheikhul khadim radhiyallahu anhu dafa melne kat ci alhaji bar mom non la def ak mom ci jaay ñu reel jënd ak talibi lolou motax ci alhaji bar daawut bëgg sax ku koy jappé doomi serigne fallu mom talibi serigne fallu rek la bëgg ku ko jappé lolou nak tabarakallah dafa melne yebor serigne touba gi jaay ni seen wajuri jaayante won ak serigne touba ba jappoon seen bop ay doom way ay talibé lañu japp seen bop da melni njabot ak seen njabot yi lolou yalla fay na len ko ci. ci motal am seigne fallou ma ngi koy nuyu bu baax diko siyar day sal mom sax da ngay deg bu wax talib seigne fallou lay wax niko la ñëss dess ñep wa ci eladji bar day mom ci walu talib gogou ak jaayante gogou ñim bokk ci mo dafa dal da melni séré nañ ko way da melni tam dañ rañé ko na lool tamit ci talibé gi ak bëgg gi ciofel gu dëggu gi ci cheikh mohamed fadal motax cheikh mohamed fadal moko tuddé wajuram mom ci yaraj bara wajur la ci mom moy cheikh mohamed lamine bar mom cheikh al khadim lool la dana gëna wone relation bu am solo bu rafet bobu nga xamné doxone ci digënté ñëbëtu Serigne Touba gi ñom ñëpp waye doxone ci digënté Cheikh Mohamed Fadal ak Serigne Mohamed Lamine Bara nim doxawon ci digëm ak magam ju tédd ci Cheikh Moustapha nga xamné ño bokk lu bare bare bare ci ay taxaway ci jàng ku tarbiya non lañu non la amé relation tam ci digëm ak Cheikh Mohamed Lamine Bara mi nga xamné mom Cheikh Mohamed Moustapha ño bokk lepp junior nako fi ay jamono ta lolou sax seigne mohammed lamine bar amna ci lo xamne mom moko netali bopam seigne mohammed lamine bar mom cheikhul khadim bim dikke di siatu cheikh mohammed fadal dikki lako ñaarama andi ci waxe nak siaru ci la ci yoonu makka da fekkul cheikh mohammed fadal don dog juge makka la ci tak mo sama turono wi la bëgg yobbu nangul ko ñaar yépp nako tam turono wi ya ko fi bayyi bu la sobé non la daalé and ak seigne mohammed lamine mom sa yalla jibara wax na ñew yoon wo sax jaar na ca mbacké siara ji seigne abdullahi borom dër bi mom fa joggé la dem nak mbacké ko jor on neme tam yobuna cheikh mohammed fadal belen ci borom bu ca kang momi di borom xam xam kangam bu bak bobu di seigne modou amar ngir mu taxaw am jangam lolé dañ ko wax ngir fete fatali way dir bam fa nek yep tam cheikh mom lamine bara mom cheikhul khadim dafa fonkon lol seigne eladji bara dako baye won xel lol bagui ci sax mu melne manu ñu wax na ci bami bami at mom nga xamne cara la ko jamono wala ci wala bok at mako jitu waye dal at rek la am la ko jamono ñew na balal setti turono mi di samaw lañu bara bam ko gisee wax ak mom lamuy wax ak mom wax nañ ne bok na ci lam ko wax da fa am tukki bu mak bu mak rek bo xamne ma ngoy bëgg def wax na ne ci at mom wala sori ko ci la laq jamono motax sax am ñu mëna firé lool ne kon da min ab taak goona won ci mom da ko don taak lool nak ab ciir la ñel sa alaaj baara da ci am lo xamne rek du ñak ay jamono ma waxon ko waye dama koy jinjou am luma ci bayyi ngir jëmi jamono sama ci del ci waté ngir gën ci mëna amu yaatal lo lañ ci jup lu ñaaré cheikh mom lamine bara daldi agita am jangat mu ci bëgg jël tam kon day wané cheikh mom lamine bara ciir bi nga xamné amon nako ci cheikh mom lamine bara mu cheikhul khadim wa ci eladji bara waccu way nga xam amul nako ci turonom yi di cheikh mohammed lamine bara mom cheikhul khadim da fa yitte wowon lol ay mbiram yitte wowon lol am jangam yitte wowon lol ak tarbiyam waye nak mu doon ko xamne tam ko leere digeenta cheikhul khadim c'est ko leere digeenta cheikh mohammed fadal wajur ci eladji bara ak cheikh mohammed lamine bara mom cheikhul khadim dunduna lol nak dunduna ci seigne eladji bara mi ci duppe gi jox gi mu ko jox wa cheikh mohammed lamine bara tamit fonk gi mu ko fonk ak taxaw gi ak baye ji xel ak diko nemi ku bolé ci bi fi sé momo lamine bar mom cheikhul khadim la ko jamono nak bim la ko jamono 1936
1: Kenyak FM
0: Cheikh Mohamed Lamine Bara mom Cheikh Mouna Fadal ñewna fofu ci Mbacké Kadior Seigne Aladji Bara andilon nañ len fi waxtaan wo xamni def na mang ko defoon ci Mbacké Kadior di net li bi Cheikh Mohamed Lamine Bara la ko jamono ba Cheikh Mamadou Moustapha yabal Seigne Bassirou ngir muy dem lijeenti yi wa manam taxawu bok taxawu gënaawon ba ni len ko xawone rek mu laaj ñen ñafa togu ci jabul sen lamine bara gi ku ne ñu ko ki diw sangam la doom ci seigne bara doom ci lam ci mom lamine bara la baag ci mom mu nekké nak mu ne ko aké doom ci seigne bara la waye moy ki seigne fa moy ki ko seigne fa lu tuddé neen mu xëccu ci bopam ne ko yow ma mala jur seigne lamine seigne mom lamine seigne aladji bara bu koy netti da ngay gis ne safo gi ak tiofel gi ak beug dundal lol ko lere gi digam ak mom waye digam ak wajuram lola dako ca neex lol ba tax na kaddu gogu neex nako neex go xamni japp nako lol mu dal ni waye jurnama gogu mo wax lola day meune fir lu bare ci lan moy nam wara taxawé xam da nga ni diw kat diw ko jur moy bayam waye ndax maté nako lolé la nga dégg ko waye su féké ni dénéne diw day ah jur mom de néna jur moma jur waye jur na ma dé lol moy wone né moy taxaw na taxawayu wajur ci mom waye fofu té ñu mën fa jàngaté ñabaru Serigne Touba gi niñu fonkanté niñu bayanté xel niñu sédenté ciir waye ñom ñep sen relation ben rek la ndax leen boole len rek la ki leen boole kenn rek la ca genn mbax gi rek la waye tam ko fonk Serigne Aladji Bara tam fonk gi mu fonk ko léré taxna mu dundal lool ko léré wajuram yoyu waye tam passé ba ak bëgg Cheikh Mamadou Fadal tam taxna lu doon won wëléré Cheikh Mamadou Fadal Serigne Aladji Bara da ko doon dundal bari na ñu dem séti leen wala ñoo xamné taxawu na leen mom Serigne Aladji Bara waye la ci tax la tax mu diko def ak lam ci xol moy ko léré koka ak Serigne Fallou wala mu séki jéggom dem am ñu mu séti la ko waral moy day jokki bokku gi ak ko léré gi digam ak digënté Serigne Fallou ak ñoo ñu mu dem doon sét loola def lako ba tay kon dundal na ko léré ay wajurum te dañoo wax ne bokku na ci ni ñi dundalé ni ñi topi wajur xam bu fi nekké moy nga top ko mu dila defal mu dila digal nga diko def diko taxaw ci ay mbirum waye bu fi nekkul nak nokoy taxawo nokoy topé yentou sallallahu alayhi wasallam néna moy ngay taxaw tay topato ñi nga xamné ñoy ay wolérem ak soppem Seigne Aladji Bara na lo doon ko taxé mbolam soppi Cheikh Mamadou Fadal yi da len da taxaw den topato ñi fi nekk tamu topato seen njabot mbolam mi nga xam ay ndonal yi fi Seigne Fallou bayyi won da ngay gis ne da ko da taxaw bëgg diko dundal ba ci ay barab yo xam barabu bakelu la barabu CR la yépp dégg nañ fa bataay mo am yum ci lim né nañ ko taxaw waat bu baax dundalat ko lepp no xam ni Seigne Fallou da taxawé dal da ngay gis ni mom nako da taxawé lool lepp nak ak tiofel gu deug rek lay wone ak tiofel rek la motax nak nit boko soppé lum sopp da ngoy sopp da ngay bëgg tam lumuy taxawé nga bëgg diko taxawé lool mo waral sam ko leer goge nak motax mu sammi ko leer lool la digënté Seigne Fallou Seigne Mohamed Lamine Bara ba fi Seigne Mohamed Lamine Bara bayyi ko Seigne Aladji Bara mi ngi continuer di sam ko leer gogu ñaari ko leer yépp la doon sam ba ci ñëk moy ko leer ak Cheikh Mamadou Lamine Bara ak wajurum Cheikh Mamadou Fadal dañ sax dippé gum ko tibé dippé jox ko ko bolé ci wa ñaaral ko leer gi ta moy ko leeré mom ak njabotu chemo lamin bar a dalé ko chemo lamin bar ko ñaar wol le ko leer yépp mo def ko muy benn ko leer ndax mo dafa jël bopam no table ci biir chemo da faadal ndax tiofel gi lol motax mo andi won yoonam yoy nga xamné da naka dem bakke kadior rawatene ci bisu magal ga budu lolit da la jok lol ko leerem digam ak njabot sama lamine baraki yoonu makke kadior yoyé amna ci bokam ci lu doon netale li meuna wax leg way franco ko leeré tam motax ta ko leer nak passé fa koy def motax gis nga nim taxawone cheikh mohamed muntaha ak njabot sama siru bi lolé xam leral nako ba tax mu fatali lolé sax mu fatali won nako waye te bo xolé tam moy digam ak seigne bassirou ak liko seigne bassirou waxone lolé gis nga ni dundal nako lol ci sama do muntaha def nan ci eladji bar amna fo xamne sax jaaral na ci netal war nako wa seigne mohamed muntaha dundal na lol digam ak mom ko ci eladji bar ku amul passif la waye ku amul kolere la lolé bokk na ci lo xamne defena ne buñ ko royon ci mom day bu baax ñu bare bare yaakar na ne lu bare bare bare lu xew tay ci jamono ci walu wor walu naxante ah du am kon ko ci elaj bar yalla ñu ko yalla fayal inshallah dañ ci delsi bako akal borom tuba ngi no khulafa al khadim ngi waxtaan leen di lu war roy leen di lu wor ñoo dañu tuppa yalla yalla tan leen dañu fetto yalla yalla fet leen fep ko leen top yalla jindu ko ko leen sopp yalla sopp ko leen jibul yalla jibul ko ko len djiblu yalla rabb ko ni djir yalla ci borom yok leer ki yene ci ñom ki fi nek tay ji borom passe mek tim cheikh muntaha yene fi agulot wer di siar ci mustafa sey eladji bar ak njabur ci eladji bar di ndokel ñepp na tuba kay am ci borom defal tawfiq way di len dig dajje suba jamm ñu nama jël jotta bi jambar l'islam ki nekkon jurom ñaari khalifa cheikhul khadim abdallah mu cheikh sidi muhtar abdallah mu nekkon jant bi fm tuba 95.2 ci xarla gi seigne abdallah cham ak ñima andal Cheikh FM Dakar Seigne Aladji Cissé Aladji Ibrahim Cissé ak Seigne FM Charlo Lergue FM Logo Seigne wa ci Aladji Ibrahim Cissé ak Seigne Aliou Ndiaye Lergue FM Logo Seigne Cheikh Logni ma andal du ak djubal djubo djek ak djekom djarn ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk na fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: jiital tawat yi nga xam ni day sonal doomu adama yi nga xam ni moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city señ maxta ndax day jëflanté ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gu def ma mu jey yeb
2: machallah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine ta ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéro te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
2: naam de da day laré dal
1: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fébar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëmna sama waaka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: machallah
1: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna émorite la yoron néna fukk at sëriñ bo deug Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kan ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ sëriñ ñaan ñepp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju
2: enori dek
1: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la ñeen benen mer jugge geejeway bi ñi wax famara djouf jugge geejeway ñew bimu ñewé daf bimu togal ñaanu dafa joy buma tit ci koor la ne te julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla may weral
2: yalla may weral
1: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju
2: ningu wadi faju
1: garab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi na guiné bissaw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man na febar
2: do ko gam
1: faj febar mom yalla may na ma ci mission
2: machallah
1: mission la ci yor
2: tarkala
1: suma ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
2: tarkala
1: way mu am na yo xamné képp ku jëfëndiko lepp lu bol neko ci dara dañ té dana delu fam jogé won inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkala fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
2: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké ci bir bi sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki.

0: batu jamm bi wote jappelenti ak wolum tuddu and ak yakkar
1: jamono yi ni mel nak
2: jamono ji nak ni mu mel
1: no wara sant do wara sant yalla rek
2: dañu wara sant yalla rek
1: ndax dañu jamono je nakari nakari na
2: ndax ne deg na ni jamono je nakari na
1: dañu ne
2: dañu ni jamono je nakari na
1: jamono je nakari na
2: jamono je nakari na
1: way sant yalla mon war
2: way sant yalla mon war
1: ndax ko xol ku nek
2: ndax ko xor ku ne
1: xam nga mebit nga dese
2: xam nga ni mebit nga dese
1: way saaju fajuna
2: way saaju fajuna
1: kon na mebit mep
2: kon na
1: mebet mep yalla ko yalla fajal
2: yalla ko yalla fajal
1: man nak sama wax sama ada ci wax
2: mom nak adam ci wax
1: moy seigne fallu rek
2: tax seigne fallu
1: seigne touba day mang seigne bo xamni bi lepp nga ci biram ko ne am nga tiabi man seigne tiabi sama tiabi moy seigne fallu
2: mom nak tiabe moy seigne fallu
1: ma ngay ñaan nak
2: ngi ñaan nak
1: way ko seigne fallu momi
2: parce
1: que seigne fallu momi seigne touba fisone aju sayr batine
2: seigne
1: touba fatini aju sayr wa batine nangul talibé bu baax baax nak ndax na ngeen xamné ku fu way nek te la nga jital nga doyloko te mel na nga wara mel
2: la
1: nga bëgg dang ko am wax ma nak seigne touba
2: kon
1: nañ fasiyene talibé
2: di
1: deul ndigal di def top ak ndigal
2: top ndigal
1: baye téré dam lu xew itam batay dum ko fatte mukk
2: dam lu xew batay nak duko fatte mukk
1: moy mbirum goné yi nga ñu ngi tukki
2: moy mbirum goné yi nga xamni ñu ngi tukki
1: ndax yalla dafa xewal ne yalla moy xewal lolu
2: ndax sunu borom mo xewal tukki
1: kon nak ñu ngi tukki bi dañ doy ci ñom
2: tukki bi limu gis ci ñom
1: mo ne fuma fi dem dañuy wax ne
2: mo ne bu mu ci dem dañuy wax ni
1: nga ñu ñaanal
2: ñom
1: pajuk aajo ndax li den taxajuk di liggey ci
2: ndax li ñu taxajuk di liggey ci
1: moy luñu def adiya
2: moori luñu def adiya
1: ak keur touba ak luñu yor suñu wajur ak suñu bok lu motax mu ñaan sa ñom ko
2: lolu motax mu di len ñaanal ñu am ko
1: ndax bare lu fi ñu fi mëna tok legi
2: ndax bare nañu fi mëna tok legi
1: te gone yi dem tukki ñoo waral
2: te gone yi tukki ñoo ko waral
1: ndax gis na bo demé touba
2: ak
1: fi lu ci bare
2: ci
1: andu ci bare bare
2: da ngay jaar ci buntu keur
1: fekk fa ay mag dong tamagn man tok nak
2: la tax ñu mëna tok
1: moy gona yi dem tukki
2: kon
1: na ñu yalla mussel ñu ak ñoom itam ñu bi sax jam fekk bokk dam
2: fekk ci bokk yak jam
1: ak señ bi ak jam kon ko ñu fa soxol nga ñaan soxol
2: kon kenn ku nekk nak nga fa soxol ñaan
1: man la wala ñaan man
2: mom nak lim leen di ñaanal
1: ak mucc ak pajo gajo
2: adu
1: alakhir
2: sajak
1: talubé jërëgëñjëf tan sa lox ñaanal
0: batu jam bi wote jappelenti ak wolum tuddu and ak yaakaar.

0: ஹிதாயத்துல்லாய்
1: கொஞ்சம்
0: புழு கொனக்கு ரவுடட்டு

爱情。

Yeah.

Jarabudulu kone gerau datu.

خادم انا تاجي ما لا بغ برك رسول الله دما نان ليغا باخياتو يورو سيلي سي موتاخ nga nexa andal jere jiss mo waji begna si yow ken du yow begna si yow de jappna la nak de nga jappanti nañ da nga nexa andal waji le gor nga way nga yaatu te yaatel alaji khadim jay technicien cameraman montira montar jangal ma adab way yow khadim khadim kay khadim khadim adab la bëgg jangal ma adab adab adab xam nan nan khadim am pro lu nan adab premier pro pro bi ay gisson waji il faut nga former ma di adab premier pro bi mom la nga jangal ma di tay mom yang koy ya yori jefi yaay ngi bombu barki rasulillah nonu la lu ay neeg dañ kay man mo jaral nga def ci formation meut seuk barki rasulillah bo bañe ñu xeb la lo bëgg do ko ciof dañ kay japp ne ko nik mu deugur kecc

0: la voix de la paix. Salam alaykoum wa rahmatullah. Malé siar bu baax. Hello siar boy roy. Santa alhamdullilah. Jere jeufati. Serigne Cheikh Badiane.
1: Samba Diop.
0: Ah, ma Samba Diop.
1: Yow sa mala wo do ma
0: xam. Oh, billahi lolou tup na ko de.
1: Ay wañi ndekili.
0: Way ndekili nak fim tone serne ni mom meunu ñu wañi mom.
1: Da nga jël lu yam rek.
0: Wa xaar ko may def non ma jël lu yam rek.
1: Wa da ngay jël lu yam.
0: Ma Samba Diop sama waji.
1: Ma lay ziar.
0: Delo siar bu wër kay.
1: La Samba.
0: Samba ngi fi de bëgg ciéré lool sax.
1: Ba
0: xam ba lu. Way lay Samba bëgg na ciéré de.
1: Baxna ma. Amna solo am
0: na jere jere jere Serigne Mass Samba Diop jere jef jere jef inshallah jere jef jere jef machallah man koy sante digu gërem bu baax sama waji ndeysan Serigne Mass Samba Diop jere jef yalla yalla barké sen bi Cheikh Ahmadou Bamba fofu rek la voix de la paix 96 73 37 jere jef sande ak gërem da lay daade ñël ci yow Serigne Mass Samba ayo kon jere jeufati mong nonu mom serigne khadim suko defé kon xamna né koko da jéxal 17h50 minutes ci radio Dianti bi fim Touba 95.2

bëgg si Mohamed Fadel Mbacké wala bëgg Cheikh Muntakhal Bachir ben la wala Nissan ya bax ya imi jëjë re jëfëti ala soxna Fatou Ndiaye ma nga ci diwone sancc ba di baye xel Alhaji Bara Borom Mbacké ka jëru guëm bi ñi ñala

seri cheikh sissi ma ngui cheikh bu baax talib seri ci dum seri abdou khadir mbake sa waji xana di nga genn malay ndokil bu baax ci dila baye xel yalla sa jam yaatu way.

0: Jaratulai,
1: Adi Bale, Kudajeta,
0: Nisbatok Kusirin.

0: 시야를 끌리는 느낌이야. 홀양기로 양기 순철이야, 길릴라.
1: 홀양기로 양기 순철이야, 길릴라.
0: 야라 말레니어 끝이야, 이렇게.

صادق مساق تنقل جارة الله.

Amul mo di khurbul khalqi billah.

Rabbul wara sayyukhban bajaratullah.

من سنا لا غدا بكل ثائر وسنا ومالك لا تدري من سنا لا تبي

يوم فتلا والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ديوان وبالمجاني

وفي الذين يتوبي وابلي ما لم يظلم الصالحون قبلي وسلم.

0: Şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uhisuha bika ve zürriyetaha minel şeytan racim. Rabbi a'ûzu bika min hamasati şeyatin. A'ûzu bika rabben ya'durun. Elhamdülillahi lezî جعلنا خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين والنصر هو أير بأشعب قر الميامين الذي هو لم أزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidne ya fata kulli yawmin sa'adatan wa bi yabasi qawli barak siyahu min sabah. Ibn Muhammad ibn Ahmad mbokki julidi mbokki talibi dama bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi leen di siara di jital ci nuyo bi siara bi señ mohammedou muntaka ak mbolem khalifa yi ci crédit ni ñu ngi leen di siara di nañu deglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 kaddu gi bayiko fi ki Touba Ansonal Maab ci xale bi jëm tindoti seen bokk ma mballa ñool seigne Touba neena ci kaddu gi mbokk mi ñu ci xarala gi ñu ngi koy ziaru seigne Abdoulaye Sambu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaye di jiital Seigne Mohamedou Muntaka ak mboolem xalifa yi ci kër gi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mbokki taal yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn ku mbokk nekk rek ñu ngi dañuy déglu ngay jox sa wàccuwaay di la ziar baax xana di xam ne waxtaan rek mooy sunu fukkeel waxtaan ak benn ci gesbul xulóob ñu ngi siyaare mbokki tal yëpp bay ñu kenn ak fenn ak ñenn ñu ngi siyaare ñëpp rek Seigne Abdoulaye Sambu ñu koy siyaare rek jox wàccuwaay mbokk yi ñu ñëwaat ci gesbu ñu tolloo rek ci bunt bi sëriñ bi di wax ci wàllu xare te mooy xare islam rawatina xare botom mu doon xare bu metti waaye xare boo xam ne ca la lépp yéwéne muy wax rek xulafa ñi nga xam ne ñooy téyi ñu leen tuddee xulafaahul arbaa si ñu toll jàmbaar yooyu nga xam ne ñoo waroon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi di lim njàmbar gi def te teew ci Badar ak xeex bi def tudd ca ku mel ne Seyna Omar foofu lañ jeexale woon wax ne wa fihi mo mubasar bi kulli xayrin omaru sayiduna mu'tamiru xisatu kulli muslim mais wa fihi mo nekk na ci ñoom ci biir xare ba al mubasaru ku ñu bégal ka bi kulli xayri omar ci wépp yiw mooy omar sayiduna mu'tamiru mooy sunu sang kaddi ko ñu laaj ndigal xisatu kulli muslimin kay tedd ngay bépp julit xam ngeen ne Seyna Omar tawfiix ji ko yàlla defaloon moy yalla da ko mayen aw fit may ko xel may ko gattal way xel mi la raxeton te ñaaralu ma sa xalaat rek bu ko waxe rek wa alquran ñewé da fay and ak mom mo ñaan alhaq ma umar ray bu yenen ti waxe dara leleg dan ko fekke wax yu la bu joge ci borom amul luñ ci lam lamé way bu fekke sa xalaatu bop la nak ñu am nañ ci xalaat am nañ ci gisi mo tax mo tax amal bu yalla defalon tawfiq la bu yalla defalon tawfiq la mo tax sa ba yi nak kene munta wax te tuddo len mo tax serigne ni won aya khadimal muqtari la tansa sa'bahu faman yansahum falmadu matun muqattaw falmadu mad'un muqattaw yow mi ligel mustafa sallallahu alayhi wasallam bul fatte andandoy ku len fatte saw tag dañ koy dox kala commencé xon abubakar siddiq sul sirti wa farafiq nabiy mustafa ghar an bo way gis nga fofu bi mi tag omar daf ni abu hafsin al farikh sarwahu najir seigne touba ni abu hafsin bayb hafsa al farikh kay taqali deug ak fen wala ngeen dal ma deug ak lu deug bok sarwahu ndendam najir lu new la ndax lan bi i'tasa dinul mustafa is yusaw ci mom la diine ji tedde ci diine ji la ci mom la diine ci taxawé mu def ci mu taxaw ci taxaway yu mat seuk mom amar ko na xamna ni bi mi ñew ci islam di jeblu fanni rek diow ñenta bu ñeen fukel leen waye sunu borom may na ko nak ba mu ñewé ba jaayante dogu gi mu amone ñew na ko ko am kon sa bay han kel munta tuddu yefite boole bo len ci ndax kon day melni ci misal toggu gu amul xorom waaw day melni toggu amul xorom waaw motax señ bi dañ bayi len xel lu bari ridal mujibi mahati khay alas ala sahaba sa ijab yawmaka abari dasana ni mari jalu lahumu ya ni la wana al waqtana rida sami ala al jami yawmal qudra yawmal arba al khayr arba al day wala ñoon li baghi mayri awiya li baghi al mayri awiti day dan ni kullun sujahu lahu irtifahu waqt rifai señ tuare kum don ci ñom jambar la kullun sujahu lahu ñen ko tibahu top lahu ñen ko irtifahu yekati ko waxte rifaay ci waxtu and ka legi nak ñu delu ci jëss mu wax ni kon koku moy amar wayte wa fihi ma mannakaha bint ra'isi sulha nurinihin afla'a bil hat bi hatti kullu ma'sam بحتي كل معصر كوكو ماي كات كوكو ماي عثمان غا خامني موي نوريني ناخ دنجكم دنجون نياري دومي مصطفى صلى الله عليه وسلم ودا من وفيهما منكها بنتي اسغا بنتي تاسنيرا بنتي موي نياري دومو بي جيجن رئيس صلاح na nek na ci ñoom ka deñ ci ñaari doomi ngiital way yiwiña ñi mustafa nurini hina aflaha yaari leer ya waxtu wam texe bi hatti kulli masmi ki sipp bepp bakkar koko moy kan sayyiduna mu jammalu usman man qad qatalo wa isan yuratilu kitab muhti laksam sayyidun sin tuwane sayyiduna sunu sang moy sunu sang al mu jammalu kadi ko ni rafetal usman man qarqad usman moy ka nga xamne bañuy xex wa huwa isan yuratilu mom baba ma ngay toftale kitab mu'ti asimi tire bob aji may jab yol kon lolu leer na moy kon Ousmane bi xex bi am mom mi ngi ligéenti alquran waye bon mi ci raaya yonent bi fana na ko ñaanal bu ci ngir tabe gum tabe won nango joxe alalam ci yoonu yalla saasu guerre amé ba yonent bi di laaj li nga xamne moy moyen de guerre financement bi yim ci walu guerre bi Ousmane lam am lepp mu jox ko yonent bi sa te baba tay war yonent bi baba ko mi demew nona te guerre bi mën ta bañam ay armes ay ngannaay ay financement ay lek Ousmane jëlim am lepp jox ko yonent bi fana ko ñaar ba wax ne dana ram juroom ñepp ñoo xamni yeyewon nañu dem sawar mom Ousmane wala ya bo dem ci xëc deug raiya ko da nga xamni Ousmane ko amul cër la gis nga téewul badar waye amna fal amna la ñepp am ndax lutax moy ndigal ko bayi won famne mako tey tiaw ndigal man lu ne kon nak wa fihi mumannaka bintay ra'isi sulha nurinihin aflaha bi'ati kulli ma'sam sayyiduna mujammal usman man qatqatlo wa isan yuratilu kitabul mu'til aksam li moko tey jow baram kon seigne touba ne wa fihim nek na ci ñoom man naka ha ka denc bintay ra'isula ñaari do mi ngital way yewiya noreni in aflaha yaari leer ya waxtu wam texe bi hatti kul masuki sipi bepp bakar sayyiduna mujammalu moy sunu sang kadi ko ñu rafetal Ousmane moy turwa man ka nga xamni khat khatlo moy ka nga xamni bañuy xex wa isan yuratil wa huwa isan yuratil mom boba ma ngay toftali kitabul muhti aksami tere aji may jab yoon kitabul muhti aksami tere aji may jab yoon mu ñew ci kan moy sayyidina ali gor yalla gango jambari fak teul jango baye usayno asal e ñu ko wax aliyun ay dara ci arab xam nga moy gayne guy songé du gayne guy simbo ki rek waye moy gayne guy songé moy ay dara ay darin mom aliyu mom nak mom la señ bi ne wa fihi mo jali wasan abo usayno wal asan babul ulul wal qatan abo sirafil amjum waxo ko bar koku moy sayyidina ali ni ko tudde ali dun khaf borom dun khaf wa fihi ma nek na ci ñoom al jali wasan aji wuñi janno aji wuñi non ya jali wasan aji wuñi non ya abu usayn wa asan bayu asan ak usayn wa babul ulumi wal qatan abu sirafi ak jumi mom moy buntu xam xam ba tay garoba moy bayu way bax nga dibitiw tamay usno usayno asan waaw abo sirafi anjumi moy baye ñu bax ni serif yu bax yoy al anjumi ñeri ay bitiw wayit babul ulumi wal qatan moy buntu xam xam ba tay garoba xex kat rek mom moy bay way bax nga di ay bitiw sayyiduna mukarramu aliyul muassamu murdi hida hasam samu mahil asa wal wajam seigne touba neena sayyidunal mukarramu moy sunu sang bari kuñu teral haliyul muassamu moy aliyum mu magma murdi hida hasam samu moy aji alang non yadi way jefe mahil asa wal wajam kay aji for lorja ak njaqare la mom sayyidina ali kon bis ba ngok xare ba ngok jambar ya ngok señ bi rek bo gisé ñi mu tuddu len ñi ñom ñoy khulafa ul arba waye ko na xam na ne ñi neewon ci xare bi wax na la ko matna 313 ño xay nek nañ ci xay seenu lim kenn mënu ko lim fi waaw waye li ñu bari malaika yi ñew def rapport nak seen kaw encore ngir jappale leen ngir yu gëna progresser wu ngir mëna jaar ci kaw non yalla yi subhanahu wa ta'ala wa kon xare ba ngok non do demé léegi nag sëñ bi di la wax ne nag bis bii nag waaw bim rëyee ak la ca xew léegi lan la ci islam gagné. Sëñ tuba ne bisalikal yawma hasal lana amaanu min wajal wa min anaain wa xajal wa min jawan wa nadal. Yow mi bëgg a xam xare bi gannaaw bi mu jàllee nga di ko dégg lu ci islam am. Sëñ tuba ne bisalikal yawma ca boobale bis hasal la ame lana amaanu min wajal ñeenu ak wuul ci njàqal wa min xanaain ak ci coono wa xajal ak gàcc wa min jawan ak coono wa nadami ak réec. Lii lépp bis booba la jeex ci ñoom. Ndax loolu rek déedéet bixi xanina lil jinaan an xaswatin wa an hawaan bixi lana taaba saman ma alxaburi xidami. Sëñ tuba nee na bixaa ca bis ba xanina lil jinaan lan doyloo baa jara an xaswatin walis jihaar wa an hawaan akuk doyadi. Bixi ca bis ba lana taaba saman la jamono teeye ma alxaburi xidami ñeelnu ànd ak nangub liggéey ba. Lii lépp bis beenu ko may muy xeex boobu. Kon nag sëñ tuba ne fal naamadillah ala najatina miman xala wa kullu sarin musjala bil mustafi al muqaddam. Fal naamadillahi sëñ tuba nañ sant yàlla ala najatina fal naamadillahi ala najatina nañ sant yàlla ci musal gi munu musal miman xala ca ñooñ bañ ja wa kullu sarin musjala ak wépp ay wuñu joyal bil mustafa ci barkeb yonent ba al muqaddami ka ñuy ku ñu jiital. Kon nag mel na ne foofu la xare bi jeexe mu mel na daa bëgg a dugg ci beneen bunt gis bam ni ma koy waxee ay bunt la léegi am na bunt bu mu bëgg a dugg waaye ban la mu daal ni inni uqatibul jamil fihi wa fi ali hudur inni uqatibul jamil fihi wa fi ali hudur wasa bila xumul bisal yen wasal. Naka man danaa waxantee yàlla ci yeneen ba ak ñoom ak ñooñam ña di way maam inni uqatibul jamil fihi wa fi ali hudur. Sëñ tuba nee na niki man danaa waxantee yàlla ca yoneen ba ak ñooñam ña di way maam wa saxbihi bila xumul ak sa baam ci lu dul nëpp bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak xéewal ak umu. Kon nag yaa rabbana yaqilana yahibana yaa rabbana yow borom suba yaa rabbana yow borom ngoon. Waaw bu la neexee nga ne yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu xarit bu la neexee nga ne yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow kinu moom yaar noo ko waxee rek yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow borom suba yaa rabbana yow borom ngoon yàqina yow sunu xarit yahibana yow sunu soppi. Yàlla ne ko loo bëgg mu ne ko salli ala sayyidina muhammad wa sallim na nga dolli xéewal ki sunu sang muhammadin wa sallim da nga dolli ko musal wa ali wa sahbi saawi taxalluqil bii ak ñooñam ak isaabam ak boroom aju ci ñoom ci moom min awliya his bi walta xal ci kilifay kurélam ya walta taxabal xàll mi yàll na nga nangu sama xalima warda an sahbil kiram redan yaqul lil maram wala yakun yaasal anam bila xaydan awlam. Yàlla na nga gërëmloo ci saaba yu tedd ya redan yaqul lil maram ngërëm lool dana ma wammatal ay na mel. Kon nag walli yëkkun yaasal ana mi na nga ma nekkal yow boroom mbindee fi bilaa xidan ci lu ak noonoo aw àllami walaw métit wasko salaatia ala sayidina baabil huda wa ti xasidata aqbala rew ci kalma karim. Wasko salaatia yàlla na nga nangu samay julli yi may julli ci mustapha sayidina baabil sunu sang bay buntub bay buntub kawe ba buntub kawe ba wati xasidatil aqbala rew ci kalma karim mooy nag na nga nangu wile xasida ngir sa jëmu ci tedd gi te mooy xasida gës bi. Yaa rabbana salli ala xayri nabi ursila yow sunu borom na nga dolli xéewal ci ngën ji yoneen bopp yónni nga ko muhammadin wasid ula muhammad yàlla na nga dolli kaweeg xeetam wa maanaam Muhammad wasit hula ummati yalla nga doli
1: kala kefa mo ko salim kala doli 8.6
0: ya rabana sali ala khairir rasul fulillah yaw sunu borom nga doli xewal ki ngeen gi yonen bob gëna leef nga ko muhammadin wa asala muhammad yalla nga neexal kitabati sama mbind wa salimati yalla nga musako muhammadin wa hasila kitabati muhammad yalla nga neexal sama mbind té yalla nga musako ma tax mbindam neex sokoy deglu do bëgg té deglu dul mom sokoy deglu do bëgg mu jeex soko dé jang bokoy do bëgg mu jeex ndax neexé bi mi neex duggu ji bi duggu ci sa xol dakk lepp luy xalaat ak ñakare dakk lepp lo xamné ay ñag ñag gi xol la wala dakk lepp lo xaye xalaati shaytané la loolu lepp mbind mi da koy dakk kon neexé bi nonu nako nonu mu ko ñaané Allah ko ko yalla maye ya rabana salli ala khairin nabiy khat ala yawsun rabb nga doli xewal ci ngeen ji yoneen bop kawé la muhammadin wal taqabal khatib sal muhammadi yalla nga nang sama bind ci mom te yalla nga musaw kon gis nga fe nga neexal sama bind fi mu nako nga nang sama khalima sama bind ya rabana salli ala khairir rusulin bujila muhammad wa jamila alihi wa sallim yawsun borom nga doli xewal ci ngeen ji yoneen bop magaleef nga ko muhammadin wa jamila muhammadi yalla nga rafetal hali sama mbir bihi ci mom wa salimi nga musaw ya rabana salli ala khairi safi'an qubila yaw sunu borom dolil xewa ci ngeen ji aji ramu joj nanga ya rabbi salli okay ya rabbi salli ala khairi safi'in qubila yaw sunu borom dolil xewa ci ngeen ji aji ramu joñu nangu ak ramu muhammadin wa kamili khasidi wa sal muhammadin yalla nga matal muhammadun wa kamila muhammad yalla nga matal khasidi bi sama djublu ci mom ta doliko musal ya rabana salli ala ma'in asara wa jala muhammad wa sallam masarri wa sallim yow sunu borom yalla nga doli xewal ci yonen bop dindina ñakare la muhammadin wa hasala mashari wa muhammadin yalla nga amal masarani lama bigal wa salimti yalla nga musal ya rabbi salli ala khairi sirajin i'tala ya sunu rom yalla nga doli xewal ci ngeen ji lamp bob kawena muhammadin man qasala mashari wa muhammadin moy karxas lama naqari ta yalla nga musal ya rabbi salli ala khairi munir ursila yaw sunu borom nga doli xewal ci ngeen ji aji leral ga yonina muhammad man kamla muradu sul muhammad moy kamatal namelam ya wa salimta yalla nga musal ko ya rabbi salli ala khairi basirin wala muhammad man ajala basarat yaw sunu borom yalla nga doli xewal ci ngeen ji aji begle joj mayef nako muhammadun moy ka gawé samay mbit yalla nga musal ko ya rabbi salli ala man saqa wa qad haqila muhammadin man akhjala baqaliyan wa salli yow sunu rob nga doli xewal ca ka nga xamne gitom nga xelof nako gitom nga man saqa wa qad haqila gitom nga xelof nako muhammadin man aqjala muhammadin moy karuslo khaliyani samay bagn wasalibati nga musal muhammadin man aqjala khaliyani wasal muhammadun moy karuslo muhammadun man aqjala muhammadun moy karuslo khaliyani samay bagn wasalim yalla nga musal ya rabana salli ala man kasali khat khasala muhammadin man bajala khasal wasalim yow sunu rom nga doli xewal ca kara khas samay tayel muhammadi man bajala muhammadu may muhammadu moy kam magal qasaidi samay qasida yalla nga ya wasal yalla nga musal ko kon yolente bi mo magal ay qasida ya rabbi salli ala an khali kulli huqala muhammadin man haqala mubarish wa sallimi yow sunu borom na nga doli xewal ca ka nga ca gëna ka ca ka gëna xel ci jëpp aji xel khali kulli huqala mo mustafa mo muhammad ya rabana salli ala khali kulli huqala yow sunu borom na nga doli xewal khali kulli huqala ca ka gëna xelu jëpp aji xel muhammad man haqala mubarak muhammad moy karat karat mo bari ci samay way samay way lewto yalla nga musal ko rat rat wala rat rat bi nak du rat bi galem dañ koy def galem galem goy chef te bañ mu jog nga tak boom ci woom yi ngir lu meuna taxaw mom nak neena ay nonam non la leen yonante bi def sintu wadi neena yonent bi non yi jogon taw beug jog jëm ci mom yonent bi dalena teunk muhammadin man haqala moy karat mubarisi samay way lewto wa salimita kam soko babu joxe ngi ni batu haqala bi mu melni nak batay kon bimu defé salatu yoy ak ñaan yoy ak liko yalla may lepp mu feñ ci bi rek diko yalla defal bi liko yonenté bi defal ci xassida bi mu leer ci bir yépp ba gis nga beuy bi mu ji rek moy karat samay way lewto xam nga kuy lewto yoy ñu teŋ ci tankam melna nak dolem du jeex yonenté bi ko defal lool nak ay nonam moko rat moko mun ko re moko mo rat ay nonam mo rat ay lewto mbok lay nañu bëgg ñew ci al isra wal mi'raj babu abuntu la al isra wal mi'raj mom ku jangal quran fekk ko ja sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ko ci al quran kon dulo kenn di lam lamé légui nak buntu bobu ci lañ bëgg ñu insha allah buntu am so ah mbokk bi dem baat waaw rat dafa ñaari baat bo xamni dañ ci ñëwaat xadna ne waxtu ye jot nak waye day ñëw ci subhanallahi asra bi amdi layla min masjid arab ila masjid aqsa li bar khawlo li noriya li noriyahu min ayat inna wa samil basir lolu moy ay sababu al isra wal mi'raj waye nak waxtu ye ñu jot insha allah dañ ci ñëw li ci señ bi wax tam doy sekk ci luñu bëgg xam ci gaday mustafa rañanu mustafa sallallahu alayhi wasallam kon nak ñi ngi ci yaale mbokk yépp si nga la jé bakara haqa ñi ngi koy nuyu diko ziaré fofu fele ci madiana ak señ mbay kari ñoom mbokk yooy señ sañ yaay mbokk yooy yépp rek señ moudou diop ay wiñ kenn señ mañaw si la fi ci asalem ñi ngi koy nuyu waaye duñ fàtte señ mbay touré beral waaye duñ fàtte alhaji mbool kasse ak soxna loota silla ak mbokk yooy yépp cant ñen leen señ Mouar Ndiaye mi ngi fofu ci Ndiobel ñu koy ziaré suma mag la suñu walla rek ñu koy ziaré diko ñaanal taw yaq kay ci sama señ Mohamed Sow señ Cheikh Sow mbokk yoyu waye ñu faté Mam Baba Seck mi ngi fofu señ Abdoulaye ñom ñu Ibrahima Fay ibn señ Cheikh Fay ak señ Babacar Diouf mbokk yoyu mbokk yi ci 30 mbacké bari Baye Fall Diop señ Abdiñan señ Mor Seck Seigne Bala Diouf bëgg ciaré Seigne Modou Ngom duñ faté soxna Awa Cissé duñ faté soxna Mbay Mbeng mbokk yoyu mbokk yépp ñu leen nuyu soxna Sokay Ndaw mi fofalé ci quartier Baqiyan ak mbokk yoyu yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal mbokk yi ci Daru Mont ñu ngi nuyu mbokk yi fay yow Seigne Abdou Diagne mi ngi fofu Abdou Dos Diagne mbokk yoyu Seigne Mor Fall ñom Seigne Modou Diop Seigne Camion Seigne Kerno Cham mbokk yoy yep Seigne Dam Fa Diop ay wuñ kenn bolé mbokk yi Daru Mont daru na yi mag liko war mbolé mbokk ya fa nek yépp ñu ngi leen ci ziaru di leen ñaanal tawfiq tay ci ñu ngi ziaru señ galas ndjay way señ jabba ndjay fofu ci kër ali kër señ kër ali ndjay ñu ngi nuyu mbokk yoy yépp ñi nuyu mbokk ndam mbokk kërma kumba ñoon mbokk kërma kumba ñoon ciuki xewar gebbu mbokk cieski mbokk lugul mbokk ndam mbokk tire mbokk ndar ko ndaw mbokk fay yew yépp ñu ngi leen di ziaru di leen ñaanal tawfiq tay ci mbokki ñoomé nak fayé nak law ñaan di bayu kenn fu fi mbokk nek ñi ngi lay nuyu di la ziaré di la ñaanal señu souba gi borom dekk mi fofu ci kërma kumba ndjol ñi ngi koy nuyu mbokki kërma kumba ndjol yépp bayu wuñ kenn señ nar fall mi ngi fofu di ziaré mbokki talib yépp bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñen mbolé mbokki talib bi rek fuñu mëna nek ñi ngi leen ziaré di ñaanal ye ñaanal tawfiq te ñaanal tay ci rek saada da mbokki kërma ñaaw seug ma ñaw ke seug ma ñaw gay ak fofu dari seug ma ñaw gay mbokk fay yaw yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar mbokk xewar ndjay seug mam ngay ndjay ñi ngi koy nuyu mbokk daara yi seug fallu dar rahman mbokk tingitek harafa seug modou geek seug cheikh ba seug baara job ak mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu di leen ziar mbokk seug mbay jaagne mi ngi fofu ñi ngi koy nuyu mbokk koso bay wuñ fa kenn di ziaré mbokki tingiti bayi wuñ kenn fufi mbokk yew rek ñi ngi lay ziaré ñi ngi lay jox sa waccu way di la ñaanal tawfiq tay sir mbokki mbaran jeng ak mbaran cham mbokki nek fofu yépp waye ba ngay ñew mesere mam balla bayi wuñ fi kenn fufi mbokk nek ñi ngi lay nuyu mbokki daru karim mbokki boode jeng ak mbokki boode sek ak boode jeng ak mbokki kellal joba kellal jeng mbokki fay yewo mbokki ndinde ak liko war mbokki tindo di bayi wuñ kenn mbokki kere mbay mbokki mayal bayi wuñ kenn fu mbokki yawo ñing la ziar di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ñu dem ba ziar mbokki tal yeb dem ba njambur ziar mbokki ndamu njaay mam kër dama kër njuga kër solay kër mamour ki bayi wuñ kenn mbokki kër aale mbokki mbokki ndogal mbokki yoy yeb
2: way mbokki
0: fofu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu waaye mbokki njawe nag calli nag lam doog tàkku ba saam ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp waaye mbokki ñomreloo mbokki ndëkk mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara sëriñ mbay mbeng ñu ngi koy nuyu moom fii ci Touba moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tay sir saxaadatu daari nii di ziare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nek rek ñu ngi lay nuyu docteur ma samba jaa ñu ngi koy nuyu waaye bàyyi bala jëng moom sëñ cheikh aliou soxna kinne ja soxna bousa jëng soxna ndey jëng mbokk yooyu duñ fàtte soxna jee diop duñ ko fàtte ñu ngi koy nuyu di ko ziara soxna xali bey waaye duñ sa alaji daam jaxate soxna fatu jaañ ak soxna may jaañ soxna fatu bajaan mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum.
3: A'oudhou billahi min ash-shaytan ar-rajim. وإني أهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات

ولي قاد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو.

بربي محكم قبل حكث وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صل وسلم.

في البار خادما لمن أخجل

يا ربنا يا حبنا هب لي بجاهي.

0: يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناس وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أحوج منه سريعا بك يا معيز فلتجمع بيني هنا وبينما
1: وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني
2: بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جيل جابتي سيرن كوبا شيخ القديم شيخنا احمد بامبا خادم رسول iskay borom touba amul morom jarama mam cheikh ibrahima fall lamp bab mouridina mourid bu magba asbil sutori asliq mouri kasil khuyuri bilakidahi sadid lisani nawil janani safil amani wasil barahi barka cheikhul qadim barke mam cheikh ibrahima fall mourid magba mbokki juluti mbokki talibi mbokki dekkando yi mbokki senegal bokel islam yeen waakar cheikhul khadim no ngi len dañu jëlen siar te di len dokkel fi len bax nuyo ci xoxtu wi tembe yi len fi siar te di len fi dokkel waye di len jaajeufal tam ci seeni ciono di len ma saw waye di len jéggulu te di len jéggal te di len bal haq te di len ko balu di ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nu jéggal te bu jéggalé nangul suñu jëf ci barké cheikhuna ahmadou bamba mbokk yi di siaratam suñu neew yi jitu bal sax di len yomanta ay ñaan muy way dawlu yalla yalla sun borom xaral aljana way wérëd yi ci biir kër yi yalla yalla fëgg seen bop way wérëd yi nekk ci hôpitaux yi yalla yalla sun borom fëgg seen bop ci barké cheikhul khadim waye ci barké qasidam gam nan ya baru ya latifu ya muafi ya man lahu amul waraya safi barke cheikhna ahmadou bamba mbok yi ni xara kullu ko xamne ko waxtu tembe yang ni baye xel ak fonu baye xel ci jamono bi tembe nu ngi xara bokki talibi yeb del ci wadi nuyu ñep ak xara ñep kep ko xamne waxtu tembe yang ni deglu ak fonu meuna deglu ci yene kay yi am solo yi nga xamni modi sen rojo jant bi fm fréquence 95.2 fi ci touba studio soxamam jara fi la kaddu gi bayiko ci xalle wi jëm tino di mbacke ousmane mahab atou cheikh mohamed moustapha mbacke ñaaral roja bi nek ci dakaru kolaban studio soxna amindelo wajuru cheikh mohamed moustapha ak cheikh mohamed lamine bara mbacke ci 88.6 ci ngeen koy kal waye bu de ci diwanu njambur ci louga ak liko weur di 94.6 ci gar ahmadou binte ci diwanu louga ni xiyara bokay fa nek yeb di jaajeufal kullu kunu baye xam mbokk yi sunu nuyo sunu siar no ngi ci jital serigne touba cheikh mohamedou muntaha mbake balay sa diko ñaanal yalla sun borom yagal ko jamano te doli nu wërem gi bu lu bëgg liggéeyal mamam cheikhul khadim ci liggéey bu reuy bi nga xamni moko defé yalla nako defé nam ko bëgg te andako nu ci daraaje cheikhul khadim waxtu geeso gëna ci ginaawam te andam mum jëf ji non la ni siaré jëw ni cheikh rafal ji fi nek yalla nako fa yalla bayyi to doli wërem gi di xiar nak mbolem kilifa diine yep nak bayiwunu kenn bayiwunu fenn bayiwunu ñan xiar bokk senegal yep di ñaanal ñep jamm te diko sakku ci yeen mo melni kon seen emission dekkando jamma ci gën alal bay borom touba ngeen ko am alal ba ju jot ñaar waxtu ci digu becc gu toftal fanel simili ngeen ci and ak seen bokkum talibe di ndongali wax ak yeen di goor ndjay nanan geewlu cheikh mohamedou fadal mbake kon temu tay bi waxtaan yi ñu ngi jëm ci walu digënté doylu ci walu julit doylu ak gëm yalla
3: yene gi digg
2: nak moy
3: FM 80
2: mëno doylu mu ko tëggo mo yalla gëm yalla moy baas mak mom lepp nak ci doomal nit ñi légui dañu fo xam nga fo légui danaka tay nit original wut ko duma neumul de way yomul lu bari ci ni doono fo légui fogi moy lan doylotunu gemnu yalla amulun gemnu lu yalla alal lan gëna gem ci yalla ak lu ne may alal moy alal ji rek ban ci ño xamni gemnu ni yalla sun borom amna xamna ni yalla amna way gemnu ni yalla amna xamni yalla amna taxul nga gemnu yalla amna te yalla rek moy yalla bokki nan deltu war gënaaw arel bu baax arel bande bi xolal sun bop ab julit tene julal akan da war di jef jefi julit di wax waxe julit te diko def nuro ko julit taxu do don ab julit tol tol julit taxu do don ab julit julit da ngay def lo xamni fatarakallahu boko jefe kuko gis xamni li kat kiko jef day fatarakallahu jef na jefi julit don ta jeju sax yegul sax waye yene wona jef jefi julit kon li am solo moy nanu gem yalla kuy gem da ngay gem yalla alal ji tax ñu nga bi di bëgg réew mi bëgg tak réew bëgg toj ngir alal jëruko yalla su borom mo sak andinu daru dunya lu mu fi ande da wax ni bind mu dooma adama ak gine lu lu jaamu kon ku jaamul yalla pertement dikal na la nan jaamu ji yalla lu la way mëna wax te jaamu ji wo yalla mang lay nax ci ay nax la nax fenn wu neubula te di nga dem ding ko bëgg rëccu te li yeesëd moy rëccu mom liko taxa gara moy day fekk jëfess te ko ne war nga xamni yag ala kuliyan yag ku dundu di nga faatu bepp bakkan musu dundu nga musu de nya faatu won ba legi ni tay teud bar sax tay ko ci fekkan ci bamelam fegu ni ko pek ni ko di lan nga gëna bëgg lam gëna bëgg moy ñibi su wa daru dunya donta dafa def ben sa non dafa nekk sax mang ca teranga mang gis ay xewul waye lu ko gëna moy ñibi su wat xamni fi fi la ne sako ëlëk lu way ñak fi nga ko ñaké lu way am fi nga ko amé kon bokki nanu baye xel suñu suñu borom mu nax suñu bop yalla gëmul nelawul lu way def yalla nga ko gis te yalla suñu borom limu diggé dina ko def bis ñe ndik mu wéet ak yow ba nga japp yow rek la yalla bind te lu ci bare bare su boba yalla fekk nga nekkan ci lu bax dafa bax te do mu sobon alquran ji limi bax bakari ba wana ci ñaari bar rek la ci yalla wax lepp boko mëna xol moy defal lu bax baye lu bon li rek mo arxan waw lo ci mëna gis li rek la nekkal ci bi ta baye bi li la mo téré bi leen lu way mëna xit qupiy ak lepp li rek la nekkal ci bi baye ci bi bo nekk ci bi baye bi rek nekkal ci lu bax la ta baye lu bon ni mënon abdullah nak sa gudit wërul gil defo yifi julit ta do ko wax geng geumo yalla gem yalla ga ca deug defo ko regalo yalla te ni day ragal yalla ak doylu bo geumul yalla nak regalo yalla do ma doylu doyle ko moy lu way am yang koy xeb daw ñu baye ndaw la am ko as ñew tay balan ko sabalat xana ren ci sa nawdu daw ba cey daw limam ci dugul daw cey limam ci den daw cey daw sa fas ak sa sarat nangam tab daw bu ne ko laaji amana degu na bu ngoko wax yalla bu do defale ben dag koy wax yalla su borom mom yefi mom nguram gi ken fekku ci mu ñepp doon jog di may yalla yalla te yalla de yalla bu ñepp doon jog diko jaamoon bu ko nexé mu ñepp jaamako ba xey faatu bis bañu taxaw ñepp tabal sawara yoon ke neewu ci bu ko nexé ñepp xey diko may won ko ginaaw diko may def lu bon ak loola xey faatu tabal na jana kon yalla rek yalla kon bokki neen gem yalla taragal yalla ci doy lu ji ci ñene fem li xew ci reew bi ken xamuko nit ñi lepp ñi ñi lek jaamoot lu yalla ay xërem la ni jaamu ta xar baax mo mëni xërem ay xërem la ni jaamu ban ci ño xamni fatarakallahu bu ni xey seen kër tay xey bitel ben waran laal lako bu xeye beute bi jappal lu ñak ci beute bi beute ba mo ne ko xagn ndobo gul won tak tak ko fatte ko ci kawlal ba tabal ja dem xey liggey am ño xam sa leen jël depp tukki fatte ndoma gi jëm dakaru dalay jara dem ba ci pass bi gi nga e man am lu fatte do fatte sama ndoma ga xey we ndax fatte nga julli ci suba fa nga fajaru ndax julli ko suba yow li la yalla digge defoko yow bi ngay xeye sa kër waxtu julli jotna bi nga ne ba ci yoon wi jemo def ben affaire pour jema taxu pour jema julli wala sa xam na ci julli sa xol be na ci ñag xagne ni nga andal maynu la fo julle waye dedet do taxa depp do taxa séré rom ngay jakk rom ngay jumaayi ya nga yakamti ngir xol la ngay dabu ji ranu ba nga am Dakar otam lum daw xem nga ko waye doxal buy taxa du julli sax xol wala waji jël gasa sax ya nga yakamti waye ku bax demal ya nga na jaw waye tele yow nangam ay waji han ndax la ngay dabu ji ding ko ding ci jot ak boko joté ndax ding ko jariño ta waye dak na fi lu ne sa su ne dak ko ban ko ciix ba teyeko ba japp na ko jariño ko jariño deng
4: nit tabax na keur ba keur ga mel na wara mel ñepp diko ciow duggu ci babu ci fana ne gën ga bari ñetti fan wala wëru yalla amu ñu xam sa jornu ci keur gi diiw ko moon nga deg keur gi diiw ko moon ana mu faatu no tabax keur ba keur yegg defal lepp kilim bek lepp di tak duggu ci keur gi keur gi lu mbax bax mooj bu yalla defale ba tawfe ma nga duggu ci ben neeng nga ci ma dekk ben neeg bi ben lal nga ci ma tek lal bi ben ko nga ci ma dekk soxna lu bari bari bari bari bari mu ñu fana no ñepp ben soxna nga mëna fana no ñen soxna mënu ko fanaano ci gënagul ci ben nek dedet ku ci nek neegam nga ko wudal akub lanam guddi gune mënu fanaano ñep kon loolu nan bu nan nan doylu nan doylu jaamu xërem nak wuur jaamu yalla da gëna wuur bitel bi laloko ngay nan he ci sa bitel fatna da ko fatana ko nga xamne fene tay loolu wut ci ablay sama tay boko mëna nga jappé bitel mo nako xañ dedet tagi nga wërsek mirum yalla la sa borom mako joxe wërsek wërsek yalla ko jox wërsek ak ligéem day daan roomé bokul wërsek ak ligéem day daan roomé bokul wërsek yalla mo koy bind bi nga amé sa birum nday ñeen fukki gudi yalla sa borom ci lay wax liñ fa wara am liñ fa wara lek ak temps bi nga am ci daru dunya lepp yalla préparé nako tégal lako borom na la dik ci jot waaw borom te dina la dik ci jot moko don bi fekk sax nak day lo xam ya ko wara lek donte yalla xila ji nga sacc ko boko sacc sax nga fa lek ko mu res nang ko mom bu feñul koko momu kon momu ko ni ma dalek lu momul waye bitel bima fatte ci keur ga tax ngay dem an la mitu bop ndomba gi ga takkan départ nga daw touti sa xel yalla ci nga ay deppal bu le sa auto nga wala sa wor nga mo lay dawal nga ko deppal ay dam dam lu fatte lay la lol kene ko kene ko baye ginaaw ay waji degal di ko baye ginaaw de ha kay di ko baye ginaaw bis nga de nga fat don am new di ko baye ginaaw kenen don nako di ko baye ginaaw ni ko baye ginaaw amana lolou ngay dabo ji di dabo ji di ko dak yow bi ngay yow ci fa ndax julli nga nit ki da wara ragal bu jant bi so bu teude ba gudi mu xala ndax mom julli wona ge ndax julli nga ge lolou day jara ragal yalla lolou jara tidde waye nangam bo teude ci gudi yaangi konté say bilan beute bi yaangi kër ci li nga perte ci beute bi li nga ñak ci beute bi amna nangam ci beute tay nangam ñak na nangam diwlu mako joxu ko jox dama joom he duggu fi kër ko suba dina préparé def li suba so yon hein moy julli ba kamaré di julli sax ni allah ko bar di julli yaang ca borbu na yoral wala ay compte banque wala ay compte ne wara ñew wala auto bo wara jënd wala légui sax ndaw so xam fatal yaang ko na la ba diko bëgg nangam nangam sax lepp nga xam julli mom yaang kamal nga me nekato fi hmm waslul sa digënté sa borom bayil xal yalla mi la sak li war ci yalla de la ko jox le serigne salif makam mo ragal no yalla baxan domi cheikhul khadim yalla nako yalla fayal borom ñaro borom juddul mu ndoka serigne salif yalla nako yalla fayal amin ko amin yalla nga fekke deewon serigne salif non yalla sun borom do ma no juna yalla jox na ñaari bir ñu ko mbacke ni tek muni bir bopam ak bir bamelam sa bir bop bi sa bir bamel bi lu ci deful do ko ci fek sa bir bop lañu war yalla ko ci def yalla mi xar sa gemagn jox na fa neub ak ñaar aw lamagn wu ndaw ak lamagn wu mag muy welweli ak ñaari tuñ la war ci yalla yow ci yow yalla de la ko jox dalal mais bamel bi lu ci def loko ci fek lolo tax ma andi wax ma nan ku nek pexem waye ku nek paxam pexe yaangi waye pax ma nglay xaar te pax ma yow dong ya ci dugg gis nga dik dugg te lo bari bari galaj lo bari bari bari bari bari ful lo am jom lo meuna jaamu yalla ak lo doy war faaw faat da dik nga faat kon bokki nan baye xel sun digg deg sun borom ta doylu nit day doylu barna loy jambat waye nga non siwa am ko ta koko gënoko fi nga gën ci melmi legi gis ko xam bi dox lay ram dom hadama la de ab julli la de amul ay tank fu ñu ko fa yobbu fi nga gis ko xam ni fatarakallahu bu dox bekk la yor amana judd walew ko bekk la yor ki nga xam lay gënif bu def day sox mu antani wax yeen ya tay ni mi soxe tay sox ba dang ko ñaan dako yeureum sox ba mit lay sox ku ko tek yalla sun borom nga gënif ko xam mënta wax ñu waxe day liar lu bëgg day liar mënta wax mumula hmm yow nga ba soxla mën di wax santal yalla nga gënni fi fekk ko xam ni fatana kala wu lamu yoddu jeex waye tay fu mu tay lu ma am ci aduna wéré ko ko gëreul milliardaire teud fi teud lacc fi teud mënta lu jox dag nan ab tankam ban dag loxom ban xuti biram ta amana xom lu ko fajj fum te teud na fa bëcc bu ne amana limi fay ci hôpital bi ci samour bu nek rek romano 500,000 yow ngay jambat li ngay jambat tangor bi hein dem bay soboto yalla way tangoru sof yi lolou waxi julit la ndax lolou waxi nit la ci koor gi nga dekk na ci koor na way koor gu metti gi man koy ahmad dama wara way koor tuba ay koor tuba gu tangok nga ay man xala dama wara tuba man way tuba man kay tuba mom ko digge mom ma daw dem fo jëm ah koor tax nga daw tuba ndaxu tangay han ko tax nga daw seigne bamba ndaxu tangay ko tax nga gën dekk bi ngir tangay te seigne touba cheikh abdou khadim mak wax ni dekk bi lu way def foko defa baxna way fi la gëna sakane fi la gëri lot aladji fall mbacke baye sohna mamadou mbacke ni ciass magal gi bu ko don magal fu ne mu andi ku ñu ñew leen fi xamni fi la gëni kon yow xamoo neeg xamoo li xew xamoko bo xamal li xew do nek touba deug touba nan bu wara touba ngir ko lu tangi bu sedde nga wax bu tangé nga wax bu ngelawé nga wax loy wax doylul yalla loy jambat ki nga sour ci bir bammel bi na ci bammel da nga xam nek ci bammel ci bir bammel lu fi nekké ta ala kul yann ko fekk xamul nek ci bammel bi xam nga han yow wax ki nga ra anal tok wax ak mom dem yi la bokku nan ataya wala café ci takusan bokku rer avant nuy teud be setu tagalako nga fatum
5: ci ñare fem
4: amul ci lenn loy def nek yu hôpital xol ko ba xam lu ko dal yépp yep ak ñaka doylu ak ñaka gëm yalla rek dedik mu de dañ fu ko ñëme margo ba mu heure bu ko neñ ci tisbar wala takku sax wala 11h denc ko gas bu ko ñu sul ko won ko ginaaw ko wadam jambat jeex na ci mom yow ngay jambat nek addu di jambat yimu ci jambal mi di sobatas l'islam sobatas diine muy ay wax ay flo ay terme terme wax jo xam wu lu ko wax du say wax bok yoy nan koy moytu amul jariñ te li amul jariñ du musa am jariñ ci
3: aduna
4: li amul jariñ musa am ci aduna nit bu ndé ay julit na waxata aqulu hitala na waxata dekk mu nax sun bop aduna bi saxul di wey lo fi yag yag lula way meuna ñaanal nga yag fe yag yag nga fi joge fo mo su deug yalla ko fi yalla yagal yalla yalla yok leeram ak yalla ko yeeram ak yalla yeesal ñun mala ci kon do ngay deg ku bax ka nga dem ke mel nono ma ngay dem man ku bax la xam bay dama ne ko mel nono la wax ko mel nono ñeppay dem kon grand day dem nan gor gorlu ba bu jakkaro sunu borom fa tabarakallah manani lepp ci sunu jëf mu do jëf ju bax yalla man nako reglel nangul nako ta yalla ko yomb jubol la defal lu bax ben yalla fulal lako te lolou ya misal lako ci aduna bu france jotté boy faru ji sa dom ngay wo yen ko andare dugub tuddu ko ci machine bi dem france ko ay tracé kilo dugub sama atal nako bu dugub ji ñoré dang ko wolli genn ci la ci bukul deng piti jël sen wal du téw mu ñoré di nga goop boko fay jël sa dom jojo boko yene ben saaku du katan kon pay yalla dik na kon yalla day ful nonoy bi fulé nak nonoy fulé nak jëf ci nga xamni ëlëk yamay xam lu ko raw non lay mel kon bu aduna neex bu aduna jey noy jeex melni gëreem gu mar nani fatale ko sunu borom sunu deug sunu borom ak sunu moromi jami yalla yi baye yen yi lu way ñak japp ni nitul ko xagn bo xeye wuti ñaari jinni amo jinni ngay tay kuma dajal ko dajal di nga dajal mbedmi mbedm bur la kenn mo mbedmi ku dug di nga dajal nit di nga dajal ko dajal baxna legi dama ba legi nang koy batal bo joge bo dajal gor nga ni ah saw yon tay du bax dara du bax boko gëme bo gëme da ngay xol da ngay dama xol da ngay wedd yalla barke señ kouba parce que ma nga gën dajé gor légui wa ba dajé gor go xamné gor gi légui nañ ko yëno légui 100,000 francs ciow mu dila ko jox légui tan nga do jox gor do nuyu go do ko jox loxo gor gi nga ambal lu am baye do ko jox xaar do ko tégal mako nit boko tégal pour lan dang ko jël kon nan baye xel ci yoy amul ñariñ nan fasiyene gor gu tank ci sunu borom subhanahu wa ta'ala doylo yalla wooru yalla li mo ni fi andi ginaaw lu yag dal fi joge limay fara dox sa bi dox nan mbar lu yag te kurega de ko yag te poju borom lu ko raw poju borom ba lolo ma tay baye xel te olof day wax ni bu re do ndey re da yo day muni fatlu ko la xob daw ba ci fay la tax bokki mu nax sun bop nan doylo yalla moy lepp dem na ci bir sey ci bir keur yi ñak doylo yalla amna ci yek sa dom am koko jox dem ba ci bir nga ci am loy xalat ngir lan waye bu dekk bokko ko ak dekk ju yag ak min ku yag joxal ta yalla tax waye nangam la joxe sama dom japp nday jak bayba laaj len ba ñoña jexal fum jox lan am lepp nga ngi xala bi te ko ci keer gi sama joggu ci sa nopp joggu ci ak say wax togal bu la yore nga tok bu la yoru nga ñewat lolu ñak gem yalla ak ñak doylo mo koy tepp seydu nonu ban seyu yaq yaq yoxam yoxami nday ya ko yaq ak tante ya ak mamat ya ak mam ya ak bajjan ya ak len ca bokku ya barna ji goor go xam tak na ma ci keer gi lata ab seem ca ndayam la baye ko ba ca bayam waw dayam xala bi meuna dik ci keer gi jubudi nek ci keer gi no xam waru ko nekke waw def yo xam ken sun dugugo ndax dik ci keer sey ci keer dik beug xal sa yoonu bop asa fi do bop am noy programme am noy doxé faalé so goro bu goor faal so goro bu jigen lo nek def la nek togg li jitu ken sa seydu neex sa borom ko and ta ak yow sa borom ko no moy moy borom borom bop nepp te weri sa mom ku ñak fayda la ndax nday ñek baye min lay jur bin koy jur mom boba xamul fo nek boba kon yoy yep da boko ci ay xet yo xamni nañ ci gëna baye xel bu baaxa baax sun digëte ak sun borom subhanahu wa ta'ala yalla dal dañu sak aninu daru dunya nani rafetal lepp sey baak nekkin week dekkelo yek andalo yek lepp na jar yoon li ci gëna yëm ne waxna ko rek na delwat moy jaamu xërem baye xar baax gala ja amna ndax ku dugu ci alquran di nga deglu li boko defé tak ko nan nangam boko sango nangam ay ba leena waye xaw yalla takal ndombagi bu tak ak mom tax nga xey di dem tak ndombagi fatal ndombagi dem ba ci dug yon sa xel ci nga ne yar japp nga ne lo ñak yow ndombagi la ko xagn nga xam yow diir bi ngay dikke mo nga nek fa lepp sa xel delul lol ak gëmu yalla la ah ak gëmu yalla la ak gëmu yalla moy lolou waaw ak gëmu yalla moy lolou gëmu yalla mënu ko passé ñu ci baye xel baxa baax yoy amul ñariñ de bitil bi xeyo laal ci nga ne warana ci Allah dama ko faté jëdet dem ci sëriñ bi mu jox la safara no sango ko nga dem am lo ci waran sango lo ci bolé far faté ko sango nga japp lepp yakuna dedet yaqul mutax xolal nga yaakaane dara la jëdet nañ jittal yalla ci lepp rek doylo yalla ci lepp di baral di faral di bari lu julli ci yonte bi julli ci yonte bi da bok ci mandargam julit lom solo ngok salatu al nabi ihtifar di jeglu yalla sun borom di wax ay basmala bismillah al bari bari ikhlas ci ko faral di jangulu bari bari al khan ju bo ci ma da nga xey di ko yeur di ko xol lolu bak ci mandargam julit donte al khan ju munu ci dara war nga xey jappa set mo julle ba nop nga ubbi ko xol donte gis nga ci bismillah ramaram donc nga tey ko xol ko manam fenante gum mom colore diko xol ray ko sa kanam rek nak ñu ñep masul jangalo alquran waw ñu gina ñu ko jang sa ñuk am ñu xam ñu ko jang jangul jangatul ko neferun ko waxal ñu ko jangul nak am ñu xam jang nak ba yeteri way sen paranan ci bu ñu ko ci dara jël ci paré am ñu xam bindu lepp kamil kan lu bindu kamil jibul kamil kan noppé noppé noppé yeteri bi amu ñu ci soxla ñu ci la len mu ñu ci téléphone bi waw tiktok bi internet bi lu xew dembu ak lu xew tay ak say ba message ba ci tay ak tay lu bes lu xew tay lu ngi dug ci di xol xara li ngay teyep telephone di xol di wakala ka lu ngi dug ci xol internet mi ngi xol yoy para jang ubi tere bi gina ma nga ci dara ubi lu kamil bi don ta mel li xass nga jang ko ngir yalla addi yalla ko yonti bi wala de li ko cheikhul khadim wala sa wajur bu de dundu nga ñaan ko mu yag fi de wer bu faato nga ñaan ak yalla yok leram doko def doko deg
5: leer ge feb
4: lepp legi ñi nit ñi jang na ba yey tere yi way amul xol ci tere yi lol nak ndax sa bop rek la alquran yalla da ko jangalu seigne touba wax na ni ab junit ep na baña jangal xon tedd kon donte mënu ko jang war nga koy mëna jangalu sa njabar gu sa njabar gi legi nak ama joxna alquran ñaari patima dina ci dekkal jangul nuko jëmu nuko jang normal nuko seen keur amul kamil amna keur xam rugul ci bir keur gi ne ma sul kamil ab kamil alquran kamil la bëgg kamil amul ci keur gi rawati yum ci kamil am ci keur gi ndaw ya fa ne ci keur ga ndaw ñi ci keur ga jangalu ci kenn dedet neena bay ci leen neex rek diw dama jangi koko gën dem taxawal ci sa wax ba neex mu dikat yana yoyu bokki amul ñariñ ñabar gi buñu leen nax buñu leen gëlemal buñu leen reeral jamono ji ak jamono jeuk je safa de comme yalla geli tayit no nek ci jamono akhru zaman muñu jamono ci la nek na leer fatu gi ngay gis ni kanano jëm wayru jëm ginaaw judd gi kanano jëm wayru jëm ginaaw nit ñaangi judd nit ñaangi fatu te ñaangi takki se yegi tas waaw lu ko waral moy jamono fimu yegg ci alal ci walu kom kom fi ko gaay niou bi ko gaay yobu dafa agul tuddu senegal gi kon nan baye xel njabot gi tagal len ci lu bax nik nak lokoy sante mu di ca nek dang cey ne nit mënoko sante ko dafa nangam te nangam ñoy amana defo ñim lu ko joxani ko jaara fi te fa nga joxani jaara fa jeret dom boko jure mu gis la moy dom ju goor dom ju jigen mu gis la len koy sante ne ko ci lu ca mala ne ta bana jo xamni len sante sen dom du deug hein ya ben bu deug ci keur gi nga deug julli mom amo deug asalatu nga yew julli ah dedet bay ba yow rek waxtu wa yow rek japp fima 11 ba 10 ba yow japp julli li jindo ko julle ko julliwul tan ajulil lanu ay julli lanu do wad julli te julli ci waxtu mu tambale tesba fajar ja suba ga tesbar ga takusan ja timis ja geja ba ko newat waye bo julle wi do julli wi noko yegata ngongo ko julle bo ci mbolam julli nga ara xalo ja xamo japp ko xamo jappo yefi gay ni ko gay yombal dafa yomb de ak yomb to yomul non de to nu de ki nu yalla bolel di borom tuba khadir rasul min yalla bolel mbokki ku mata baye xel ngi ni serigne tuba limam lepp xamna ko may nango jefe ligel yalla yi tara yalla yoram newu ci amu ci solo li yalla degg la serigne bamba mom mu yitem mom dal yalla beug mang ci waw li yalla beug mo ci ne mo taxit yalla boole ko ay mag ñuko topan nangul ko diko jeufal anam ci jamm yalla men mag mo andam mom ci ñak jamm yalla amul du ken ñu nek la mom ñep ci jamm yalla ci la nekkal ki ñu japp na du julli wo du cheikh ayma fall mi nga xam fa tara kala luko may nom ni luko may han ku nango jamm yalla la ku ragal yalla la ku am yermane la ku xam yalla sumorom la mom cheikh ibn sama serigne ku xam yalla sumorom la mom cheikh rafal sama serigne ku xam yalla ku nangul yalla la te mën ta ba fa leer taxu leer la musne xibar ak jiblom may wax ni yalla mi moko mom moko ne bamba molo mom rasi ko to ko se pexe kon ji way ko du ko re du ko dem ken han ku ne ma deg wax yalla du ko re kon ni mu nek ni kum jaaxal ba ngay wax mat sa bakkan lum lig seigne touba li defal yalla manam ko re cheikh rafal mo seigne touba nako manam kep serigne bakke buso seigne touba rako manam kene mun ko am seigne mamour jaram ak gu melni mom seigne touba rako manam kene mun ko am cheikh daro san jay jambar ju melni mom kene mun ko am ko seigne touba mam cheikh isa jenn ko tole mom kene mun ko am ko seigne touba cheikh mosama diop sam serigne sirelo san cheikh sadjay mbay cheikh ali touré barikalla seigne balla fani jang cheikh amar sam mak ñooñu nga diko topal kene may may dug ci lim di joom ko len mëna gornama ko dul seigne bamba amul ci aduna lolou ko may seigne touba lan moko may han defal yalla ko defal yalla yalla fay la yalla ko fay ñooñu yonte bimu joge di liggey dafa nak sahaba ya omar ak ali usman ak ñooñu ibrahim khalilullah and ak ñooñu ñu top ko sahaba yi top ko sahaba yoy nak moy mom seigne bamba liggey yalla sun borom pare jaar ak ci muhammadu sallallahu alaihi wasallam ci lako fay nak manam dug dendalo ci lako fay nak sarikh yoy top ko kon lu jamu yalla jamu yalla ko gëna wor jamu yalla manam may lu ne fete yalla wëru yalla doylo yalla kenan yalla nangul yalla deugal mi mo ci tere mi manam may lu ne waye lank fetri ko mana xane lu ne ci aduna waw bangul way ñak ci aduna lu ko ñak moy ak mo yalla mo ko be ak ñak nangul yalla nim julilla na ci la neex man nga na ci la neex nim julilla te bo joge la yalla digle nga lanki ndare nek ci lenen am dom ju mag nga dem julit dim talibe nga ne balawram fi dalal xwan ji lank ki ndare ni ko ma dugal dara diko sobote yuma jul sobote dara deug la ndang mu ci mako bax way alxwan da gën na leer lu ci mako bax alxwan da gën subatu ma ngi jang français nga dem ko xala bi école bi lañ ca préparer ak lañ ca dajjo ko wax iskiro ba nga fa nga jaar ba nga ko iskira xala bi digënté papier yi ngir jinté la ngay fayek la ngay farek la ngay jënd ak big bag adwas bag yéré mi solok xala bi bo xeyé na yow fajar sangu dang koy sang han solok yéré xala bi na ca dara ja mang ca dara jëti xol xol soltu mi joxatuku zo ay dal di jang mi ñu mënu xolal li gëna favoriser li gëna kaw kawal ak li ñakal fayda té li moy dëgg dëgg rek dëgg alquran ju moy dëgg ku ci mëna jang sodom français dara neewu ci waye li gën alquran na ci jitu ba bi alquran jitu day gëna ubbe ko kiss la day gëna neexalum xel té man nga bo ñaar ñang ñang yépp diko jang man nga moolé alquran diko jang di bo français diko jang bu fekké français bi nga gëna favoriser nga baye ko mu jang bu ñëwé sama dimas jangul dañ ci dara ja ekol tejé daram amul tej dara dañi bër dara amul tej doko deg ekol le tej lay mu tej bu tejé nga ko ci dara ja waye baye ko ci la neex jangal ko len xaan diko jangal am xel mu neex ak ciay ciay ak diko jangal ay no mëna wara nit ñi ko jekku boko jekko jekku ko nax ko ko nax nang ko nax ko ma dewe nang ko dewe ko and amul lu jariñ nang ko baye hein ko lay jëm won affaire yi nga ka affaire ñu sayé paral ci mom yoyu amul jariñ bokki bu naxanté du naxanté aduna nekkul di sax lu wéy aduna saxul lu wéy da am fu am fu tambalé am fu yam yalla sun borom fi lay wax fi ngay dundé waye fi ngay faato ni ngay dundé ni ngay faato at yi di ngi ko dund fan yi di ngi ko dund fan yi di ngay faato bis bi nga rafaatu kenn mën té do ci faatu waaw kenn mën té do ci faatu kenn mën té do ci faatu kenn amma ci ñoo xamni jënd na ab ciép estaba ko ci biir manga sébi ciép bobu seen ciép da jëfi gën amma ñoo xamni jënd na dugub tak dugub ji ni cara lañ ci bëgg seen nak da jëfi gën amma ñoo xamni ñu ngi romb fi ni jaay percal bi ci marsa ba percal bi waji wacc continent ba waji wacc kon mu ñew biig ñu andiko mi ko percal bala pipa jeex ta nga da jëfi gën yalla yaax nak ci bakki bo am ko xam romb nga libé yi ñu takko ci jukko nga daan gi ñi ñoy jaay jangay so bidé la nga ci sa tangaay nga ci taxmo kagn la lo xamul kagn la da ngay gor gor lu lo bëggul dé fekk la ci mbokk mi donc naan yalla xam bako ta dem ci la nga xam bo joy bu ci dé fekk tan tay mu doon mandagam julit mbokk yi na doon ay julit nan ñun julité ay julit sax julit mom ban waxe asadun la ilaha la doon ay julit bu ñu waxe la ilaha illa muhammadu zay japp nañ julit way nan julité la bëgg nan julité gi moy lan xol lu baax nu ci ne lu dul non nan ko bayyi lu yalla digel na ca ne lu non nan ko bayyi bu dara keuf ala aduna amul solo ala ji lu bari bu la naray xagn sa digete sa borom xagn ak say bok ak say morom ala ji jotam jeruko man bëkk dem ben way dama ñaan ni ma yalla nga lo mi la jël man ko si mi ñaan nga lu reuy man na ko waaw mama de dang ko bëggul man ko duma ñël bëgguma ko de waye man na xam lu gëna gaaw man na ma yalla boole ci ñi fajj aajo yi sama aajo dal yalla nako la fajj aajo luma aajo dal yalla nako la fajj ko aajo ñu ma dara yalla yalla dibil ba man ko fajj man lool luma gënal ay mi la duma ko doye luma ko doye fuñ tole ma ngi ci ay juroof kat ak nangam mi la mako be tay bala de sama dundu bala ma fa nek diko jarño magat man nako baye ño xam bu ko baye ba sa leen ko dem baye ndax ci dina neex yalla ñu cey duma luma ko doye man na bok ci luma soxla aajo ñuma faju guma soxla ñaan ko yalla sa borom jaar ko ci sama serigne cheikhul khadim cheikh rahima fall ma jott ci lolo suma jotté yalla nako mulo kenen ku dik ci man bis ma aajo ma faj ko awu milliard waye ma nga rek lay problème ndoni abdoulaye sam banay problème ko ma nga réglé ni da nga ñu ci man dibi ay soxlam ma dako faj te deccuma dara amu compte banque man amu compte banque bokuma nat deccuma dara wir sama wir boko xon tay japp na sama joomul 300 francs ci ne te ni dañu ci man ni ma demé ci nit ñi di laaj lañ ñi joggé ci man joggé bërem sori dik ñew sama kër di ma laaj bëgguma ko sax bokk rek damay bakku mais damay waré damay wone xol ni fi ma nek ak doylu ci la doylu ci la nek lama mu dikam dama ko bokk ñom lama am waxuma ko ngir di publicité sa bop deggal parce que bo tam nek legi ben waye na ci na say kon nek say mi nga xantu ne say kon nek day ñew def fajj aajo dedet mais ñi ñu ci man dama yaakar on dama tass sen yaakar la mu tass la bëgg wax bok dama tass yaakar kenn ki joge bërr sangam dik ni ma ana goro ñaan nan lay ci fi me kërëm dik nuyo ak man dik ni ma nangam bismako ta man ci dara lum leedil la ci dara way do dama ko ngene barkam ndox don taw 1000 francs la yonna sama pass ci beulek euleuk duma la joxandi wut na la beulega ñewul ma jox la dedet hmm nekuma fo man waye ama joxame man nan ko na ci mbiri keur nit dañu ñu ko kana ki me sel kana ñu ko du mo lay set laj ko bax na jall ci sal mu ñew mu tok ci sal beb diir mu dik ni ko way moy neko moy kan mu dik na yow la kan mu ngi neko mo na diw du gen li bëgg xam lim am lim bëgg na xam xamnako xamna yow da nga xusul da ngay sakku day tok ab diir ne la jikati ko xol mu yone la ñal ne da xaw japp jox la ñaar témé wala ñu franc wala fekk ko xami yalla juñu jaat na ci mu yëkëti juñu jox la tu juñu fuji su soxlo amana ordonnance nga yor te bi ngay départ sa keul suba tel ya ngam yene yalla ko fekk bëgg jakkaram mom ngir fadal aajo du gen genn ge bu nekkal ci ko jaar sa jaar nako waye xol bëggu la gis deeng nga day melni ko lo xeexlu jangul alcorane jangul khasaayit ci bopam do nek amana mu ngi telephoneam baptelem ci dal ko neex am joxal mu koy ah neeku dama neeku dama dama jogugul mo jogela ko xam yoy moy lan muy dik ko gari dik am señ bi da melni wala señ bi wala ku bax ki da xama da melni da xawa gude ju teud neena xama nga japp ci li ba benen yoon nga jaar fi ta amana koko mbokum koki mbokum mu jegal mbokum mu jegal tay ji mbokum mu jegal bi mi départ keureum yermane dafa amane yermane am ñewante ci bom am ak jaxlé jaxal takku départ jaxlé nak waxtu wo joggé diko dis nit tamon ko fajj muy teleuma la ci du tontu ki ga tane mu gis dis problème wax lako nga ko teleuma la ci ba nagam woné lay woko dor wudi won ko niko ni la ci duggé defu la war ki dik dis problème mu jooni te wona man nga ko worna bi ko xol lo man la da la nat sey ko ba xamni man nga ko mu dik wax lako ay way don tayon nga ñaari jooni yu man xaar suba munu ko dox jooni bi ñet xen ñent mo ñati ko am xama nga japp ci li xama yu fi da doy war waaw xama nak ay film xama japp ci benen yon rek ba nga jaaral fi nangam nangam rek ah way ah ma da bom fi ñu mum dama ji doy war dama da fi yu nangam nangam nangam waaw di lay yo xamni dama yurma dara dama nangam ta wallahi muy lo xam du deug ya ngi stopé ma nga sil ba nga fess dal akup ciep dugub jaagi tege fa nga burum nekami fakti kuna jaaxalu la len jaaxalu la mom keureum bami xeye keureum wat na ci cheikhul khadim xolal genwa libre sukur guwa keureum sukure cafe yoruko mais lolou yalla la yalla du ñak ñom yow mi ko yalla may njambar may luko waxna ko ci départ ba wursak yalla ko joxe te wursak yum tay gis ñaanu bokku tek baye ki am ki ñak da ngay dem ci keul legi tawba tuba ju bax du ko manam lum dugg bu ci bokku ay rakam jop du soti waaw nga gis ñaan ma xama mu ju judd ci keur ga problème mo ko rek le problème yépp moko réglé lépp moko lijeenti luy lijeenti en tant que ñewugul lijeenti ko lépp moko géré mo mbir yalla la yalla sama mo doxal non xamna mbokk mi fa melni ablay ñetti waxtu 15h fan wéri simila ak ñent bu ko defé xama lay melni dañuy daldi ndaw gatanu mbokk yi rek di wax 88628 1337 mbokk bëgg bokk suñu jotaay dugg ci bi jotaay bi moy tay tambi rek mi ngi jëm ci doylu ak gëm yalla ak ragal yalla to bañ gëm yenn yi moy tu yu bare nukoy tek feul dal xamni dal amul jariñ tayit lu amul jariñ waxtu woko bëgge jariño du soti tayit waxtu woko bëgge dugël ci li nga xamni mu andunu du soti kuy bolé da ngay bolé man and 88628 1337 mbokk mi bu yëngoo ma gatan ko wax ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dafa ra ci nu xaarane ko ci 88628 1337 di xiaré mbokk yi ni baye xel ci daru khudus ak liko wër mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah da ngay wañu radio bi xama bi nga duggé radio bi la lu ngi siara bokk yi baye xel ci allier waxana ko legi camara cheikh malamil barami camara nu ngi lay siara de la ñaanal sa borom yagal la ci jamono to dole sa wër gi ci daraje cheikhna ahmadou bamba khadim sul di siara bokk yi baye xel ci tawfiq musul di siara tam serigne ahmad ndjay mom serigne ali ndjay gede di siara serigne tawfiq to ndiko sakko ñom di xaram bokk ci 88 la don 628 1337 di siara bokk yi xam ñu baye xel yépp fu mbokk nek rek do tatan adiratu la jom gilay nung koy dal diko siata diko nuyu diko ndokel way sala bayma ndjay mom seigne dam ndiane ci ndiane di siare sonna nday ndak fall di siare tam bokki bay mudou fatim jang borom cafe gi waye bay fallu ba di siare bokki ni bay xel fofep ci diwanu ndiane ak liko weur ba kan nga dem allier atou serigne fallelu mbake mbokumi assalamu alaykum
5: wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: alaji mbake mang lay nuyu dila
4: ziar alaji mbake koy alaji mbake
5: alaji mbake
4: wa du man duma mbake de
5: wa waline bajane dengo serigne saliou bi
4: fay wote
5: touba ali
2: mané goro ndjay la tout señ goro ndjay
5: naka njobot gi
2: nuy sante djuba
5: tem bi mo am solo rek ma di len ci féliciter di wax ni yu melni mom da mat di yatou karna sax ngeen décentraliser ko di dem ci koñ yi ndax ñepp mënu ñu japp radio bi ñepp amuñu sensibilisation bobu té li ngeen di wax dafa am solo waaw lélé ngeen am ap koñ bo xamné da ngeen fay dem samp fa ak ngone woté ñepp téw ngeen waxtané lu melni jappelé sëriñ bi la ci dëkkam bi lu am solo la wax di gallu suñu man da dama leen di téwlu mbolém ñu né ci radio bobu yeen mom xamna né ma sha Allah seen radio mom wax deug yalla du radio bu yaq man jeyuma de ndax fay len ma wer waye wama sayyidina ibda bi maalina
2: jere ngeen jere jef sëriñ bi dogo sëriñ Sharif Mbacké di woté Touba Allié xamna da jom ni Mbacké man ko man goor la tuddu xam man dama tuddu gi tuddu goor dama neex lol goor la tuddu dekk Touba mu neex ma lol yema jama don baye fall mu neex ma lol mu don ab giwel mu neex ma lol man adda mu don jidu waté goor lay tuddu ab giwel lay don ab baye fall lay don Touba lay dekk sëriñ Mbacké Cheikh Rafa ñoo don sa sëriñ ñu ngi lay xiyara bax jere jere jef sëriñ bi di la ñaanal sa borom defal la jamm yalla ñu la fa degg tax wax jom solo waaw lolu wax mom amna solo lol waaw lolu day baxna ci lolu de waaw di soñé nit ñi am fu nekk xamni fatarakala yef bu baye nit ñi rek fatarakala manono tepp nañu ko rangati ko def lo xami du jak du jaadu te woto mëna nekk dal xama la wax kat bax ni wota kat yi bu baye won wote gaay du ñew waye soñé kat yi bu baye won soñé gaay du ndel ci mbok 88 le don 628 337 mbok assalamu alaykum ku bax ki
6: gore ñay
2: allo may sante yalla
6: señ goro
2: fal
6: yaay way yaap ma sar
2: ma kay ana wa ngeen sar
6: ni sa da ba
2: alhamdullah sar
6: ni le ciare
2: nah nako salika yalla nako yalla nangu
6: ñaanal jam ak tewal
2: nanako yalla boole
6: waxtan na xamani man leg la taaga ci boy ma di ko tok wax rek naan sen baam solo la waye nak yow mom lo wax lo la solo la
2: ci ndax yalla
6: wa lo wax rek lu bax
2: barkala
6: ni defa Touba ak ni di yëkati Touba rek

Mo melni ke man mo ran mu ko ingenel dawolol mu tele sa mare yele.

ci 88.6 Jagnir FM Dakar. Ci mbokk yi mu ngi noonu 28 628 06 18.

0: walla ndeysan jaaji falna ko bu baaxa baax ko modi sonante jom mom serigne sali
1: la ilaha illallah
0: ma nga do addo ci diwanu passé ñaan ko tawfe jena tay sel diko ñaanal la mu ci gën
1: la subhanallah
0: serigne mustafa ñi nga bu ci eslay sa ko deg ma ne ko dana ci
1: hanu walla
0: wa passé la sen yep rende sen dom bay sonu fatu ñi sonu no goy ñi
1: subhanallah
0: walla sen jamm yag lool la ñaari 8h 28h 06h 18h

nak serigne bara jeex zikrullah sonante nek ma serigne mustapha ñi nga dana ñew inshallah ndaysan yo ko sa radio wa parce ripp diko deg.

لا إله إلا الله إلا الله.

Je suis un peu plus de temps.

Je suis un peu plus de temps.

0: imam jarpu ite da gurgul
1: akastu indaka ma huyo bi wa ma ifasi
0: wa ke sona mi jobite da ngena am gana
1: man khadali
0: tarkal ma sha Allah mu ngi
1: non
0: beginal bu rewe ndeysan imam jarpu ite ko tuba mbur way madam jonu jere jere
1: muayasan minni mal al qannasim
0: nena ke beki ka to zon nga ko woro jo wala rus nga ko woro
1: bokh jil al qiyasi
0: ay ci mbokki mu ngi non yalla sen jam yag ma wa ke sona mi jobbi ngi yay fal ñu leen di bëggé bu wara war di leen ñaanal la muccu gëna xel wër gu and ak wërsek do feex ju and ak tay si ju and ak sang de tub daara yi
1: ni
0: barki ma siran fal lamb sa waji
1: ilaahi nazi
0: ci mbokki mu ngi non ñaar 8 6 28 06 18

0: Suleymane jité mom Serigne Sall wa bacc ma sax mbaw jeureuf
1: mawi alin hanawmi awnu hazim madali yatora
0: yal mbolem wa ko ban bay la yep rek
1: ñepp
0: nu yott senum ziyara te joxnako mam jaarapu yo
1: am nabila
0: doom jam rek jam yal na sa jam
1: yal
0: Serigne Daouda Diagne sopey gala begenal bu wërewe Serigne Mbaye Ngom
1: kaunul ilahi li bil altibasi
0: bayta la ndjay begina la bu wërewé tatana cior badian daba djouf
1: wa qustu mukhjila abi abi nuwasi hadani allah
0: ko hadia sonu roqe sen sonu ndjole sen sonu maram sen
1: wa qadali rid
0: sonu khamis jere djef
1: anfasi iza
0: sri falu sek galas baye mbé na ko lo ban baye lay lek duñu baye xel beginañ ko bu wërewé
1: wa sabat malaiku tibe
0: sonu bigeli bari
1: iza nu sukuria wa sukurira
0: Ali reyna lol wayte forna suñu ko fa djé tak ci mamam xel dem ci mom borom Touba na faar

0: dan mbok mom lay tobal nako bu rawal ko djegal wax ko harati ñaar 8 6 20 8 06 18
1: ya rabbi ya wan sura
0: telephone bi da xawa sante fayde
1: ak lan biya
0: ma ngi tub ne sante djeglu bu rawal.

ndeesaan jërëjëf doom lay sonna maam bu sa jaay ñeetu ba gëdé yalla sa jaam waaw fa li kay xana duñu rob kaddu ci ma samba jox nuyu mo mbolé wa dëkk bu sel ba yépp rendé sa jox na leen ci war ma leen

0: ako sa ni Abdullahi Senso po nabi mga diwan po rin yi baye xel ba ci ma sam ba ndur
1: rahim
0: ba ci ma sam falman serigne khadim ndjay taw serigne diouf fatte mo la ben serigne ba ci sallar ko sono men job ma sam
1: ba
0: nanday ci am jam serigne cheikh be ci tun begina la bu sohna aram jo nota baye ak sa samba jere jere mam jibi diouf ma nga diwana assalam diñu baye sohna mam diara
2: fa
0: seni yalla jagn xaftanu.

0: Serigne Djibi tin ma nga diwanu wo kam di ñi baye begge nañ dabbe
1: Firari wal mal
0: Serigne Isa Thiaw ko tub Serigne Mamadou tin jeureu Mamadou Issa yo karaj ma nga diwanu.

ورسول الله.

0: ndeysaan jërëjëf yaa ram.
1: Yaa ngi ci dajee ngërëmal
0: sëriñ bi. Allahumma amin jaañ amin yaa rabbi.
1: Ana baay moo lu ñu si
0: jaam. Waa mu ngi si jaam bu baax kay alhamdulilah.
1: Ñu koy siyaar di siyaar jaamu yàlla.
0: Jaamu yàlla yëpp rek.
1: Jaar waa kër sama am
0: jóobe. Waa kër sama am jóobe.
1: Di la jox yow ak sëñ Maodo ngeen
0: seetle. Ndeysaan jërëjëf yaa ram.
1: Ak soxna Dior mi ci roq bi.
0: Soxna Dior xanaa.
1: Waaw.
0: est ce que du boolu njëgonal yee ko téye.
1: Maa
0: ah fayeni de maam bu sox mu ngi noonu rek.
1: Ah yi ñu ci
0: ah moom kay doy na waar.
1: Yéen
0: waa ñu ci jàmm bu baax baax kay alhamdulilah.
1: Waa nam moon nañ ngoon.
0: Ndeysaan ngontu mee leen raw lu bëri. Alhamdulilah. Ndeysaan mu ngi noonu.
2: Masalaamin. Masalaamin.

لا بحرمة النبي المغتاري وزال زرمة إلي بالسلام كما

Wa bilana bilba

0: Serigne Saly Diouf dëkk Touba Re fan
1: bo walaare
0: taxima la sa jamm asona daba suñu lakal bo bëgg na ko wëral
1: amadi waliya waliya
2: bi kadabal baraka bi khair mudrik wa khair
0: dina la teewlu gudul je
1: wal tonani
0: bu nekk ci ko talbi ko talal lox rek lay
1: seen bi khair mudrin jati waliya barik bi jamil rakat wasakana wa jalna prakar yaman bi tans bilisa kulli shay kharat bida lak shukuri bada min khalide ya har ya waladi wa walide
0: bigay ci diwanu ko la ban nek diñu baye xam baye ji bi jeureujeuf yalla sa jamm yag
1: am nir khalida ya walad wa walad asib li kharijati
0: diko add ya seyna seynu ndjay borom war we ya ngi diwanu wakam diñu baye xam jurim papa ndjay touba nga len jeureujeuf serigne babacar sissi
1: daru baye serigne cheikh awa balla borom daru marna neena
0: ya jey ma nga diwanu gëre diñu baye
1: jox
0: nañ ko ci rol marko
1: wali ya

Moy santa bolé ko lalu wagn parasulullah

0: ko mu bolé la kenn li nga waxale bu jow waral na la mëna yobbu yobbu la mu ta buy féré na sax bu gisé kina du la taggu té lolu wor ci jigen ni ak jamono ji nim démé lépp lañ koy def té kenn du len tudd nak né nañ ay man dem amna ci fu la mom auto moy yek man do nga yobbu do fa ma jëm ndax li ma la jox na la ko waye dal yéme dal dafa nek dal mom taxé nak mom wax di yalla ala djey té ren sax dañ ko defur ci magal ge defuruñ ko dé defuruñ fi ben teli ci magal gi avant ñuy magal dañu soti won ay xéer rek damé ko non bayé ko non damé ba nak mo and ak ndox mi soli ko wat genn mu def ay kamb ragal na ni nga ko xex ci organe auto ben organe bo meuna am amut du amortisseur du rotule du carna du bellet du len ampoule boyor mu lak ñu wër bali ci la police wala gendarmerie da ngay fay salam bilal ak talan moko lak bu teli bi melon na melni penal da rasiku ci ndax da nga fay say impôt ba mat seuk droit de sentiment donc maire de dakar bo tardé ba la 11 ñu yobul fourrière te ragal na ni auto yi amuti kay ni ngi lay romb di garer sa kanam di jël ak wacc ken yobul len fourrière kon ñi nga xamne ñi ngi fay impôt son ci réew mi dama ragal nak ñom maire yi dama yaakaar nak ñom bi dañoo bëgg mom bu élection amé ñom ñi bokkon dootuñ bokk mom ndax liggéetuñ dara ala djé tax yi ci dëkk bi ci liñ wara défar ñom lamp yi dara takku ci fep suus teli du am suuf amu teli bo ci gis da nga naan fi moy yoonu teli bi rek way suuf akoy masalé bam masalo yaakaar naan ak wéñ yi nga xamné amna ñu borom kër yo xam dañ ko jam ala djé ba paré wéñé daanu lañ mëna faq te gañ ko té loolu yépp mère djému ci def ben effort té day té man dama gis sa goudi muy tékatal ni muy daanu di gañu ñaan ko ma sa jogal ñi di japp fi ni ñi japp fi té loolu yépp mère bi mo leen yor ak ndax moko warono top do ñu ciukati wéñu gatt yu sampé ci té territoire yi wuurut ndax territoire bi dañu wara bayyi fi tay man ci a jaar way ay wéñ lañ ci sam mu daanu yaqku ñu bayyi ko non kon loolu yépp ci télé bi la ci ko dollar kon ni nga ko waxe rek nañ gëna gor délo ci wat sun xel ta sam ko dollar ta bayyi accident de vitesse mom accidenté rek kenn ko kuy doublé ci virage da ngay accidenté ñew ci stop da ngay accidenté han liñ continuer nga ñew respecté woko da ngay accidenté ta lepp lu andi accident yow da ngay ray sa bop rayal le ñeneen lor leen togn den wax de yalla yeen ni dal akla du metti kon nak nañ gëna gorgul ta fonk ko dollar ta diko dawala tay jang auto ta auto yeen ñukay jox borom métier waye ki bu mako joxe 50,000 dana mëna tey auto bi tay woor na la yow da genn ci daara ja rek nga ne ko kay conduire auto bi fekk na sax dawal sax mënu ko wa xam nga dawal tracteur ba joge ci daara ji ak jang conduire bokkun ta dañuy ñew ñu jox leen auto yi ñu nek ay chauffeur ay kilifa ak lepp lañu nek kon wax de yalla war nañu delu suñu xel ta xamne dal li nga wax tele bi cheikh lout ken cheikh lout ben kilifa kon nak nañu moytu rek yoonu jaare ma ibrahim dour mos nak fi wax ben soxna yow xamone nga tour bi sax
1: bu dut soxna touti
0: waaw
1: yaakaara sax soxna touti suma jumul ben bis baye modou silla wote won na
0: waaw
1: don no fatali tour wo ci njabot daru kudus defena la won dal manam rek ci boori
0: waaw
1: borom be
0: ndula
1: wala ci dig son bobu dal la yakana taw bu nya mbeun bobu la commencé deg ndox ma wal dag yoon wi auto ba jonge jaarem gis ko jeegiko jëm ci Touba dajak 7 place bi soxna ci dugg wala bo 504 bi yore soxna ci wala auto bi yore soxna ci rek
0: ma gëna leer
1: cette place bi transport en kemala def ko code phare fogg ci lumière yi beuc ak danger la bu laaj lumu da ngay tegg sa tank ba nopi bu ko defé la tax mo di la ko def dang ko gis waye waji appel waji ki ko neul soxna ci rombo ko plein de vitesse waye yemu ci dafa demi tour topat ko
0: bu ko sofer
1: waye auto yoyu bobo auto gasol amut wala bariwul auto bi yeb lu wayef ak auto bi yeb nombre duñu mëna yam fi ngay demi touré ke joyanti dong mom mi la ni virus di dem bala nga koy jot rek man na sori daf ko top ak code farba code farbi ki dawala sonu ci teen rek
0: du taxawal
1: teen nang bam dem ba ñoon ñim andalon ñep ku dun mom mi dun ko ni dar seeni bop xamne lami bañ dana am ndax auto bi na dal ci ki bi yaakarna fofé la soxna ci yam
0: setal li rek
1: lolu nak di dole wana rek ne talibi cheikhluul kenn gis nga li ama demb boori luga itam talibi cheikhluul kenn xamono accident ba demé ndax leral lo nuko nan ko deg lan koy jappé ndax daara joom luko lor leer rek lay wax waye wax nañ ñu ne dal ci accident la xawma nak no accident yi waye li ñu yitel rek moy accident amna te gënalu ñu gënu ci kenn te ñu lepp wara moyu la di wone na talib cheikhluul kenn
0: billahi billahi
1: ngay tuba
0: Allah yi ñun nga xaw xaar rek talib cheikhluul mo sta cheikhluul taw fim leen di sax dafa am leneen la am ci talib taw ren ku ne xam na na bari na talib yépp rawen ci ko warna gëna xat muy luga bi muy ndiarëm bi route national 1 yépp danaka boy dajé auto goudi téggil sa tank ba ngeen jiyolo ba paré wayé fék yaangi seen auto tabu jallé dafa sa lumière daw ci digg tali bi bu auto ñew nga tégg sa tank droité à part ça lolu ay jé rek la rapport tali bi mom do xala parce que bande d'arrêt bi mu wara wax lu ci am solo la wayé légui yépp xapatiku na redd yi dañ na danaka do to xam amna bande d'arrêt lélé par espace da nga gis bande d'arrêt mais à part ça do ko gis kon code d'art bi dafa manki ci li xamne mom la état digalé ñi wara nek ci talibi mom lepp dañu yëkëti rek na ñi ndawal ci talibi tam te code d'art bi da wara matalé waye yow bu fekké na ñu mom matalu wuñ dara te yow su magam jëm nga do jël yoon Touba wi wala yoon dar wi nek terreur da nga andal sa xel di dawal ndang dëkk bo dem def limitation wétes da dañ na la table bi da la wax na la boy dugg dëkk bi li nga wara do 50 bu dé bu mag 30 soko génné ñu na lañ la téré won fi kat may nañ la nga daw dawan nangam té buñ la ko waxé tam yoni légui bon giñ bon ah ak garab yi tim télé bi ak ngalaw li man na faq daanu sa kanam bo ci duggé man nga fa yam ñu na ndogul yalla té garab du nekk ci pégg télé Seigne Abdoulaye and da koy fatali man dama koy fatali Monsieur Mam Ball xamna bu duggé tam dana ci waxat waye garab yi Allah jey kenn gëj fen garab dañ koy gëji mu sori télé ko mënuñ ko dajati kay ñu gaj ko bok ba nga xamne ben char du daanu ci tele bi mais char yi day daanu ci tele yi rek muy andi ay accident te lepp rek day daal waccat ci ñun ñi nga xamne ño nek ci tele bi di support lañ koy jign kon wax deug yalla état yi tam liko war mom buñ doon tor partager buñ ko defé ñetti sam ñaari sam yi mom mokay mom ben bi la support ci mom kon wax deug yalla Allah jey li nga waxti lol amna solo nañ gëna gor gor lu dal sam ko du dal tay ko ndir ko du dal Allah jey
1: barakallah kon ñu fatali leen ne yene ngi deglu sen émission la vitesse 3 morsure 5 moytul ni lay amé rek sen reçu DTL alarba bu jot bu juroom ñaar waxtu joté japp juroom ñent waxtu xamna né batay no ngi bayyi xel technicien balé nuy sen fele ci bu nu défé ci ñu wone na yaatal jotaay bi jotna su boba da no and ak yeen ci 88 628 0618 ndaharu gep ak liko wër waye Touba gep ak liko wër waye Louga gep ak liko wër bu ko dé ndax kenn ku nek amna ci lu mu wara indi lo xamné fa tabarakallahu lola da ci bax di nuyu wa daru manan gën ci bori kadior amna fa sunu auditeur bo xey dem fi la nek sax waye da ci tebuski gaag legi dafa nek fofu dem la ma ñew nuyu ne ma seen émission bi alra bu jot ma di ko deg lu ko ñu wax ibra ndongo te bi faral de nek ci pikin tek sako ñu koy nuyu nuyu mbolem sufur yi nek tek sako xab ngom ñi ngi fofu ak ñom boy job ak mbolem sofor yi nek fofu rek neena alraba bu jot daf ñuy deglu kon ñogi nuyu wa daru manan yep tabarakallahu
0: amna solo
1: de ka mam tiarno kon accident fi nga xamne fi lañu wara yaatale jotaay bi kon man ngeen jot kep ko xamne yaangi baye xel RCDTL rawatine emission bi di la 8S3 morsure 5 moytul man nga jaar ci 88 628 0618 Touba ak liko wër Louga ak liko wër daru man nan ak liko wër Kaolack ak liko wër Dakar ak Likour way Touba ak Likour man ngeena jaar yeen ñepp ci 88 628 06 18 sunu bajen fama fal Touba jemul sunu bajen awat cham Touba jannatu firdausi ak ñu melni ñom sonna jaxat yeng day and ak ñun momit ñong koy nuyu dafa melni amna ku jaaré ci 88 628 06 18. Allo,
2: salam alaykoum.
1: Alayka salam wa rahmatullah.
2: Waaw Ndiaye
1: bay Modou Sylla.
2: Waaw Ndiaye
1: Sylla nong lay xiaré bu bax.
2: Alika la ñong leen di delo ci xaar.
3: Sylla Sylla bay Modou.
2: Alika la bay yeen ci jamm.
3: Te dila ko ñaanal Sylla.
2: Yal nañ Yalla defal jamm ko wër.
3: Amin way Sylla.
2: Ak fan bu gudd.
3: Amin way.
2: Arikala kokou ngay wax legui soxna touti la
1: wa
2: ngay wessu daru ko hor ba tolo dala net
3: dala lok dala ngabu
2: waaw wetar tolo dala net net rek la
3: waaw
2: ak ak Dakar nga fi won ba tay Dakar ga yakarna ni jogu digeunte boba yamut fofu rek ndax bay Alhaji Cheikh Ley
1: Alhaji Cheikh Ley
2: waaw ak bay fallu xuma
1: bay fallu xuma
2: ak ndija bare ci la
1: ak bay bare ci la
2: waaw fofu la seen fofu e auto soxna touti bi daanon fa la seen auto daanu ñom ñett fofu lañu yam
1: setal li rek
2: waaw Alhaji Cheikh Ley moy bayu ngar li commerçant la won morom bay ndiasse amar la won
1: to
2: rewu ñu won
1: waaw bay ndiasse
2: waaw ñom ñett fofu lañu yam
3: setal
2: de may jang auto man mi nek ci sama mag ternoxuma
1: waw
2: ñew nañ ba tollu fa tembe lu melni pone mo moni tuy ba melni yengal na auto bam taxaw ma wacc xol ñenti pone yep ben ben dara ci ku ci ma xol secours bi place bi ñen dara neeku ci bim wacce mom lolo doynu doy war lol mu defene da auto be joggi balu cartouche mu kalaat waye dañu talat rek départ dem
3: mbir la
2: waye ki ñay ak ñepp dañu tit defa ni pono bu toj
3: mbir la mbir la
2: waaw waaw na jeregen jeuf
3: jeregen
1: barakallahu fiik
2: ay kal
3: waaw ñu ba ñay xassida ñu ñu ba ñay
2: xassida moy to bu baax la fa neewon jogu fa batay
3: waaw
1: lay wax nga
2: dëgg waaw ndax magalu daaw rek amna ñaar ñu ci gañu ñu bokku genn kër fofu la auto ba daano wonit mom
1: dëgg la
2: magalu daaw gi del fi waaw ñoo ndiarém lañ dekkol
3: c'est la
2: la
3: jeuf ñu lu ba ndjay xassida
1: yalla yalla fayla ci barke sëriñ bi kon nak suñu bay bi nga xamne kenn jitu ko ci émission bi
3: dédé
1: ubétina buntu wanétino yoon wo xamne nak mënes ni ci waxtaan ci lo xamne du jur ci ñun ak bokalé du tey gem yalla du tey wolu yalla waye moy tandiku watandiku mag ñi dañ ko jëlon tek ko ci sunu kanam diko leral bañ gis ko ne moy leen li legge la rek waye bu ñëk di Touba ba ngay dugg Dakaru gi lu fufi nangam nangam am sunu sofor yi magi xamon nañ ko
3: wallahi
1: baye sa ma ñang xamna li ma wax de budé Touba jam daro muhti lu fi né rek nu jël ki 88 628 06 18. Allo ño di bu duggul dik lu bax du yomb lolu dafa amone nga xamne lu ne la nit ñi daan wax dal yoy nak la dem ba nun ñepp ñi ëpp ci nun faté ko wala jappatu ñuko ñu ne lo am yalla koku mom wër la waye dañu wara di wax lu am yalla féké nako yalla dafa jël saytane muy mbeur mo xamne geew bu mu dem tak ndigam bakku té lu mu ñoddi tek ci kanamam kon ñu delu ciat bu baax ci dembu ga di label yaram wi ci conducteur yi
3: surtout
1: di wax bismillahir rahmanir rahim amna ñu sax da jël seen loxo fëgg ci fañi tok du bokale dañuy watandiku rek
3: alcorane
1: tok bu bax ne alhamdulillah rabbil alamin ku yag deg waxe bay sa mbay deg nako bay magat bami neñu sa bo joge tok ne rejidi ne bismillah inna ansalnahu tuddu fa nga jëm
3: dekk ba nga jëm
1: bu ko de bu soobe yalla da nga fa gak jamm
3: alhamdulillah
1: te sefor ba gek jamm so wacce ak jamm ñum andal wacce ak jamm sunu mam serigne bassirou ñaan yoyu ñu wax ne danako joxe bismillah mujira mursaha jafé wut de te mi ngi fu won de yépp nak laj dem ba ñun yépp ñu jël ko sanni fele nama yalla jéggal suma ko mëna waxé nonu 88 628 0618 allô
3: wagné ko na
1: allô allô lu bax du yomb waye ño di mom bu deugul dik ye yeb da fe nekkon nu war ko delo ci rek ndax wax deug yalla kuy dox ba xamatu fo jëm da ngay delu fa nga joge won ndax day ah legui la de waye bu jekete man mi day sama serigne ci côté yoyu digënté ndiaré mak ndula côté xobé sori wuko wallahi alasim baba ku ñax bacc jeng moko doon control ci abdou baxé mbacké mom seigne ma samba moy de fofu la tollon ba nangam nangam wallahi kon yi lu fi yag la
3: wallahi
1: ya xana seigne modou mamoun niasmi defena xam nga defena ci non nak seigne muntaha la du baye mamoun baye mamoun fi ci kër gi
3: wa
1: momi yakarna ci yonu ndar yi wala dara nangam nangam nga xamne yoy yep wax nañ ne kilifa yi lañuy reub wa di fexé yu bon jëm ci ñom lenn ci en digënté di defante ay yef dañ ko fe fekk du nokoy dindi lu fi am la nu fekk ko fi kon yoyu ne delo ci xel yi té boole def ndank ak bismillahir rahmanir rahim di sante yalla do ra dekk 88 628 06 alaykum assalam wa rahmatullah
2: baye mayne di ziar
1: baye samba cham nok lay delo ziar
2: ni lay len dokel di len jale sun sang bo fi baye ko
1: wa mat na ko de billahi cham
2: di ko jale sen ziar sen aliou
1: ni lay tewlu ni
2: tay rafet lu waxtan
1: jere jeuf cham
2: li wax ni yalla doli senam xel doli sen katana
1: amin barke serigne bi
2: ma ngi ziar serigne jay touba bu bax
3: baye samba cham
2: di ziar serigne yalla jong
3: ma ngi nuyu wa marsa ngelo gep
2: ni lay ziar bu bax wala do ko delo
3: lamine kan fofu la noy ñong koy nuyu
2: waxtan mi rafet na am solo amatina solo sax lañuy wax
1: jere jeuf
2: yalla yalla katale ci li ngeen ci ngeen di waxat yalla ñu ko deg
3: amin amin
1: amin
2: et yalla ñu yalla musal ci woto
3: illa
2: man ta ñak way li ngeen wax rek moy deug talib mom rusu kenn
1: deug la
2: xéru kenn itam képp koy dawal né soorale li ngeen di wax rek té ci ci ci ma jëfé lam man ndax daw nank dal nank rek
1: rek waaw
2: ba nga dawal té kontir dal moy deug
3: wallahi
2: bo daw bo kontir té ba nga dawal di sétto té ko daro ah man na am bu yi dikki du metti
1: deug la
2: bu man ta ñak it boba mën na lewé waye ko dowe na la neex nak mom ah man nga dalé na la xal
1: deug la de
2: té bu boba du jëri lay
3: deug
1: deug la
2: kon nak ñu yalla ñu wel defal deug sopp
3: lay
1: min cham
2: té bay leen bu baaxa baaxa baax seen bi digam na jëriñ lool
1: lay jëf cham
2: ñaan seen yalla seen cheikh yalla dafa yalla defal jam
1: amin way ko ñepp ñepp
2: ko yok ko bepp julli barki yoon ci bal isaatu wassalam
1: min cham
2: jëriñ jëf
3: ñu wa ma tangalo
1: gi barakallahu fiik
3: jeureu ken
1: samba
3: ma xari sar fofu la ne ma
1: tangalo yalla ko yalla fay ci barke cheikhul khadim wax na lu am solo talibé seigne ma paté la talibé seigne cheikh sila la talib simudu karala ci groupe bi la bok 88 628 0618 allo ñodi bu deugul dik wala ñewat na 88 628 0618 allo
2: ñu ziar
1: ñi lay dello ziar
2: naka yitté
1: sante yalla sante la
2: baye na ñu am tawfiq bu baax
1: di la ko ñaanal bu baaxa baax
4: yalla nañu ko yalla boole ci dara ji ci dina muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
4: wala émission bi amna solo trop trop trop
1: ko bax tour wi ak fone wohe
4: yalla nañu yalla may nopp deg
1: amin
4: ak xelu jëfé ko ci dara ji ci dina muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
4: kuy mbacke mbayar
0: wote won na fi wote won na fi
1: Ousmane Pouy wa bismillah seigne Ousmane
4: wa Ousmane Pouy
1: wa Ousmane Pouy deg na la man nga continuer wax rek inshallah
4: dafa am solo trop émission bi dafa am solo trop
1: jere jeuf baye Ousmane
4: yaakarna bu ñepp
1: bismillah baye Ousmane bu deg continuer rek bu deglu sa bop ci rayu dafa am ben décalage
4: buñ ko li koko wa buñ don continuer to baña dawal
1: waaw
4: kon yaakar naane manam lepp lu meuna ñew rek dang ko meuna limiter
0: nga meuna dekk
1: wa deug la
4: mais nak nit bu fekkante ne yow da ngay daw bu mu dara lan li ngay daw meuna to ko contrôler bu jeye amé boba yow do ko meuna contrôler
1: deug la de
4: ndax yow li nga wara daw ci ay ñetti waxtu boko bëgge daw ci ben waxtu bo pare nga wara yendu ci télé bi fanan ci télé bi mo leer na yow mom da nga yaakar ne manam effectivement bi ñew war nga ko mëna daw yow kesse da nga loru lorale kireen
1: wallahi deug la baye Ousmane
4: mais buñu gëmon ne kenn ku ci nekk sa wut rek nga mëna jot
0: la ko leer
4: wallahi ab lor mon na o neewu mo du am waye da mon na neew
1: deug la
4: mais je bo gis manam bu ko lek lo warta lek rek da ko indi
1: kep
4: koku nak limu wax lu am solo la ndax télé bi mom kep ko xamni ni am souffour nga don daw ci kaw télé bi manam fuddu fu nangam tan am war nga ko mëna xam
1: deug la
4: bo fa agge nga def ndank
1: wallahi
4: ndax amna lo xamni bu na re jeegi nga na jaar ci kaw mu fuddu
0: fil la ak njabotam
4: bu boba nak ko fa dajel ak ko mëna andal mu lor la lolare ko
0: do nang ko def
4: ak njabotam kon nak bu fekkonté né da ngay def ndank même mom bu la séné ngay ñëw mo na la may nga jall way boko bëggé jaay fit gën ko mëna daw mu né xaaral yow do dem man may dem
1: dëgg la dé
4: bu boba nga loru lorale ña nga andal won
0: dëgg
1: la
4: mais yal na yalla boole xol yi ko nit ñi mëna gëna am yirmane di def ndank
1: amin puy
4: ndax li nga xamné dañ ko doon dox boko duggé auto war ko daw ñaari waxtu dañu wara sant suñu bamba bu baaxa baaxa baax
0: wax
1: nga deug
4: ay jamono fot mo fi amone ak tank yalla dogal suñu tol ni
0: fo ci mo na tabari wuton
4: kon nit ñi wa wallahi kon nit ñi war nañu mëna def ndank xamné leppay sorti wallahi la azim wallahi bari wuton de kon wallahi la azim mais yalla def tawfiq
0: amin way
4: fuy barkin fallu dañ leen di baye xel bu baakha ba di leen tewlu fu ngeen tollu
0: jerejeuf fuy
1: deug la
4: yalla yalla boole xol yi
1: amin
4: barkin fallu ñi ñi may yalla may leen xolu deg ñu mon ko deglu ko
0: te jike
1: amin
0: jerejeuf fuy
1: barakallahu fiik
4: wa mbacke mbayar ñepp nak
1: wa mbacke mbayar ñepp kay ngeleen ñu leen di nuyu
0: ak mbacke bool yep
1: ñu leen di siaré kon señ Ousmane Pouy mbacke mbayar gowan ak ciobe yep ñu leen di nuyu ñu ñep japp ndal
0: redou momin nga ko
1: bu de fatawarakallahu neen radio jant bi ñu leen di baye xel bu baax jaari ciow señ Ousmane Pouy momo li nga wax amna solo amna njariñ yalla fayla ci barke cheikhul khadim wa lool la de mom yalla xamna ye day baye fal cheikh bass nako wax fi ben bis té bolé baye samagn ak ñom xamnañ ko baye bacci jabaay ñom ñi xamnañ li ma wax wallahi al-asim la wax amna ñu bokk ak sofor ci talibi de 88 628 0618 allo
5: baye mjay
1: mbacke baye
5: balla jentu ba
1: baye nu ngi lay nuyu
5: ma ngi lay xari la ñaanal jam
1: ma lay delo ñaan
5: gi ñepp ñu doon ak wër
1: amin bien bar
0: baye balla
5: yalla yalla def jam rek li ngeen ñepp leen deglu dal kay def li ngeen di wax jam rek kay xew
0: alhamdullilah
5: xari na autor yeb señ ci mo mang ko xari lu bari
0: baye balla
1: jay touba
5: ma ngi lay xari
0: borom sanke bi ku reer nga gindi
5: sanke bi ñu
0: mom kay ci yaanga fa
5: yene ngeen jam ba
0: te di la ko ñaanal bu baax
5: yalla yalla defal ñepp jam barke cheikh amadou bamba
0: amin da jema mor jara
5: serigne cheikh mbakem serigne ali mbak yalla na fi ak di wër ko yalla fi wër jere jeufati
0: amin way yalla fi ak di wër jeufati amin way amin
1: bay balla yalla na nga fi ak di wër yewit yalla su njabot yep
0: amin way
1: serigne cheikh mbakem serigne ali mbak yalla na fi ak di wër
0: amin amin
1: tet ku mata ñaanal la
0: amin
1: ndax def na lu jaar ñaanal
0: lay deugal
1: tet waxna ma deg sa nop bi mënon tindo di lumay mbalet fuma ko amé dana len ko yott
0: lay wallahi
1: féké nako
0: lay wallahi
1: mono liggé mamam bi dana ci def lumu man ak lumu mënut
0: lay def nako
1: té xaru ci kenn négu ci kenn ku ñu fekk ko ci ku dem bayi ko ci
0: def nako
1: 88 628 0618 allô
6: salam alaykum
1: alaykum salam
6: baye ñay
1: señ am ciao
6: waaw ma ngi leen di yar
1: de leen delo siar de
6: yar ñay tu baabu ba
0: señ am na nga def ciao
6: ma ngi tu bi jéglu nak ci jéta bi
0: yow dañ la war wañil carte rek jox la carte soor ba la jox rouge
6: mom kay xana mo ta di jox leen gidan bi rek
0: lolu leen mom yéme na mo
6: wala baye jéggal ma rek
1: ah yéggal lañ la
0: waaw
6: ndaw ndax waru wax deug yalla waye wuté mo émission bi nak sa ke sa ma leen deug
0: waaw
1: lolu mom xam nañ ko
6: lal ta jama dina solo ma sha Allah
0: lay lay
1: ciao
6: bay wax nga li nga wara xolep
1: alhamdullilah
6: yal nan la deg ñun taxor
1: amin bart sel
6: ndax li ngay wax suñu jarign kessela
1: wa lol la de
6: waaw ndax yaakaara bu len yow do nga do tok ci radio bi di wax
1: deug la
6: ndax wax deug yalla ñun ñet ci yow lañuy ray
1: alhamdullilah
6: defar nga ma ta japp na defal nga sama yeneen morom
1: alhamdullilah
6: kon nak ñu lay sant di la gërem
1: alhamdullilah
6: xana dama tok te geu addu rek da melni crédit bi da yeglu
1: deug la waji ni baxna
6: dina dugg fenen yon gën ko yaata
1: inshallah
0: jerejeuf
6: ma ngi ziar baye baye gën bu bax ak waatu baanga ngi neegef
1: wallahi da lay deg
6: jerejeuf baye
1: barakallahu
0: fik sari am ciow ndaw
1: mang
0: koy nuyu saw de garas
1: mang koy sante bu bax teddi ko gërem yalla ko yalla fay conducteur la wallahi alasim du goné de boko gisé bula wone jëmi goné waye jikoy mag jëfi mag lay jëf
0: alhamdullilah
1: bolé ci fulla waye da ca bolé fayda noni la assane jaay ñom mel ñom laat job ñom kodé jawati baye mustapha gey baye baye sen mi nga xane mo len formé ñom ñi wa tabarakallah momitam kenn la kon ñoo ngi nuyu wa Touba ngangune yépp rek bayiwu ñu kenn ba jokkan tuddu yépp wax deug yalla ki kenn la
0: rew ma wax
1: yalla nako yalla fay ci barke borom Touba ndax amunu kersa ci ni ñi xam nañ leen
0: wallahi wallahi
1: donte la ñu yees yeesit dan ni sago ndax lolu dafa dis ndax fimne Seigne Cheikh Aliou mi tay bo demone bané ko xam nga Ndiaye Touba dana wax ci Ndiaye Touba lo xamné bu gison ciop gak sax du ko ñëmé wax
0: lay lay
1: lolu am na ñëriñ
0: lay
1: suma né xamna Ndiaye Touba wala xamna am ciow nangam nangam dana wax ci ñoom lo xamné somon gak sax du ma ko ñëmé wax
0: lay lay
1: té lu bax rek lay wax
0: lay lay
1: am day ñu bax lañ de leen ma leen nuyul ma leen di dégg té ma leen di ñaanal
0: waaw
1: aya non rafet na dal
0: lol
1: yagna amna ko massa woti fi xamna ko sax ci jamono ndaw lolo lay fatte lolu sax ayul ndax njobeen njaayen di wax njobeen nangam njobeen di wax njaayen nangam ci sante ndaw di wax sante makke nangam
0: lolu
1: yi la yo xamne mag ni dañ ko andi won fi nga xamne da don defar bokku gi waye fam ko jaare ayib la wax ma wone mbacke mune ma lolou ngi wax gamo ci tous mané ko ndok aw mané ko ndok xamna day kaf wala bu kafutit mané ko ndok rek waay xamna fek no ngi nak sunu sago fimne barke cheikhul khadim xawma tay lay ji xawma suba yalla xam waye daanu ku rusa wax mbaanu def ko lo xane bu ko cheikh aliou mbacke yige am ci kers lolou dem duñ ko def bu nexe yalla
0: alhamdullilah
1: te daara ji ma ci yeste kenn ku nek yaangi baye xel lu mel nonu ndax bu la yalla bolé ñi bax
0: bax rek
1: da ngay jima bax
0: waaw
1: ndax bax yombut
0: dede
1: gis na ñoro yeb yalta ba jaaxanal ko fekk unku lañ doon reub seen yalta ba deena moma wala ci sa ndax ba defena mom ray ba jaxane hay nekep unku la hay nekep yalta la
3: nuro
1: lol jiema roy moy waral lu mel noni kon fa tabarakallah am ciow jere jef yalla yalla fayda
3: amin
1: 88 628 06 dul koku
3: assalamu alaykum
7: wa alaykum salam seigne jato wa
3: seigne allah jong mécanicien medina
7: ñi ngi ziar bu ba
3: docteur docteur yi
7: wa ziar nañ bu werke
3: magal nañ lu baxa bax de
7: alhamdulillah
3: ah lo lo andi tay
7: wa tay de xala liñ daan andi rek
3: te li yakuta
7: wa ñun mom ñu ngi ci seen ginnaw rek
3: ah alhamdulillah
7: yak bay ay
3: waaw
1: yele yow
7: wa lu ngeen wax rek nonu la
3: alhamdulillah
7: waaw bari na nak yu am yu bari duñ ko fekke waye liñ ci liñuy japp ne mom la sank ya nga wax ci comme ay double droit ak yu ni mel man amna sama benn doomu bay bu nek pikine mom dub sauveur de ap cordonnier la xamut dara ci auto waye waxto ñuy dem dekk ba mag mom ñoy and buntu place am lay taxaw ñoy and ñew sa bu ñuy dem rek
1: yalla yag
7: waye lele day wax lo xamne
3: wa
7: ci da ngay xamne ki lim wax deug la te xamul nu ñuy talep auto la kérok ben bi ñuy ñibb ci aljuma bi ñu ñew Dakar ben auto mo ñu top no xamantene ni waji nim ma sese buma teggé won sama tank rek sax mom daf may rentrer
3: lool baxut
7: genn droite comme ku yor vélo non lay def buma rombé bo passé stade Ablaye Wade jëm ci Dakar dem na amna ben dégâts buma fa narone indi bo xamanteni ni ni mu doon génné camion bi bu fekkone ni téggi wu tankam rek ci ko am lay jaar
3: cétal li rek
7: tel digënté bop ak fi ngay waccé kër ndjaylo ci péage bi xam nga fofu danaka ben la té fërëreur jim doon def yépp fofu la waccé mané xolal ma yi motax bari na ci yo xamni ni itém ñi taxaw ci talibet ñoo ci wara def nak ay
3: ñoo sétan amna ci yo xamni dañ ko sétan
7: dan mo woyo
3: dan dawaram de
7: dañu waron di tege dan yo xamni ni ay 100000 lay commencé
3: jëpp waaw lo tax tubab yarul
7: waaw parce que man mi di wax ak yow tay buñ ma jappone may doxi ben activité bi Touba lélé ñu woma Touba business bo xamni ni suñ may jappé ak 5000 nar ma fa té may joxé ko té def
3: waaw
7: duma ko def nak exemple rek la joxé
3: waaw
7: dan yi mo xawa
3: way of
7: leg té itam amna ci yo auto yu bés yi li bay ay doon wax ci airbag bo yoron auto buy soga joge maison ba bu bés té takko sentir sécurité bi et bu dega amé airbag bi du déclenché
3: wala mo
7: wa té gaay yu ci bari dañuy and ak kilifa
3: duñ ko
7: wax mu tok du tak sentir du def dara ñu daw lola ak lola fu dega amé bari na ci ño xamné dañuy genn auto bi bala bu dega amna problème yo xamné bu amé ci takut sentir day genn auto
3: sétal lool rek
7: wa té itém lool it nañ ko bayyi xel bu baaxa baax
3: wala
7: wa bo dut waxi xam xamit gatal gi da ci am solo ndax
3: amna solo
7: motax wa ñu ngi tuub nak bu baax di ziar ñepp rek
3: amna solo
7: wa jere jef seigne jaar wa ak bay ay ñu ngi leen di ziar bu baax
1: ñu ngi lay dello ziar bu baax baax
7: yene ji motax rek wax ji do
1: xam nañ ko bu baax seigne allah yalla na yalla fay ko li nane Samba Diagne docteur docteur waye seigne Allah jog docteur mécanicien yalla yalla fay ko ci barke cheikhul khadim met ku bax la ku japp radio bi lol bolé wuko ak dara wax deug yalla waye japp nu lol te fonku nu barkirim rek dama ma fekk fi nga xamné buma nekul fi ci radio bi li ci ëpp fofu lay nek mu nu nuyonté mu da dugg ci bir am ci ben côté fum dem xamna mu xalaat ne balay ñew fekk man na ma dem man na mare man na mu fekk mu fi waye traanga ji ni mu yagge ci mom bark cheikhul qadim bima xole li ma ki rek dama ne man kay gaay ma ngi ñibi
0: man na ma wacc
1: ñibi lay def motax nu ñaanal ko ci bark cheikhul qadim yalla yok xel mi yok xam xam bi doli xewal gi ci barke borom toba bekk ci lol lol duñ ko xumto duñ ko wax ci kaw ousmane lo rek moy def bu ko joxe na ko bokale yak ayib muné pat ah way bis buñ bis bu ñandé dem louga lepp lèr
0: warta def lol
1: yalla nako yalla fay baye rek bu nandé dem louga lepp lèr ko dé way
0: ousmane baye sama mag di way
1: koy togn ay mum dal xamna né dañ koy jox na bokal ga yi way man dal duma gis dara dé
0: day seug rek
1: ah lolou dañ ni way man nan dem louga rek
0: da ngeen dem louga
1: kon 88 628 06 18 suñu yalla jong wax nga lu bax de nga lolou mo ci airbag bi té non la démé yow bu féké da nga na kilifa go mo mëna doon bul ragal bul rouge ni lañuy nekké ci auto mom mi ko ndir war na ko xam sude mom kondir yow yoway kondir du kersa du doye di bala nga départ bu de automatique la bala ngay dindi sa firam bala ngay dem rek takal ne ko takal ceinture wala yow nga takal koko
0: moy do
1: waye bu fekke ne da ngay sol ay defe ndax bo tekke ceinture bi sa yere day tache yere yu tache ci bir auto bi mo geun mu tache ci kaw tali bi
0: do leer nga waxat
1: ya xeyti mulana yele yi tache ci bir ci bir auto bi mo geun yere yi tache ci biti auto bi
0: do leer nga
1: té bu féké centre de sécurité amout auto bu défé bénn bruwi am numuy def balay aksi nga teub guen bari ci yo xamné lolo leen di ray bala auto bé daanu fekk guen nañ fañ daanu fa la auto bi ñew dal ci en kaw mo xoy ñëlen bari na ci centre bi lo am jariñ la
0: ak am solo
1: motax bañ nañ ko ma tuddé ko centre de sécurité
0: lo am solo
1: nañ koy matal di ko fulal mu ñand ak fayda ju wër cieñ bala auto bé départ takku ko boko xamut nel sawor bi takal ma ceinture bi lolou ma yakana ñepp ko wara xam du deug
0: waaw
1: lolou nañ ci baye xel kon 88 ngeen di def 628 06 18 seigne yalla jongu yalla na yalla fayla
0: amin
1: di neegandi ko baye fall ngom nak dañ ko deg waye serigne babacar sar ak kep ku yere carapit rek waye tataay serigne malik diouf xamna mi ngi ci yoon wi ak assan jaay ñom serigne jaay ñom vraiment conducteur yep seigne chaka mbub bay maget ba
0: ay
1: ba xujé jaay seigne ibrahima diouf gaj na leena deg lool jibi ngob jibi ndour daw da sar té li de seen yefa yina ko mom li gën ci indi ñun ñep koy jariño té ñun ñep ko soxla bu ko jot gi maye rek de leen jaar ci 88 628 06 18 lu gën dooli nu jël té ñaanal yalla ñepp talibi cheikhlu ñepp talibi cheikhlul ken seigne jaay touba
0: ngeen nga ko waxe rek moy seigne allah waxe niko centre dal amul kenn kum jomb nga dugg ci auto do ko tak man da gis na kilifa yo xamne wax deug yalla bala nga bo duggé boy tal auto buñu xëccël seen bop centre de sécurité rover seen bop mom duñ xaar kenn di len ko fatali mom sa yu jugge rek tak na centre de sécurité yaakaara bu ne kilifa yépp doon defé non dal doon am solo lol ndax airbag bi nonu ko seigne allah wax rek mënul fonctionner sang tak centre de sécurité ndax yow bo tawé auto ba nga def ay tonneau bo tawé am amul lu té para bi ba tocc fu ngay jaar jitu ci ci kanam auto mën na ñu jaarat sa ko sax té yu yépp dañ ko ci sétlu dañuy gis ci contrôle légui bi aladja yi ha wa alaykum salaam wa rahmatullah mën ñe ko no
1: lu baax du yomb sunu kilifa gogu jiematal defal 88 628 06 18 salaam alaykum jeeg nañ ko nu taxeloat benen bi newale ko salaam li ngay indi amna njariñ non koy neegandiko
0: waaw kon li nga xamé ne mo lay ar yaakaar naa ne digal sax waratu jaam wax nga ni ñi laabi boo ci bëggee dugg pour bëgg a mucc lepp dañ koy andi
1: 88 628 0610.
0: Assalamu alaykum.
8: Wa alaykum assalam. Baye Samba di ci war rek.
0: Baye Samba mata ngelaw
8: comme nono ko Allah jong waxe
0: seigne Allah
8: sen ci sécurité bi
0: ma solo
8: xam nga jang du wess mukk.
0: Hmm.
8: Sama dom bi kërëk mu di accident bi.
0: Hmm.
8: Bu fekkante takku sen ci sécurité.
0: Hmm.
8: Air bag yi du genn
1: deug la
8: waye yalla yalla moko sutural be airbag yi moko pare projet
1: jeexna mo nga
8: waye kenen ko nekkon ci wetum du joram.
0: Hmm.
8: Mom koku kenn dugo netali
1: setal li rek
0: takut senti
8: bo mom rek mo ci nek
1: setal li rek
8: motax ne tubab bi ne tubab lu wax deug la waye nak amna côté bo xane bu leen defal li defal lolou.
0: Hmm.
1: Lolou leer
8: ci non ngeen ko waxe nit ki lepp lo xane da ko bëgg di ci am ndam lam fess ñu def ko ken nekene
0: billahi billahi
8: waye bu tuggene len rek
0: mu manke
8: day dali andi manku mom
0: billahi billahi
8: ni ko baye bi waxe centre bu takal yere ci bir auto mo gën centre bu takal ay yere ci ko talib kon ñun ñepp nañ bokk pass pass te gëna yéssalat
0: billahi gëna
8: goor goor te tewlu waxtaan yi
0: billahi billahi
8: ndax dina la jox xam xam bo xamutul yeen ci nek tam dinu ko labiré yalla leen sa borom defal limal waye la kenn ku ci nek lo ci deglu nang ko deug tire sa bo xé diko xol
1: deug la
8: dina defal limal tay dina defal limal ëlëk
0: deug
8: la auto kenn duko mokal
1: kenn duko mokal
8: wax ji amna solo amati na njariñ yalla yalla do la seen xam xam baye li ay seug wër.
1: Amin
8: yalla fa len jam.
1: Amin
8: jeer gene jeuf content nañ bu baax baax baax baax
0: jeer jeuf baax
1: jeuf tete
8: ben waxtan bu
1: ci aka baax
0: neena ben waxtan epp ko solo
1: aka baax aka baax aka baax. Talib Cheikh Diwan la. Barakallahu fika bolewul dara ak radio bi
0: dede
1: jeung doomam joju xana wona ben ki ci yoonu ndiarem bi waye gis nga ko centre de sécurité bi nga xaya mom la tak motax airbag bi bim siriko da koy def rap do jëm fenn dara dula jam dara dula gañ do genn lolu fo ñepp bay ci xel gis nga na ben bi ci di lemine ñass mu def ko ci yoni kawlax bi côté sanjero yu sori wuko mu demal kawlax bay ñew yakam bo lu bari ci dina dawal bopam te ñaara da lan dem fenn ba ñu dor ko xam babu ñëxoon ma gibi ñaan ak galas ndjay sama mom waay lay lay ro ci ko def la mi def ba ñëw rek diki waye bo auto bi defé tunu boba la 4 yi doora xew waye airbag bako ne rap moko tié ba dara airbag mo boko takké xeyna auto mënañ mëlañ mëlañ mëlañ mëlañ mëla ba dar sen rek xeyna man nga mir ndax mëlañ mëlañ ñim lay def waye dal bu airbag bu firi ko nga xamne ak am ndariñ ci auto bi masna ko gis fi ci wetu police jeppal bi ben way bo xane ma nga joge ci rompoy ñaari tali rek wuti bureau passeport jeppal man xawma yoyu xel lu ko waral digeenti mom ñeme ko fe daw waye xam nga nonu ay so ay instagram ay xay ñoo tali traverse nonu xamna ma nga do wite so ay ko ragal la da ma gisee ben auto ne teul bam kud wala auto fam dal ken musko gis
0: yeman
1: ñu ko genné ba tekko ni ta tok ba yag muy joy ni goné nan xawma de won fuma jëm xamna ni xawma anamu waye yakana dut ko def
0: ah ragal na ko dana tek tankam
1: ndax dal doyna war kon nak li baye Samba wax rek lool la ñi digg lu waxtaan yi
0: amna solo
1: ndax li be ko serigne cheikh am serigne ali di xalat nu defé ki wunu ko té fam jël la vitesse 3 mort sur 5 ci biti rew la rew mu sori la don dem dugg sahar ba wacc gi sahar wara jël genen wala xawma tax da jël avion je sais pas way en tout cas wacc na dal wara hier mu gis ci ben table fofu ñi bind ci la vitesse 3 mort sur 5 bam ñe la daali xalaat li wax nako nuy tam nek ci rek di nab nabi ko yalla nako yalla fay ag rek ka bax ag rek ka gaw ludul ag ag ko gën kon li taxno ag kenn ku nek war na ci def yité ba ku agouti ñu xamné amone nga yene ag té moy def ndank samonté ak ko dollarout jaay Touba
0: ñu nga ko waxe bay Samba del ci wat ci liko señ Allah waxe rek non nak lañ koy waxe continue bay Samba sax amna xamna lo xamné de ko faté del ci wat ndax borom auto bam ko digalé doon na daw ba ndax ko ba japp ko jenen auto japp ko kon nak ragal na na yow kon def jeye ni tay ko lor ko yobbu bakaram di daw ñaaw na ñaaway go xamne te lula ci mëna fekk mom yaakaana ne mom kasso bu metteel ci wara fekk daani dal niñ wax rek señ Allah waxe ni daani dal mo wara del ci tang lol bo amul assurance woor na yaangi dawal nañ li bu la jappé nañ li yobbu ci kasso bi mu leer nañ visiting amoko ñu yobbu la prière amo permis ñu yobbu la kasso li dal buñ ko doon def ak yeneen infraction bo def ñu tek la daani ya nga wara am ragal na ne kon tele bi dana sapeko mais buñ amna jamono ministère fi jallon wax taxaw fi wax ne permis bon yi nek ci tele bi te beuri manako yow waro ko wax yow lol sa yow lañ tek de la liggeelo ngol beuti mëna wax lol te mëno ko fajj nga wax ko salam lol gatché la parce que yow bo waré liggeel rew mi ñu jox la auto ak motar ak lepp tout nga xam li te safaro ko dirutone nga koy wax bañ koy xam salam ndax da lay total rek dal waxewut xam xam ndax ben permis bu bon wurtane ci tali permis bu bax rek ci warane bo xam dañ ko passé ji nga am code dollar code am conduire li moy yoon auto kenn du ko jang rek te do dawal guddu do def dara auto becc ngay dawal ki la koy jangal 6 heures wacc na ba ñibi ragal na do man dawal guddi te niñ koy jangalé légui gauche lañ lay dawal baña daw droite bo so jotté sa permis goor sa ngay daw do daw droit te lu lepp bokku ci man ko dollar yom koy jangale te ne nga da nga xam ko dollar bari ko jangale te lu lepp dañ ko gis ci tele bi mudi ay fa yo xamne yu wara jeexal señ matar jeng ne yobante day yobante xam mom émission bi du ko raw ben yoon neena foy ci berté bi da ci setlu sak wer ñaari wer ñu sansé def yenen yu bes wa man kon alal ji ñi jël diko yak ban jariñ la am ci ngay dindi fo bo liggey tay nga dindi ko defal fa benen do japp ko liggey yon te baxut tej ko ci kasso bi te koy daan doonu ni borom auto yi rek lañ koy tek ñi ñuy liggey lo ci réew mi suñu alal réew mi ñun mom tali bi lepp lu ci bon dañ leen di war tek ay daan bo ñew ci bund keur señ Touba bi amna fax yo xamne ay travaux yi fi jaar bo topé colaban bam jeex yépp kamb yaangi ci biir ta lan waralu ko rek ñak saytu go xamne maire yi wara taxaw saytu go saytu ñi doon jaar di liggéey nañ seen liggéey dem nañ seen yoon bayyi fi kamb yi nit ñi ami jafé mu mëna dindi rotel yi comme ni ko wax lepp li organe mënato ko am ci auto yi mu baax kon nak wax deug yalla nang ñom ñi nga xamne dañu wara di saytu liñ leen denk waye ko ci gisati mu genn da dem soxlaati ñu ne tay la election maire bu réel dip ñu ne da soxol kenn ko xamne dal ité réew mi taxon la jog ci télé bi gisuma ko man té télé bi mo leen wara ité ndax dañ leen di fay yoral liñ leen ñaari dërëm bo leen yoré lañ yobbu la furéer kon nak lampe yi lak yi ci mbedd dañ ko war defaraat muy tak goudi lampe day tak ndax moy sécurité askan mi nga xamné population bi nga xamné dañuy dox ci kaw tali bi territoire bi di dem da fini jaar da war di lèr lool yépp ndox yi bon yi soté ko na ba tali yépp dajé ko na monument bi do tourner do té ndox mu baba ñaata at man bama ñëwé Dakar ba légui té xamna yaam fi jitt ndox mi yank fi gis té ben solution ak ben défar ko ba man canal bi diko mëna wakki wala ñu dindi tiow bi ko yak tali bi ñu défar ko wax deug yalla li ñu gis mom ren bu nawet bi jalle ak jamuta te gisun ben solution buñ ci def man xamatuma ci dara ndax mom niñ ko denk mom bi yon mom bi jall liggeñ ci dara ben tali buñ fi tali gisumako ben tali buñ fi tay gisumako te bu nawet bi tolo fi yow do nangu wax ci tali bi kon nak wax deug yalla neena la buñ ko don seddel rek buñ defé ñett patti état bi moy jël ñaari sauveur ci jël ben bi te fim ne ni wax deug yalla teli rabori teli bi dajé ko na comme ndox mi nonu ni ko waxe won ci yoonu ndiarém day taw ba ci ak rek mu dag teli bi rewenté ko jall kon mo tax ku ci daw goudi na nga tégg sa tank bi taw tégg bu baaxa baax wala nga droité sét comme ni koy faral di waxe mo diko waxe sét fo xamna amul garab amul dara nga taxaw fa sét fo xamna amul photo lampe nga taxaw fa ndax photo bi bu daano fil gi laal ci man na mas gis na nañ ko fi ciar ay ab carapit fil ga dag bam la lañ ci newon ñepp fa lañ yam ak leneen ci lepp ci accident la bok kon nak wax deug yalla ñom ñi nga xamne ño yor suñ xaaliss diko lek ci maire bi war nañu liggey liñ wara liggey ci maire bi mu mat matale way dal arnaga rek lañ lañ nekké ndax buñ xolé na ñom wa maire yi lu ci melni rompoy ko la ban marché golta golta marché marché tilen marché assalem amul len lo xamne jakarta ya ka jël ci digital bi ta maire bi amul ben misir bu mu ci jël and ci ak police bi nga xamne mom lañ tek police de circulation ñoko wara liggéey rax ko bam set wécc rompoy ko la ban be fofu taxaw di jël client ñu japp la ta borom jakarta ya kenn ko ne yaang tok sab jakarta ta kenn waxu la jël ko fi kon nak alaaji ay amati na solo la
1: barakallah jerejef kon 88 628 06 18 bu soobe yalla buñ fi yalla baxé ba benen alarba daano wax ci rek daan ko saytu bu baax ñi wara défar tali bi ak ñi ko waru la défar bu dé méré dañu lijeenti ba xam né li méré ko wara def bu dé wa assurance daano xol ba xam né li assurance ñoko wara def su baba itam bu nexé yalla dañ leen wax lañ wara def ñom dé té bala ñu leena jërëgën ciëf dañoo def lu concret té buñ ko defoon sax ba mel na wara mel nu da naan aka sa rek waye li mo taxon nu fal leen ndax yeneen na jox leen nu jox leen waye bu fekké né bi dañew ministre bo xane bi xeyna maçon la woon wala ab tailleur la woon ñu nako yaar yo transport lum ci diglé du baax lum ci diglé du baax ndax gis na fi ci yoon yarax fi ñi wax table serigne cheikh bu jëk fi service de mine bi nekkon amna nor buñ ko baré ba ca nayet ba bima ñëw ba laaj dañ ne ki ñuko jox kotur yar la manam jigen yu ñaw
0: waaw
1: xeyna ku mëna taccu lolu ñu na branlo mëna su bon bo branlo lijeenti ba joxla marché bobu biye ka nga tay tayal ko am ci dara ba fi ne tay la gëna bon te boba ben remarque la jillel ben deuro supporter kenen bim romé service de mine bi bay jup fi hôpital bi légui mu jaaré droite bim démé bay tolok réservoir ba ci parti ndior bi xam nga réservoir ba chamuñ la fété waye bu fa tolé la karon dawar do ti na serx ci pakhma rek moto bi ne kamagn dugg ci ron simle bi telli seen bir yi don toj moko diktal nit ñi sefor bi dem na ba rombu armée le ba jup fiñ def elton bi legi ñu dor ko dab ne ko ray ngay nit mu doora taxaw ko gis li ko defé lolu yoy mata wax la waye bu fekke ne bi rek dal leela xam doyna da ngay meuna taccu rek ñu la kay yor transport man dama yakane bu xolam li ñi nommé ministre bi ci gënon ñuil gën ci yomba ñu fal ko moy ki na ya yor transport ndariñam de xawma ko man xawma ndariñam té mom dafa melni dal ku joré ñu la kay yaral transport yeen dal souri mbalit mi yene mbalit mi rek ku leen jox baxna parce que loolu lay niro lool nak gisna ci bañi toxal pompier babar sun baay fi nek nak baay ablay wad lima koy bëgg nak du té ci jamonoom la won mo nak marocain yi ak lenn ci ñi syndicaliste la xawma ñu né dañuy toxal pompier pikine ñu né day tudd bo maraissé bama laajé bo maraissé ci wolof mané baxna fas yalla way kéro bañ ko inauguré ñetti fan mané fa mané boowut maraissé wut ku ko gëmutone ba fi né bo fa démé xamné boowut maraissé wut jël fa pompier waro nek jox ko ay ñu défal ko ay immeuble né fi dina ko jaayé lo cher tay ko xamne senegalais nga wala nga ni ci rew mi tay tukki tay joge ci bor bi tay dem bo fiñ ne moy bo maraîcher li ngay ñak ba la nga fag mopp fu gëna cher bo yegge ba fofu la ngay fay jëm fa nga jëm
3: c'est de li rek
1: ko ku jaadu wut mu da sa hor bo re bo man di bo

0: ñone da ngay fay nangam
1: absib
0: da nga lol jaaduma
1: sil de wata fayé
0: ñom ñoy ñom lañ jox lola ñi jox ndigal alkati ku fi taxaw ñi japp la bo re ñu ne wa bo marché ne da ngay fay li da ngay fay li da ngay fay li lolu moy lan lolu nañ bayyi rew mi nan xamne noko bokku nan xamne noko mom taxi contour amatut boba la wareur bi teggé ko wanté taxi en ville jaune et noir ci fukki 14 régions yi wala bok région de Dakar bi fi ba sibi khoutane fi région de Cap Verdeam woru fi am frontière fu ci nek sañ na fa dem sañ na taxaw jël fa client sañ na yobbu client wacce ko fa kon lutax fo taxaw ñu sa permis lutax
1: tegut ferna
0: yoy jaadut il faut ñu xam lolu xam leenu war ak leenu waru ñi téggé xam liñu wara téggé liñu wara téggé ñi xamul laaj moy deug
1: leer nga wax
0: sa for sa gi bëgga dé fuma tollu diko wax waye dafa melni dé go gudd fi leena gënal na fini li may xoruma ko na wax
1: déggo leen
0: ñom ñoo wara no woté wax ko motax leena dama ci tibal dépasse rek fatéti ko ba ñakkat ci xamu dara té lepp lan xam bu ngeen doon woté di ci wax lu ngeen manki ñu motu diko boy gu ngeen ko yakamti waro ko jitu 88 628 0618
1: non nga ko wax rek ala jay ak deug émission bi day sofor ko mom ken appelé wolon ci ñom mom lepp ta auditeur yi nga deg ñuy wote ñepp bay samba cham ñom bay mourid ci la ñom han ñepp rek seigne basirou ndjay ñom ñepp de ken ku ci nek sofor amul
0: amna ay sofor lañ sax parce que amna ñi auto diko dawal
1: waaw waaw
0: amnañ ko sax amna ay sofor lañ parce que amnañ auto diko dawal
1: waaw
0: waye ñoom ñi yé service transport ankama yi rawati sofori taxi yi ñoo woron di toj serveur bi
1: wallahi ah la fa wax barki demb rek amna seen ñu nekk ci lañu nekk rek mo tax xamu taratu dara bay magal ba kañ nga ko gëjë dégg isyak mbop kañ nga ko gëjë dégg ak ñeneen han taru rek mo leen tank kon nak ni nga xaw rek moy deug waxuma la dara rek faaw buntu bigine dafa nek aladi ayib agresseur ya fa nek rek man neena fa ciep ni waji na rochette sama telephone ah mais man gor la ba ayib ko delek buma ko doré ben da tep ci bakan bi modal ko han ba xamne suma continuer doori ñu jël suma sac bama tek ma jëlat sama sac ñi naan ki ben client ko xaa xamoo ki ki dawal na taxi bay bëgga dé lu ne dugul ci
0: dama xam rek ni yow mata moy
1: man ko passe bi mat ko def ci passe de téléphone bi ay ko fi yobou ko dé waye waye loolu lañ ko wara raxas ta ko ci jilentel bu daaya dugg ci bant suñu mbokk bant bal yoyu ñu jam la ta dara di ci muju kon nak dañ ko wara raxas bam set ña fa nek di jaay xamna ña fa juba di ko xey mais def ko métier ba ngon te kenn du jël misir dañ leen denk seen bagage ak def leen lepp kon nak raxas bi da wara set wetch ba ñu fa nek di yaxata lu ñu yobbu seen kër ñu bañ leen di dëndal seen dara maandu ci ñoom bu ko defé li ci def état da na ko mëna liggéey kuñ fa wara japp ñu japp la kuñ fa tegg wara tegg daal ñu tegg lay daal waye daal buntu pigine mom du waccu way du yegg way la fa ne metti na lo arnagal bu fa ne ci client yi dal metti na lol aladi ay te xot gu yalla client bi bu ñewé war nañ ko accueillir war nañ ko top do war nañ ko dimbalé waye aladi ay bi ma suñ bokk taxi mani tam ma ngi leen di ñaan ndax bu ñëk taxi boko jëlé service national fi nga jëm ci Dakar gi foko wax da ko wara xam la war yob mais fi da man leg leg nit ni ciëp bañ wacce vacances am ba paré ne ko fi la bu déparé bu laaje ñu ne ko dédit mu nga gessu ana kila wacce mëna dem na mu wal bu diko fayat benen taxi lolu akala nit ki boko yobbu bo xamul fam la wax nga bayiko benen taxi man bu ko xam yobbu ko li moy li gën wa dal niñ cey def fi dal diko wacce fi ban may gis metti na lol te ki gan yaakar la man ragal na taxi man buñ bindé adresse tek ko ci loxam ci la wara gëna sawaré da koy li rek yobbu ko destination fim jëm mas na ma taxaw ben hotel ben ndaw ñew di laacc bima ko tektalé dana ma dédét bo jamono contour la mona ma xaaral ma fay ko mona ko dédét bayima tektal mona xaaral ma fay ko yaama yobbu danaka dama jël bu beut set mam ji xaar bari te lolu yep xam xam lay doon kon mënoo

0: doon taximan rek ta fu ñu la wax rek ngar nagal client bi tam diko final diko merlo te yow ya ko wara acquire war ko dang ko faral di wax fi kep ku acci rew taxi lay jubal da nga dan dem port bu ñeuk taxi bu dan dug port etra danaka da wo bëgg yepp ay nit tax gan yi nga dan yobbu di wër ba sa ñu bëgge dem ñibi ñu def pay la lu jeex jëlat seen bato dem seen yoon bu ñëwé massateur fi légui nak bo ñëwé buntu port kalando yi ngay wacc gar sa taxi fay kalando mu duggal ci bir taxi mom amu do la bal pour duggati ben port fi gisoto ko ci Sénégal lool nak yépp ci lay yaq ci la bok ndax itam ki fay impom di liggéey nga yaqal lepp luy liggéeyam bo démé ci société bo dém di garé client bi di xaar gëna ëpp ndariñ particulier fa gar sax ñu la no taxi du garé fi da ngay gën sa tank mané pour lan taxi bi ki may jël mi ngi fi fayegu mom may gën xalaatuma ko fi lay garé da garé wu fu am PC auto parking la droite na bam jek wala neex demal masna ma ñew rom place de l'indépendance kërwé ala djé di changer pneu waji di yar sabana ma gaxol wala ma sabol ma nako seugal bo seugay ma door la kouri bay faal ba nga doyal barke cheikhul khadim mu ram may yalla ma nako seugal yow nit ku kërwé di pay impayu lèr mi ngi rue de secours mi ngi claro mi ngi tuom di sa nga ko gaxol wala ma sabol ma nako seugal sagul de kon nit ñi tam taxi man yi tam dañuy war di xam seen ak seen yelef ak seen droit yow lég lég nit droité la sax dana ma xol permet nga joxo rek mu won la ginaaw dooy dede dafa wara taxaw bo def impression mu na impression bi nga def ci la la jappé attesté la jox la sa attestation nga dem fay wala nga laj ko bu rek nga am reçu nga dag lepp fi nga taxaw fim taxaw nga jakarlo ak mom fa la wara taxaw waye warul bousé ta buñuy jël ak buñuy dem bo yexé sax do ko gis ta ba paré dañu bëri légui moto yo xamné ñok borom moto yi ñoyam ben amu ci keuyit ta duñu routière def seen bop ay routière di daw nek ci dëkk festival dal fuñ taxaw ñaari minute taxaw fenen Touba nun lañ ko def bam daj da naka routière bi ñoko gëna mëna wër dëkk ba loolu nak tegut fenn
1: tegal sa baram fofu 88 628 0618 allô allô
2: assalamu alaykum
1: wa alayka assalam
2: alhaji baye yaay bañ
1: waaw
2: lan ci yar bu baax ma ci bindu sop na bi
1: ah ya baax
3: señ jibi
2: de ci yar señ baye
1: jaay Touba
2: bañ jaay Touba man koy nuyu bu baax ba rek ko ci yar yalla señ ne dama tewlu wul rek xana ci karal gi da yak ci man ma am ker sa lol man na radio bi mom do soy te ker sa te ruy tegen xana ni tok gan
3: señ jibi
1: ya ci jitu
2: de suñu ci yar te waru nit
3: di lay walay de lay deug la ndour
2: barke mohammed ci yolla nek ni te tewlu ma
3: lay deug la
1: ñu waxtane
2: ma ci dara ci emission bi waye dama ne rek na dug feñal seen yene nga xamni ma ngoy fassiyene and ak yeen
3: nawet bi te li bon yak
1: waaw deug la
2: dal ni mu dal ma
1: wallahi
2: di len jéglu wat di len balu wat ak bu baax nak di len
3: lay deug
1: jeuf ndour
3: señ jibi ndour waaw
1: barakallahu
3: wallahi
1: jerejeuf señ jibi ndour sop nabi
3: ah ku bëgg radio bi la
1: momitam wax deug yalla kenn la xam nga li safo la rafet na lol li mu def ma sha Allah yalla nako yalla fay ni ndax ñom day ñoko mom de bi dur sopp na bi mi de ko xam radio ci ñaar fam xam nako mbolem ku fi liggey xam na la nga xam ko yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim
3: bu baax la
1: fim jëm yalla na fay ak jamm
3: amin
1: ci barke cheikhul khadim ni rek la xamna ne li ci dess taxatut mu bari yakar nako xamna technicien bi xeyna defagut signe ba xam ñaata baram yi da la daan xame ñaata minute do dessé na maam cheikh bu day ñu ci manam li ci dess dafa melni li ci dess ñaata minute
3: ñet la wax
1: mango kon mom jaay Touba loy taggo
0: limay taggo rek ñu gëna délo suñu xel ci godoudar bi ci télé bi ak balay yi ñu bañ ko sagane ndax li ngay faral di wax fi ñu keutere matin joté day melni lu melni lay moy soté ku ci auto ba do mëna gis kon lepp dal li nga day faral di wax rek lu waram ma am ci auto lepp ci waram der rawar ci manki ken warta bougerou ken warta dawla diksi bu jeex ken warta dawla len kon na xamna rek fi ñu wacce suñ kaddu duñu wa tundu yépp rek wa xurum bakke li goor boko joxe mor kan imam rek mbay bar ñom soulay gadjé ñom ak wa fofu tundu wa rek señu du jaxata ñom nuyu ñepp rek
1: barakallahu jeuf kon joxe ñay ma ngi lay nuyu waxte la siaré ak bara diop joxe sama do baye ak señ pap sar ñepp ñu ngi leen di nuyu kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul ni lay amé rek ci seen recette al arabu bu jot juroom ñaari waxtu japp juroom ñenti waxtu li ñu ci reloon ci wal waxtu nak dafa ak ci ni kon man naane jeexna seunkam sant na ñepp xana ku bax koku yeglu rek doon te chaté na no dajé ak mom ne ko salam alaykum ku bax bismillah bismillah
3: wagne ko na
1: xamna yene ji wa tabarakallah way xamna ne bunu fi yalla baye rek inshallah ba benen alarba dana motul yenem ndax mom yeen dal yenako mom dem ak dik lañ ci waxtane ka dolente li code la route diglé li code science andi te xel man ko nangu gennunu fofu te lepp dañ ci djublu rek nu muccu ngeen muccu ñepp muccu kon nak wax deug yalla lolu nak mom do am solo lol yalla yalla fay ci bark cheikh lu khadim sant nan ki jeuke wote ba ci seigne djibi ndour sop nabi mi nga xane momu je wote sant nan ñepp ci digeunte bi sun mbokki njaamur yi teena xeyna deguma len way jombur xeyna jamono ji dafa xawa do yar wala ni di nuyu momu ci almagne ba cheikh magat djob bay djob ndokh ak mbolé bokki jambour yépp rek way xamna lu jiwo jeexut jogufa ñi ngi dig dajé ñepp gaaw bu ñaari waxtu joté rek japp ñetti waxtu ak genn wal ci wénen waxtaan wuuti ak wi tuuti di wajal way wajal ñi wajal xalé yi ba Ousmane lo diko taxawé ñu di ci anda ak mom bu fi newut nak may ñew rek di raja xé kan na jaxé kon ñong ko yene nuyo fu mo meuna nek sant ñepp gërem ñepp rek xamna di wax wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam jeureugen jëf ba benen yone.

0: من سنا
1: لا غدا بكل ثائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

يومي فتلا والكرم أدبر كل تال من سجاني إلى سواني وبالمجاني

وَفِي الْلَّسِينِ يَتُبِي وَأَبْلِي مَا

tani kok diko belle diko belle acha bala jacket sen jaay say waame taw na fi sow wal na fi denku bi o may musar se bi dug boraw bi dugum sokay o xepi xol yeet gar sa yaw lo ñepi def e kaddu wecc na bon bu bur señ yari medal aya aka ya khubul wala ya mustafa aya ka rabbuka lo fi khin ñe ñe xat la ta la rabbuka

خبرني جاي وسول دلا خمول جاري أم خياني ويبي بخاي خبرني.

kuma su dalil moy sukar ko kan ngagne te ngagne filun ko koy bu su kay musul ku musum sum mustawa

شيخ موسى شيخ موسى تعال بينتا

nelaw no bur ak lew na alam buni julli mustafa bala ngon la jox entrepreneur buñu ke ñew awasta ci june bobe tuba borna mustafa juma ji di tolum serigne bamba tawba di tuuri ñom ngay tobi sa sax doñ ya non wi ji mustafa ku bay agne ne bamba

khutbu bu mat mujjima may di fay ay di dakk moy ci leeri booti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci duusi geeji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ci digalam dima yeeram dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibe yi ngeeramam dima dugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko def mune suliñ daanu tatupul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima tayel dima ubil bunti xewal fatma ci bi roqi ñañam nima yekkat neewuma tuy wan ma bopam ma diko way te diko kañ mu dima may nima yoxo ci biir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndiam dima toggal dima yakal dima raccal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xaccal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujam du mayib sama gannaaw sama ayib xana na mel bu manam sama ñoo nit duñu ayib manaki ñoom duñu layib sëriñ bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dara ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñoo

param ñoom xorom bu sék ségué bañu wéral li tax ma juk diko béral wéranté dañ ko na jéral seen jaloore ca kanam jëzbul xuloobi dafa jib bi jëz bu jóg keñ fa mu jóg lu ku ko xeñ na wu ta jóg weena xameeful fu mu jëm jëzbul xuloobi dafa daw bi jëz bu jóg keñ fa mu waw te ku ko dab na dawa daw raw na xameeful fu mu yam lu jiitu lii dafa dawal ña daarawante ka dawal naka fexal raw bi àkkal àkkam wa kenn gisul pëndëm ma dal di jug dafal ko bi jës bu di way ka way na bi di ko ko fay na way na bi ma di ko way ba fa nu jëm kemub li nuy dox di ko way fayante laak moom ki mu way da koo gërëm ba di ko way lammi ñi dal di ko gërëm ma far jofal man di ko way di barkeeloo ka di ko roy ñi way ba daane ku ko way ak wayul newedam luma wax ak

0: dund ni ñi dundé lolé ñu cey def ay pexé yu ñu man ba tax na dana am sax ño xamné man nañu dem ba sey ca sen culture yoyé bayyi sen culture bop té nit ki nak bu démé ba sey ci benen culture mom ci bopam sax ak amam danaka dootu amati communauté wala mbolo mu amone sen ay bax ak aada ak pass pass dem ba bayiko duggu ci benen culture day melni ñom senu nek danaka day sey ci ñu tollu ci jamono jo xam nak dafa ubbeeku ku nek bo sagane tuuti la nga am ci culture dana sey ndax yenen culture yu am doole dana ñew mëdd la ndax jamono mo indi ak ubbeeku bo xamne doon nek culture ak garab la sa gos boko suxatut mu deugar amiren ngelaw li bu ñewé man nako yobbu dejjeti ko yobbu wala mu rocc ko ba dootu amati xop mu déssé banti kessé motax nak waxtane li ñi wax mom sa bop ci walu culture don lu am solo rawatina nak ñu duggal ko ci biir njangalem Seyd Touba radiyallahu ta'ala anhu ndax xam ko dafa bax dana tax nga xam li nga am ni ngi koy samme xam la ciis la ya nga xamne ci la taxaw lola dana tax mu ñong dana tax mu gëna sax dana tax mu gëna yaatu kon ngir waxtane tombu bo dañ koy tam bi dañ koy teunk rek ci ñetti tombu moy dana ñew ci ba ci jëmmi as-siyada as-saqafiyya man ko wax souveraineté culturelle wala mom sa bop ci mbatit nuñ ko mëna déggé ak solo su mu am ñaarelu tombu bi ñu ñew ci lolu nak ci njangalem Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ñew nak ci ñettelu tombu bi moy jeexit ju mu am ci dunduk mouride yi ak dunduk ba ci Sénégal ci bopam sax doga ñew jeexale ko ci ay xeyna lo xamne man na mëna doonu ay ndenkan jëmmi culture ci dañ ko gëna min waye baatu bolof bi moy mbatit solo si mu am ndax waxon na legui bi may tambuli ne limu ëmbu moy pass pass yi nga yi am valeur yi ñu am aada yi ñu am lak bi ñu am ak yépp yo xamne dal ñun ñoko baxo diko doxé ni ñu gisé ni ñu wara dundé ci aduna loolu yépp buñ ko dexañé moy don culture moy jox ab société li nga xamne moy jëm moy melokan wi koy wutalé ak yenen mu am solo ndax dana bennalé aw xéet xéet wo xamne ño bok am benn culture ñëpp diko dundu lolo dana len gëna mëna bennalé dana len jox identité dana len ragnalé ak ñenen ndax tay bo xolé man nga né l'islam amna saqafa saqafa islamiyya bo xamné moy wutalé diiné l'islam ak yenen diiné way ci bir l'islam société yi nek ci bir téwul donte ci l'islam lañuy nampé amna ay culture yu len di wutalé lék lék ci nañuy dundé kenn ku ci nek kon lay sa culture moy sa jëm moy sa xarkanam moy sa carte identité bu lay wutalé ak ñenen waye ci bir aw askan sen culture mo len di joxagn fiñu wara jaar ndax nit ñi seenu doxalin la koy teunk moy pass pass yañ am ak gis gis yañ am lolé lañuy luñuy baxal ci lañuy delu baxal ko luñuy bonal ci lañuy delu bonal ko man naane moy seeni nattukaay yu ñuy natte lu bax ak lu baxut lu jaadu ak lu jaaduut lu rafet ak lu rafetut kon motax mu am solo lol ci société bu nek mu ñombal communication ak jokko ci bir nit ñi motax bo nekké ci aw nit dem fenen jël fa benen culture ñëwaat té fa nga dëkk lék lék jaxaso ak ñom xawa jafé lék lék jaxaso ak ñom xawa jafé ndax fa nga joggé amna lu ñuy rafetlu lo xamni fi nga déllu ci rafetlu wuñ ko wala mo am lo xamni rafetlu wuñ ko nga ñëw fi nga dëkkoon ñom ñu rafetlu ko bo ñëwé nak bëgg nit ñi nga fekkon ñu am nu ñuy dundé nga am yenen xalaat ak yenen gis gis ñew fekk leen bëgg ñom ñu soppi nañ nekké won yow ci sa bop yaay muju xat kon culture lu am solo dana jokal dana jappal communication rew mu nek am ñu nek am nañuy teggine li nek ay teggine ci ñun man na am fenen ci benen culture bo xam du fa doon ay teggine lu doon ay teggine fenen bo ñewon fi du fi doon ay teggine ci misal bu gatt rek ñun sëriñ bi mi ñuy jangal ci ay teggine bokul ci ay teggine ci ko xamne da la fete ak mat nga ne ko jakk diko xol diko jakk diko xol lolou bo demé ci nahju waye fi ne amna société yo xamne ñak xol nit ki ak yabel la ko jappé da fa bëgg nga diko xol ci ay bëtam boko xolul rek day melne nga xamne lolou culture yu wuté mo koy waral amna loy taggé nit fi barab mu don aw xass fi benen barab lolou day am kon culture yoyep dafa dugg ci bir culture ndax mom moy tax communication yomb ñom seigne mamone ñi jang way naari da ngay gis lé ñuy nurolé soxna ak kewel dafa lolou dafa rafet ci ñom aw tag la waye fi tay soxna so fi newon nurolé ak kewel wut aw xass lay doon ci mom ci misal wané né nit ñi dañuy wuté légui nak mbirum culture li tax mu xawa mata bayyi xel moy ku bëggona soppi aw nit soppi seenu doxalin ci seen culture nga koy jaaral da ngay fex ba soppi seenu gis gis rek seenu doxalin dal di soppiku motax ñi bëgga yaq gis gis yi lañuy soppi mbir mu nek nang ko gisé won lañuy fex ba nga am ci benen gis gis bu masalan bu doon jox misal yi nga xamne kenn bëgg ko tudd ci barab bi sax muy yu bon yoy nga xamne ñi ngi ci japp ay nit xam nga bo demé won fimne ci niñ ko doon tuddé ci dictionnaire yek yop dañ ko doon tuddé chuzus jinsi xam nañ limay wax manam day melé lu génn régal mais fimne ñi ko ko tassale dañ dem ba soppi tour wo tuddé ko misliya nga xamne bayyi nañ tour nekatu chuzus waye ñaar ñu bok di and bokku jins di and non lañuy def luñ jappé won jangoro la won jangoro la ci gis gisu nit ñi dañ ne li ku ko dal ku ci nek da nga febar legi dañ lay dañuy dem ba gëm lo ne du febar kat nit ki yalla koy bindé ni mi bindé ki mu sax bëgg li non lay bindé ki mu bëgg lé lolu bind la kon lu normal la nga xamné ngir nga nanguko dañ koy soppi ci sama xel ndank motax mbirum culture don lu doy war ca ki nga xamne da nga gëm cultuream lu ci bari dang koy sop do ko nonu da ngay bëgg melni mom motax rew yu mag yi lu ne lañuy dépenser fi mu ne ni ci ngir tassare sen culture bo demon dakar ge rew mu mag mu nek am na fa centre culturel bo demé Allemagne am nañ fa geut bo demé France am nañ centre culturel bo demé Angleterre am nañ fa British Council lu ne am nañ buma la jox misal rek ci liñuy dépenser ci misal liñuy dépenser ci ngir sen culture tassaro ci aduna bi Allemagne boko jëlé ci 2020 wax nañ né 14 milliards la def ci dépenser ci mbirum culture ngir culture amana tassaro 14 milliards euro la wax dé ben euro bu nek 650 defnaane kon ben milliard euro 600 nangam milliard lay doon mu dépenser ci 14.5 ci ay milliard ci 2024 ci misal Angleterre lim dépenser ci walu gogou ci walu tassare cultuream 161 million livres sterling moy sen junay sterling yi bobu nga xamne ben bu ci nek matna 750 ci suñu xaliss ñu dépenser ci 160 naga million ci ben kurel rek al majlis al saqafi al birtani lool la dépenser ci 2023 2024 France bi amna ben programme lim tuddé diplomatie culturelle ak influence
1: Kenyek FM
0: 850 millions euros la ci dépenser ci 2024 ci patch bu ndaw la rek ci limi def ci culture ngir kiram tassaro ngir lolu wax la influence ci walu culture fexé ba sa culture tassaro ci aduna bi dafa am solo ñu bari nak dañ ko dul xam ci misal biñu fi ñëkke organiser ap colloque international invité ci ay borom xam xam yu joggé ci aduna bi ngir lañ ca djublu won buñ ñëwé ngir ñu man leena waxa xamaale ala señ bi ndax nit ki do naka ñëwël rek ma wax la may kan waye da ngay indi tém nek ñëw leen wax leen ci li ngeen xam ñu nit ñu wax leen ci jangalem señ bi waye amna fi ñu wax ñi dañu yaqub xaaliss rek yaqub xaaliss li yaqub xaaliss fekkete buñ xamone ñeneen ñi li ñuy def ci lool rew yi fimne amna rew yo xamne at mu jot am nañ programme bu ay visite di tan ñi nga xamne dañoo am influence ci deuk bi wala ay ndaw la nga xamne ëlëk man nañu am influence ñu leen di inviter ci seen rew di leen defal ay tournée ñuy dem gis seen ni ñuy dundé seen dina expliquer seen politique dina expliquer seen administration dina expliquer seen culture ñuy def tourisme ba def ko mat une semaine wala ñaar semaine dello ci leen ñu ñibbi seen kër luñ ci djublu ngir nga xam leen xam seen culture xam ñoy ñan naw leen bo leen nawé ëlëk fo nek man na am sax man nga dem ba nekkal leen fa tudoko yé lolu kon motax culture don lu mata baye xel buñ né nak siyada saqafiya moy mom sa bop ci walu culture lan la tek lim tek moy ku mom sa bop ci walu culture da nga mëna sammu yow yaay ki mëna sammu sa li nga don sa identité ya koy mëna sam yaay mëna fexé ba nit ñi jappé la ki nga don ndax lolu amna yow man nga jappé sa bop amno jappé sa bop li nga gëm né mom nga don mais ñeneen ñi jappé wuñ la nonu bokku na ci am siyada am souveraineté moy nga fex bénn ñeneen ñi sa nara sa li nga gëm ci yow ni nga jappé sa bop ñu jappé la nonu wa lolu am solo la waye ki am mom bopam ci walu culture société bi mom bopam ci walu culture moy ki nga xamné ay valeuram ak baxam du ca top kenn du ca topando kenn du ca nek al topé
2: waye moy ki nga xamné FM 88.6
0: culture da koy jël def ko jumtuway ngir xol aw doxinam ak ëlëk fam jëm kenn du ko wax né yow fi nga wara jaar li moy développement fok nga jaar fi kef mom moy waxal bopam fim beug yegg ak namuy def ba yegg fa sukkandiku nak ci culture bopam koku moy ki am souveraineté ci walu culture waye ki am souveraineté ci walu culture moy ki nga xamné man na jamar lok yenen culture bu ca amé num ca mana jarño mu jarño ko ca du ca sey waaw mana ubbe ko ci aduna bi ca du sey ci aduna bi nga xamné li ñuy wax mondialisation culturelle man na am lum ci duggal mom waye du ca sey ba dotu amati waye nak fuñi waxe amna lu bax lum ca mana bolé nuñi samé souveraineté bobu moy mom sa bop gogou dañ koy sammu ca nañ koy samé bokku na ca li nga xamné moy sa yar sa ak sam jangalé nek ci sa loxo nga di ca duggal sa culture bobu moy sa pass pass yi ak sa jikko yi nga gëm ak sa teggine yi nga gëm aw li nga japp ne moy lu bax nga duggal ko ci sa system bi ngay jangale diko jangal sa njabot diko jangal say ndaw waye bok na ci sa lak yi nga am nga ñongal ko ar ko ndax ku ne xamne saw lak li ëpp ci sa culture ci saw lak la nek leg lakku jambour dalay indalel culture jambour lakku jambour dalay indalel culture jambour motax saw lak jital ko lu am solo la lolou bok na ci liñuy samé siyada saqafiya waye xam ni ngay jaxassok ñeneen nit nga xam ni sa jaxassok ñeneen duñ la ko imposer yow yaay xol ni ngay koy jaxassol la ngay jël ci mom ak la nga dul jël ci mom te lolu leg leg rew yi neew doole ñu imposer len ay bir yo xamne senu neew doole motax waye deppowut ak sen culture deppowut ak sen aada deppowut ak sen doxali waye bokku na ci liñ ñi samé souveraineté bobu moy li nga xamné moy jumtukaay yuy tassaré ay xibaar ak yu ñu démé moy moyen de communication yi nga fexé ba jëfëndiko bo xamné dana tax sa culture gëna sax gëna tassaro gëna dëgël waye fexé ba yar nit ñi ci ñu gëm liñ doon gëm seen bop moy culture bi ñu am ñu naw lolu kon moy patch bu jëk bi aju ci lan moy culture ak njariñam ak souveraineté culturelle jëm bu ñëwé nak ci señ bi ci bopam radiyallahu ta'ala anhu siyada thaqafiyya fi fikri cheikh al khadim ci señ bi moy mom sa bop ci walu mbati dañuy ñëk ci mom sa bop ci bopam manam niko señ bi jangalé ak nim ko dundé ndax mom sa bop ci mbati ci culture apatch la ci da ngay mom sa man ka mom sa bop ci walu yu bari walu politique nga mom sa bop walu kom nga mom sa bop waye tay comme walu culture nga mom ci sa bop waye liñuy ñëk jëmmé mabda'u mom sa bop principe mom sa bop ci señ bi lañuy ñëk wané ba nopi señ bi ak mom sa bop ci mu tambulé ci mom wala cieslay limu am ci mom wala fimi balé moy tawhid bi mu am manam gëm yalla nim ko gëmé ak wétal gim ko wétal taxna munta nangu genen kliftef gudul kliftef ak suñu borom ci fofu la mom sa bop tambulé nga dem ba goré ci kenen ak ci lenen ludul yalla kon fofu la señ bi tambulé mom ak mom sa bopam mom ci lolou bari na amna anam yum feñe dana ci tuddu ñetti anam gu ñeek gi moy bañ gim bañ toroxlul wala nangu benen autorité bu autorité suñ borom nga xamne leppam yalla kessé la dara roxuko te lolou mu wax ko lu ci nek dama ci junju tuti ci ben rek ci lim wax ne ja'alta ci mafatihul bishri ja'alta kulli khalisan muwahhida وللعباد قد غدوت مرشدا سما لب دا فا سل دار لودو يالا رخوكو ماي ويتال يالا بوليو ما يالا دار امول بن اوتوريتي بو ماي نانغو بودو اوتوريتي سوني بروم كون فوفو لا اك موم سا بوب تامبلي نياارل با غا دويلو نا كي لب لودو يالا الاستغناء عما سوى الله سبحانه وتعالى دويلو كي لب لودو يالا لولو سيرين بي da ci sori won waxna ko ci khasida gim teunke wahum mim ba'd ghalabihim sayaglibun waxne mustaghniyan billahi an arbabi wa bi muhammadin 'anil asbab dama doylo yalla ci lepp lu meuna don luñ meuna def kilifa man yalla doyna ma ci kilifa doyna ma bour amna ño xamne alal lañ def moy sen bour amna ño xamne bakkan moy sen bour am yo xamne materiel moy sen bour am ño xamne ay nit yenen nit ñu am doole ñom lañ defi bour mune man yalla kesse yalla rek moy sama bour te lolu daf ko saxal ci qalul yarkan waxe ko ci anam go xamne li tax nit ki baña doylu ci kenen ñaar mo ci ëpp solo moy nga ragal ko wala nga yaakar ak ragal moy tax leg leg nit ki di top ci kenen mune nak mom ñaar yoyu yalla rek la ko def fa qultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi walastu radiya ghayra al-ilmi wad-dini waxne walastu arju wala akhsha siwa maliki li'annahu jalla yughnini wa yunjini wa budé lumay soxla lumay bëgg ci yalla la koy bëgg ndax mom moma mëna jox luma doy yughnini mo del ci arju budé luñuy ragal ma bëgg luma ci fek munumako yalla kesse yalla rek mom momay fegal mom rek lay ragal kon mom rek mom mata ragal ki nga xamne mom bu tegge loxom ci yow do muccu koko mata ragal waye ko xamne bu la tegge loxo dara dula manal dara koka moy ki nga xamne mom mata ragal motax mu wax ko ne ñi nga xamne ci lañ ma doon pous ngir ma dem and ak ñom nek ci seen ron duma len soxla ndax ñom manaluñ seen bop dara anna ufawidu ahwali liman ajazu an hali anfusihim ajzal masakin waye charumna ci la doon waxene katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila an-nasara abidil ma'i wa tayri ci ñu fi nekkon moy buri fi nekkon buri buri rewmi ci la doon waxe qalu li yarkan bi waye tubab bi gis nga lim waxe ñom barab yu bare bare du talal loxom ci ñom kon yaakaru len ci dara ragalu len ci dara ñettelu mbir mi nga xamne day woné ak mom bopam ginnaw nangou manam goré ci lepp ludul kilifté fu suñu borom ak doylo ludul suñu borom waye mom sa décision bop qarar bop señ bi mam décision moko ma sa mom wa décision ay orientation moko ma sa mom musu ci al topé day xol ba dara doy ko mu def lola mo taxone mu wax né bam manam decision bobu moko mayon mu mana jaayante ak yunitibi sallallahu alayhi wasallam directement ci jamono joju nga xamne lolou bokutone liñ min boba jek jek rek na man ama yunitibi mo rek moy sama kilif ubayyu al yawma ar-rasul al-mustafa bi khitmatin wa as'alu Allah al-wafa lolou decision ku momul sa decision jamono bobu doko ñemé waye nak mom lim doon wax moy dara day dem ba leer ko zahara li an i'tisaman bil kitab wa bi hadith al mustafa huwa sawab dama dem bam leer ma xamne jafandu ci al qur'an ak sunna moy li juk ma nek ci kon lolou decision la lolou ku momul sa bop menoko mo taxone mu ne ca iqra wa rabbukal akram bana li kulli man lahu ma'qulu anna wasilati huwa ar-rasul kon mom rek mom la def kilifa kon ñett yoyu ma wané moy li fi sëriñ bi tek ak wala li jëmmal mom sa bop ci sëriñ bi kon nga xamné sëriñ bi ak mom sa bopam dafa feñ ci baña top al dekk al topé baña toroxlu ludul yalla doylu ci ludul yalla mom bopam ci ay décision lool nak boko indé ci walu culture da cey daldi feñ ci walu culture señ bi da cey mom bopam ta lola naka lañ ko mëna wané mën nañ ko wané ci ñaari mbir mbir mu ñëk mi bam ñëwé mom sa bop gu ko xane mom mom la doon dundu xamne yalla rek moy kilifam amul kenn kum am ci yow liñ wax complexe d'infériorité manam ko xamne bu taxawé ci sa kanam xépp na bopam amul mais loolu mom la jangal mouride yi nga xamne ñom la andalon ndax ku ne xamne bo bayé sa li nga doon jéggani benen culture lolou lan lay tekki day tek ne yow da nga gis ne be mo gën bi nga yor wala limi tekki moy yego ne yor nga ben yego bi nga yor wala nawo te amna lu ibnu khaldun waxon neena kay roy manam kuñ not da ngay bëgg roy kala not dang koy roy ci namuy solo lam gëm ak namuy dundé diiné mak ay adam ak yépp kon top nit ki moy da ngay soufel sa bop bayyi li nga don ak ki nga don diko top mo waxone innal maghluba mula'un abadan bil iqtida'i bil ghalibi fi shi'arihi wa ziyhi wa nihlatihi wa sa'i ahwalihi wa 'awamih. Lolou nak dafa tassaro won nak mom jangoral yu amone ci suñ jamono serigne bi bimu ñewé dañu amone xawona xeb suñu bop par rapport ak tubab bi wala par rapport ak nar bi batay ñaar yépp ci walu diiné ak walu xet ci masalikul jinan ñaar yépp da ca feñ man dem ba ku ñu nit ku ñuul japp na né yëmut ak ku wéx japp ñu dem ba japp né ku wéx mo ëpp xel mo gëna ñaw mo ëpp dégg nga xamni yow boko xasse yek yow doto jema japp né war nga mëna yegg fi mu yegg lool rek da ngay daldi jeng sa bop ci départu gulen ki nga wara course nga xam da ngay na wara course nga japp ne mom fas wi mi yor mo man saw fas koku man do son da ngay dali tok rek motax señ bi téla safara lolou gem lo ne ñi ne nit ki nga sa derbu ñul bi taxul sam xel gat gis nga mi ngi don len wan kon day melé bu ko day wax bu ko day dak rek moy lu fi nekkon la lu fi nekkut luñu gëmutoon du jaar mudi ci wax waye comme mi ngi koy wax rek moy gompa ci mentalité suñu manam ci xel yi lolo ngi ci won motaxon falaysu yujibu sawadul jismi sabahatul fata wa su'a fahmi amna wenen beuy bo xamne dana ko deg ci docteur Khadim Silemi bo xamne benen dimension la yor même beuy bi la waye lim ko danele dañu bokut moy benen masalikul jinan bi nga xamne day melne be ci la doon wax ci walu manam intelligence waye benen bi ci walu diine am nañu ci xébon seen bop japp ne fokk nga am manam fokk nga jaar fu sori ba sax amna dara jo xamne bo de nit ku ñul waro ci amana ag señ touba ne walaysa yujibu sawadul jismi adam fawzin bi azim qismi manam derbu ñul teewul nga mëna am cër bu mag te lolu gis nga nim ko léralé ci masalikul jinan ci ay beyt yu bari waye yëmu ci dafa ñew nak ka jël ben ka traité ko ci anam bu day war moy bo démé ci ilhamus salam nimu leralé mbirum tuba bi niñ mel deug ak ñi nga xamné dañu waru ci ñom ba am complexe ci ñom ak loolu lam leen jural mu wax nañ mel ci beyt yu bari duma du jar may wax beyt yi waye dama koy junju rek fam tambalé wa ba'du fal majus wa nasara saru li iblis al ghawi usara day mel ñom ay manam prisonnier iblis lañ wax lu bari ci seen jikko nañuy def daño melni ñu mandi de nga dañuy yaq ci souf ci dañuy def lu waral merum yalla man amuñu ay teggin kadjay mak du yeureum gonega du top magma wax ci ñom lu bari waye mu ne nak li doy war moy nonu ñu mel nga xamne moy niñ mel am naño xamne jappé wuñ len nonu waye la tax ñu jappé wuñ len nonu ci ñom la ben daño reer ben daño top seen bakkan moy daño bëgg ci lañ yor motax mu ne wazannahum ahlul hawa wal jahli li sha'nihim ahlul ula wal fadli ñi nga xamne daño reer ak ñi nga xamne mom seeni banex lañuy jaamu kum nekk ci sa loxo man nañ la ñew jaamu la ñooñu ñepp dañoo japp ne nasran bi ci moy tuba bi moy colonisateur bi boba ñom ñoo am ngeeneel ñoo am kawé wa zannahum kullu safihin ghumri sadati ahli zil jalalil ghurri ñi nga xamne seen xel mo déssé rek ñoo leen def ay sang wa zanna man lam yaqilu waghtaru annahum humul kiramul ghur wa leg biñu leen jappé nonu jappu gi dafa am lum jur ci ay comportement manam ki nga am complexe fakku ba diko top lolou dana am manam lolou lim lay jural moy top ko motax mu ne watawuhum bizina wasariqa wa ghayri zayn min fi'al alfasaqa complexe giñ am ci ñom motax ñi da top barina ko xamne bu fi joge won bu fekke ne dafa complexe dama yalla bal mu joge fi dem fenen ñum naw luñ nek rek da cey nek day melni dana rus ñoñ ñi def dara donte xamna li ak moy yalla la waye dana am complexe ñukoy def mu bañ ca and ak ñom ndax naw gim len naw waye ki nga nawut lamuy def doko nawlo motax mu ne wazan wa tawa'uhum bisina was-sariqa wa ghayri zayn min fi'al al-fasaqa waye mu ag ci lola nak lam len di jural ñi dem ba fatte yalla nak lolu moy li ci gëna doy war wa ba'dhum qad nasiya al-jalila li khawfihim wa nasiya ar-rasula ag sax ba ci topato yalla wa minhum man ahmala ta'ati wa fawada al-amra ila al-usati baye len sey mbir wax ca lu bare bare kon lolu señ bi mu ñewé nonu la wajalé li nga xamné moy mom sa bop ci walu culture moy baña am complexe ci kenen baña woro ci kenen baña japp na kenen la gën waye benen bir ba moy nonu muko jangalé nonu la ci yaré njabot yar ci talibé ba ñim yar ñu gis ci ñom fit wiñ gis ci ñom ñak complexe bi gis ci ñom dama koy faral di misal ci ni ñu waxé né borom daru biko sëriñ bi yonni ci borom dar nga xamné ci daara ji la joggé rek amna ñu ko do wax da ngay abbi daraay rabal ngir fa nga jëm nangam waye nako sëriñ bi yonné nam mel la démé wa ci bam démé fit wam fa wané ci niñ ko netlé nga xamni seen protocole yoy ñuy def nan da koy jox do sëñu man li nga wara jox kilifa gi dang koy tek ci barab lu melé plate wala dara ñu jox ko ko bam dé bag niñ ko waxé dañ leen sama loxo ak loxom loolu lañ ma sant wo fit kon moy amul complexe ci ñom nonu nit lañ ko gissé ci ñim yaron li seigne moussa kadi net li ci seigne momar mané ko tontu bo ne ko da ngay nangam dañuy dem touba folli la tay tekki sa nombok tank mo gëna yombu li nga wax no lank lolu da ngay xalat delo sa xel ci jamono jojja kuñ daan tuddé badola ak bour nga xamné bour ni ñaké won lu koy teunk constitution amul lu ko neex mu def kum neex mu ne tejeel len ma kum neex mu ne rayal len ma nga meuna taxaw ci fitu waxe ak mom non lolu señ bi da cey yar nit ki ba mom sa bop gi fofu lay ñeuk feñe
1: ceñeek fm
0: waye señ bi yemul ci lolu dafa waj ba mom sa bop gi ci walu culture meuna nek manam amna señ bi buñu wajelu ton su fekkon ne tay bindul dara xam xam fawu dañ koy jéggalé way ñun liñ warona soxla ci xam xam jox nañu ci ciiss lay ak laltay bo xamné buñu ko xamé leneen luñ jël dañu leneen lu nekk man nañu xol la ca bax luñ dolli ci luñ yor waye duñ ko wéccio dara nga gis domaine bu nekk bind na ci domaine yi ñu gëna soxla moy domaine diiné ndax diiné fi lañ lay soppé bo melé ni nga wara mel gëm li nga wara gëm am teggine yi nga wara am pass pass bi ko wara am lolou ñonga leneen lum doon bu ñewé man nga ca jariño la nga ca bëgg jariño waye do ca loro motax lim jital moy production bu am solo bi nga xamné def nako liggéey bi nga xamné def nako ci bind lu bari nam ko waxon dama warlu na leen lo li nga xamné mako warlu moy li ngeen wara jang denk na leen ngeen jang waye warlu na leen talifal leen nga xamne lolou mi ngi tambali waj ngir ñu mëna mom suñu bop ci walu gogu nga xamne waye yemu ci dafa dadi wut ay barab yo xamne nim bëgg ñu melni fa lañ ñuy wajalé moy barab bi ñuy jangalé ak difa yaré difa tarbiya nim xéré won ci di bëru fo xamne da fay wajal ñi mi wajal ba fuñ dem ño len di soppi waye duñ fa soppi ko moy daari tarbiya yim taxawal ak anam yaru anamu yar bi nga xamne indi nako ba genné ab génération bo xamné culture bi ñom dañ ko jëmmal dañ koy dund moy am jangalem motax ñu mëna am ñu mëna mom manam mourid manam mom bopam ndax señ bi da ko ko wajalal budé xam xam wajalal nako lo xamné ab yobbal la ci doon yar ak barabu jangukaay ba nopi génné nak ak mas ko xamné ñi ngi jëmmal culture bobu samp ay dëkk yo xamné même nañuy dundé ci dëkk ba sax moko définir royé wu ko fenn manam ndax mom leppam da ko teural ci anam go xamné dalay dimbulé ci mission bi la taxaj ak moy manam mission bi moy yar nit ki ci jaamu yalla ak djub même dekkukaay dalay dimbulé ci lool amna no bëgga mel sa dekkukaay du lako may motax bi mu ñëwé mu xalaat dekkukaay bo xamné da fay li tubab di wax fonctionnel manam dalay amal ndariñ ci li nga bëgg bo gisé numuy dekk bu mu santial bopam da ngay gis jakkaja moy nek ci digg ba lepp day jakkaji day melni moy centre dekk bi lepp day dañuy xamne dekk bi comme dekkup jaamu yalla la namuy nosé kër ga ak caissier ak lo lepp da fay deppok yarub l'islam nakoy faral di wax ne leg leg ñun danañ bëgg da nga bëgg défar sa kër da ngay wo ab architecte bo xamne France la jang wala Allemagne nga ne ko defalal ma plan mom lam jang ak ñoña nañuy dundé lo plan bobu lay defal yow bu la ko defaralé bo cey dundu da ngay gis né mengu wut ak ni nga wara dundé dalay tabaxal kër go xamné gor ge buntu gor ngi ni jakarlo buntu jigen bu jigen ci genn di wara sangu ji rombu buntu gor bi hein yow ci sa bop manam ni nga manam du fonctionnel par rapport ku bëgg yar ak njabotam amo fo ber gone amo fo ber soxna yi yow ci sa bop berwo te leg leg war nga mana beru ndax señ bi dundu gep dako nos ndax amna ko lajon manam dekk bok ak sa soxna ben neek nga xamne lepp manam ngir day jangale rek nga xamne sa dundu dafa am luko wara façonné mu misal ko nako mi ngi melni day nga dekk ci tol ya ñu toll ci di pax pax na xey dañuy nekk ci ñu yag ci ay tol ñokay xam pax ñuy pax nga yor sanda tek ko ci sa tatu garab tok den nak mom da nga mar nan maro nan lolou dana waral wéredi ci ñay bay danañ la raw nga dégg ci ne kon nit ki ak dundam war na ci am waxtu wo xamne da ca wara beru ngir jaamu yalla te amna noy dekké beru wo mënato ko nga ki gis na dekkinu yépp da koy teunk ci sax jaamu yalla addi ci ginnaw dama ab tourné buñ doon def ab geussu buñ doon def nek ci boori Kungel ñu nga xam dañ doon dox ab salu be lepp enquête dugg ci biir dekk bëgguma wax dekk peli baña togn waye da ngay dugg ci ab dekk do xam neek fu mu fété do xam fu kër gi yam fu neek ba yam bam yag nga duggat ci geneen kër do xam distance bi ñu nekk ci digënté bobu di duggal bam yag ma ag ci benn penc mo xam rek bama ne yoolu ci penc dama ne fi ay mourita fi dekk penc ma dañ fa fekk as jakk ci digg penc mi kër señ bi kër gu mag nekk uuf penc mi ma dugg ci ñu bañ duggé ci kër gi ñu gis ay caisse mo am caisse bu nekk ginnaw ak bima laajé ñu ne fi talib yeb señ malik basin mo fi nekk manam ma daal di xam nak gis nga lolu légui nak señ bi lolu mu liggé ci walu mom sa bop ci walu mbatit buñ xolé dañuy gis yiko téyé ci jamono ji suñ jamono ji ba légui mom sa bop gogou señ bi wajal na lo xamné amna ay kenu yu ko téyé ba tax war nañ ko mëna sam fo xol da nga gis ne mouride yi ci walu ay jangukaay yo xamne ñoko sampal seen bop ca lañ fay jangale dañ koy lal ci ñangalem serigne bi lolu ci tax suñu mom suñu bop gi mëna woy la
2: yene gi deglu teñer
0: yakana jurul lim li nga xam ci ay daara yu mag xel kom azhar mujamma bi mahadu durus daara ci proxan boko don top day bari daara yoy yep nga xamne yu bare bare yu dul jeex yoy yep nga xamne njangalem serigne bi moy reference bi moy referential bi lolu lu am solo la ci mom suñu bop ci walu culture ñaaral ba yi nga xamne ay tasuka yo xibar la mo xam ay television ay radio ay organe de presse la lolou li ci yoonu mouride am beurout ab communauté bu ko am ci afrique ab communauté lolou lepp day wone ne am nañ lu wara meuna tax ñu mom suñ bop ndax organe yi nga am da nga cey wara jallale sa culture bi nga am te lolou yaakaar na ne ñi ëpp luñu am ci yu mel non la yo xamne war nañ ci mëna wax ak nit ñi mën nañ ci orienter nit ñi mën nañ leen ci jallalé culture bi nga xamne moy jangalem sëriñ bi té lolu ma nga tambulé ci mom sa bëb xeyna ñu bari xeyna ñu koy fatalikou moy Seigne Blaat radiyallahu ta'ala déclaration bu ñu fi defoon ci radio bi fi nekkon ci jamono yoya nga xamne bu boba bu ñaari julli mo sa am bis bi mouride yi julli ay musique lañuy tek bob ben radio nekku fi won xamna gono yi ndaw yi duñ ko fatlikou waye bobu bis bi nga xamne ci la mouride julli mom day melne dara na xewut ay musique lañuy tek bis ba nga xamne ñeneen ci lañuy julli nak ñu cey tek ay alcorane ay nangam wonene tay moy bisu julli ag ci sax leg ñuy teye ay communiqué manam communiqué bi wara dem pour wone ñun julli wuñ tay suba lañuy julli ñun téyé ko ba Seigne Abdoulaye defon ci déclaration bu siiw ba yi wax naan bu ké xam nu ko waxon ñu def ko né radio ba ca Mali loolu danaka fala mu di tambalé xalaat né war nañu am séni autonomie ci walu gog seen organe bop fala tambalé ñu di ci xalaat bam juddu ba gis nañ légui tay liñ fi am boko doon tuddu day dana bari waye jakkay yi nga xamné yoon wi am nako fu nekk ci aduna bi ca jakka ju ci nek ku ne xamna ne mission bi bok na ci mission jakka moy tassare l'islam waye tassare jangalem señ bi nga xamne nonu la jangale l'islam ca lolu moy sammu bok na ci li sammu culture bi tambale ko juma ji ak liggey bi nga xamne muhammadul khidma mi ngi ko fay def dem ndiarem dem masalikul jinan fo dem ci senegal ba ci bitim rew legi jakkay mouride yi ni ñi dundale manam xam xam ci jangalem señ bi lolu luy gëna dëgeural souveraineté bi may wax la wayé même bo xolé ci jumtukaay yi xew légui moy liñu wax social media yi nga xamné
1: yo yek
0: yaakaar na né fune mouride yi téway biñ ci am bu ragniko la fimné ni ndax yaakaar na kuy xol compte yi ci am bari wuñu leen ci uplay compte lolu bokku na ci lu am solo ndax lepp lu nit wax tay lu juunu bala ngone ak goné dana jog tontu la tontu bu xam xamé bo waxé dara ci guddi buñ xeyé dug manam bayé wuñ ko ñi nga xamné dañu bëgg soppi suñu culture bëgg ñoo jox yenen pass bëgg ñoo ba légui sax day melé manam wañi na bu baax bala kenn ñu bari bala ñoo waxati dañ ko sét ndax bo waxé ñi lay tontu dana am sax ñu cey jéggi dayo dila xawa sanni xeer waye ñi ci bar dañ lay tontu ci xam xam bo xamni day wuññi sax ñaka xam xam kuy sétlu da nga gis ñu daan genn di wax ci yoon yi melni ñi wax xam xam aka togn buñ leen tonto rek seen wax wañé ko ndax da ngay wax dara ak goné genn dem indi ab téré ubbi ko diko filmé né yow li nga wax sa sëriñ bi lim wax lu wuté na li nga wax yow wané sax ñaka xam xam ba legui lolou mom yoyep ci yi nga xamne day tax souveraineté bi gëna deugal bo ci joggé ñew ci daayira yi gis nañ taxaway biñ am ci wara sammu culture bi manam jangalem serigne bi tassare ko gis nañ fi ñu nek muqaddimatul khidma lim ci ligé am organe bo xamné mi ngi jallal lepp aduna bi diko sétane diko deglu nga xamné tay al khitab al muridi da fay xawa imposer bopam muy lu am solo ci wané jangalem serigne bi ba ñepp tay man ci am accès wo xolé li ci isbu ki rawdura yahi di def hizbu tarxi di ko ci def al wafa di ko ci def akademitu minan di ko def khuratul ayn di ko def boko don top bari na sulamul wusul hadaiqul fadail du jeex ku nek yaangi genné nga gis lo xamné man nañ ko tuddé marakis saqafiya moy centre culturel moy keur seigne touba yi taxaway biñ am ci sammu ñangalem serigne bi ci ñu fay def ay activité difa waxtane serigne bi lolu lu ama am solo la way yi may wax nepp nak lu ci nek dafa am solo way lu ci nek lu mata dolel la lu mata xol nañ koy orienter la lu mata xol la ci man ñu koy matale la lu ci wara mata jubandi ñu jubandi ko bo xolé amna ay institution wala ay kenn yo xamne dañu eumbu saqafa moy bibliothèque tambule ko ci bibliothèque cheikh khadim kaguy bibliothèque keur khasside yi am benen bo xamne mi ngi ci yoon moy seigne amdi khadid di defar nga xamne lepp lu jëm ci alcorane lay doon kanzil kitabu ak yenen kurel yo xamne am nañ ay bibliothèque riche bi ci darul minan lo lepp yu am solo la ay muqawimat la yo xamne day sammu day tax souveraineté bobu ñuy wax ci walu culture gëna deugër mo am ay kurel yo xamne dañuy jappalé xam xam amna association ci am ni amna association djité moy association des écrivains mourid moy bindkat yi mourid yi nek ab kurel bo xamne lolu day gëna dimbulé soññenté di def ay exposition ñi gëna xam téré yi di gëna tax ñi bind ci kenn xamulé nek ci sen ruq feñ wa ndax am ñu xam ñi ngi bind waye xamuñu kenn xamu leen mais lu me association mel nonu di def ay exposition dana indi tax ñu xam leen lolou dana tax gëna dundal dana gëna xam xam lu melne fafokap ni ñuy dimbulé ñi nga xamne dañoo bind bëgg mu genn lolou lu am solo la diko di tassare xam xam lu melne Touba ci kanam ñi ngi koy def di dimbulé ay pour ñuy genn ay téré lolou lepp dañ koy wax ngir dafa doon lu bokku ci luy jëmmal yi ñuy waxtane moy mom giñu wara mom suñ bop ci walu xam xam walu culture lolu du doon ay wax rek mais ay jëf lay doon ba taxna mën nañu lim yu bari amna ay groupe yo xamne ay dañ cey waxtane ay think tank lañ koy wax ak yu deme non bari na amna buñ ci wax Mourid Institute amna yenen yu bari ba taxna dal lu yoy yep man nañ ne bokku na ci li gëna deugëral suñu culture bi nga xamne mo mi ngi joggé ci njangalem serigne bi ba taxna lolu dafa feñ ci fepp légui feñ na ci ciol gi ciol mourid feñ na ci waxini mourid légui xam amna waxini yo xamne boko mo sala wax ci dëkk taax ya dañ nan ki ab kaw la wa legui dekk tax yi jël nañ ko fi ne ko mo san wax soxna si mu def ko xulo lutax nga may wax soxna si mais legui ñepp seeni soxna si lañ leen di wax lolu jeexital yar bi nekk ci waxinu mourid bu ñëk dañ ko daan ayibal xam nga mourid da naan nelaw du wax faatu naan nelaw ak nopp lu ñu def ñaan xolal ñom ko seen serigne ci ñu leen def dañ leen def yalla ba japp ne duñu faatu ba jombalé fet dañ naan day nelaw fekk xamuñu ne ay teggin la teggin yoñu mourid yemalé wuñ ko rek ci kilifa yi sa ndom su ndaw si sax da nga nan da defaru yar bobu xamna doone da le da ngay dem fenen dig mag mune leng nan damay def nangam yow fi mom sa dom ji sax bu ko defé sey teggin mo la dul may ngay wax lam def waye da nga nan da defaru bon fene bone gone gi da defaru rek ñepp xam lañ bëgg wax ci muy lu yiw waxi wo fi ne dem na ba balaw amna ku ci bind ab téré seigne mamoun modou mamoun ndjay bind ci ab téré ci waxine yoy lool dafa am solo lool dañ ko wara xam yek xamne luñu mom la ndax serigne bi da daan jubanti ay wax serigne bi da daan baat sax da nga ko wax am leneen luñ ci djublu mu jangal la ci leneen ba baat bobu yow nga am nokoy jëfëndiko baat yiñ doon wax nga xamne yuñ fi fekkon la señ bi da ci def culture bopam ay fulla ay fayda yoyep da nga dan deg bari na lu ngeen deg ci net ñu nangam lu ngeen koy waxe wana nangam lu mi tek nangam ngeen ci djublu nga xamne lam fi fekkon lool lay changer dank dank joxat ni benen culture bu positif bo xamne bu am jariñ la lolou taxna fo duggu legi marché bo dem amna fa lo xamne da fay jëmmal culture mouride ci walu ciol yek walu ñi jaay ak walu ñi jëfëndiko yoyep lolou yep dila am solo lo xamne rek day wone ne souveraineté bobu wala mom sa bop gogou lu am jëm la luñ mëna tek baram la waye nak luñ wara mëna soxat la luñ wara mëna jubanti la ci amata jubanti kon liñuy daanele rek moy wax ne wané nañ am solo culture ci bopam ak jeexet yim am wané nañ sëriñ bi mom siyada bobu ñuy wax moy mom sa bop ci walu culture nim ko jëmmalé nim ko jàngalé nim ci yaré wané nañ nit jeexet yim am liñ ko bëgg jeex manam liñ bëgg daanele wax ji rek moy xeyna lo xam man nañu japp ne ay bu ko bané tuddé ay tawsiyat wayé ay xalaat yo xamné buñ ko défé dina gëna dolel li ñu doon waxtané li fi nek dina gëna dolel japp na né am aw gisine wuñ teunk ci ni ñuy wara sayto mbirum culture ci yoon wi moy siyasa saqafiya bo xamné moy man di lekkele kurel yu bari yépp kenn ku nek da ngay demal sa bop di am say programme bop waye amul cadre bo xamne fa lañuy mëna coordonner lu bare bari ci lolu bu amone dina bari bari na daayira yi fi ne daayira yi nga xamne ño nek ci lycée ak université bokon na ci mo warona tuddu may tuddu daayira ndax liggey bu am solo lañuy def fofu ci tasarifa culture mouride daayira bu nek fi ne moy am semaine culturelle moy tan ay temam yoyep bu amone cadre bo xamne yoy dana di man len di jappale ci tem yek nañ koy traiter ak ñakoy traiter lolu dana don lu am solo complémentarité dina mëna am ci digënté yoyu waye ñu gëna bayyi xel ñaarelu mbir bi moy suñu programme yi nga xamne mom lañuy jàngalé daara yi ak école yi ñu fexé ba bayyi xel lepp luñuy teural base ba na nek jàngalem sëriñ bi bokku na ci lay sammu culture bi sammu nonoli lolu dañ ci war de ndax dafa am lo xamne duñ ci nopi waxtu nek dañ ci war di dox lolu liggey bi nga xamne direction bi ci mujamma bi ñi ci def amna solo moy xol programme yi nga xamne amul jangalem serigne bi ci lañ fay jangale serigne bi jangale ko ñu fexé ba duggal ko ci biir lolu lu am solo la waye li nga xamne it japp na ne lu mata bayyi xel la moy suñ lak wi nga xamne amna lol taxaway ci sammu culture yoonu mouride histoire yoonu mouride jangalem yoonu mouride japp na ne li ci wala fali te amna solo motax wolof bi fonk ko fexe ba diko jangale ndax xam xam nit ki lak wi nga xamne ci la namp bu ca day jang lola day gëna gaaw ak xamam bari ñu xam liñ xam ci yoon ci wolofal lañ ko xam wolofal bobu lu ne man nañ ko ci def da señ bay jaxate radiyallahu anhu señ musaka radiyallahu anhu señ ma samba jaaram bay ak ñeneen liñ fi liggey ci walu ci jarne ko ci wolofal yi ku ne xamna ne bokku na ci ñu bare bare yoonu geej gi ci bëgg fallu lañ ko xamé ci bëgg fallu ci lañ ko xamé ci jazaaw sakuru señ musaka bi nga xamne mom la daan waye donti nak daana ko neexal nar borom bu taxam ma bëgg dem war nga xey ko fa nar ba taxaw lu neex la won bëgg fallu waye ba legi wala fali amna ligey yu am solo amna ko ci def amna ñu ko ci def mais lolu dañ ko wara valoriser marko war ko taxaw masalan amna ño xamne liñ mëna bind ci wolof ci ca ñi ngi fi diko def waye lolu gennu señ mo xam sa diine defna ab alfiya junni way ci fiqh señ abdou khadir kebe ay talif yu bari la def ci wolof ci ahmadou bass ay wolofal yu am solo señ Omar kan ño xamne am nañ ci xam xam man nañ leena talif lo sax ci luñ bëgg jangale luñ bëgg tassare ñu talif leen ko tax señ touba radiyallahu bimu ñewé li taxoon mu doon way yim fi fekkon muy wessar ngir way dafa gëna neexa mokal wa way nak boko mokale ci saw lak far day gëna ci goné gi day gëna yomb kon yoy yep japp na né lu mata bayyi xel la jappulé.